0: Brianna, Ariello, Ari, my everything, yeah. My everything gospel Thursday ka gara ga mshato what's going to be Tabi show I go to mise kai le kai ri ba go no bulela selmo ya saga go metsetse ke masimo pedi se swai ga jale re libile gona ka iringele ya bone ka gara ga le tshile le khono o ka ba le ka Limpopo province ta mishega what a beke ka mo ka ga yona re seleteng sa lena ta mishegang dimedishegang batho ba ka mo parare a lotsha lo tshegang le dimedisege le a dumedisega le a tamisega ka moka ka gare ga mošhate wa tsebelo boithabiso Vembe district a and matšhelone a bote lotšha a iloseni re šile go sele go segaletše ka moe mopane district ga sekukhwine o tamišegang bana ba kgoši le gona go sele ga botse a re lebogeng Capricorn district le a tamišega ka fao lotšhegang ka moe ka mo masepaleng wa Polokwane re a lebogatlhe re boše gape re tamiše ka Gauteng province lotšhegang le lena le tamišege le dumedišegeng ka moka Gauteng Tshwane ka moka ga yona dumedise gantle kaofela ga lena ka gare ga letšatši le le kgone le ka mo northwest seelemoya se le fitlheleleng le ka Free State ga mmogo le KZN Sanbonani KZN Mpumalanga province ke botlhaba tšatši taoga di kega mašego ke mašego a malala segote se melantsheng ka ona mokgwa o nna le wena letšatšing le le kgono a re lebelele se re ya go lebelela gorena letšatši lela le kgono le Never want it. Can you go to the real Livella? Cagar, Galchesley. I get some grana. Oh, boots, a barware, little chicken, little chicken. Robamuts, it's so old, old, old, old, old, Just for me, Kia T. Don't worry, dear. We were now. Miss Ashley, the one who killed Ashley, don't worry, Rocket, Quata, Bayati, Le Faseca Bopara, Le Faseca Bopara, Rosom Pua, T. International T. Day, Kilabunaker, Baratima, dear Dumelan, Nabots of our ray, Kibatawaka, Kang Babananti, Le Faseca Bopara, Bailon Worry. Motso somo lo mo lo mongwe banwa tie 25,000 cups di komiki tse masome pedi tlhano di kete tse masome pedi tlhano tsa komiki ya tie di a nwewa mola ele gore ge re lebelela ka letjatji etse re bolela komiki ka motsotso go baka ire mola ele gore ka letjatji fela batho ba banwa go tie le fase ka bophara Lena, tabaye, ki khotsitse, ka mogwele gore tie ene le sebe ka gona. A kere re no tie ka mabaka a fapaneng. Ba bangwe re tse ba gore ge re nyaka go lapologa, ge re nyaka go ngwala, ge re nyaka go busha kgopolo, ge re nyaka go fola. O no tie, ka letjatji fela, ke di billion tse ma Some che 2 billion cups of tea. Did you know? Tachili lingwe lingwe. Kyo sanje ngwe tse ge ba bo sa tsebe wena morati wa tie tse ba gore ga se wena fela ka montle gone le barati ba tie tea lovers. Batho ba bang ba ke ba tsebang barata tie ka mo ke Brady Miyamani ke ngadimeng ke kana. Ke tsaba re beile o mongwe wa go rata tie kudukudu o mongwe ke thomo wena o rata tie kudukudu ska ba gole o tlo tsebele baka ke dumela gore ge o enwa nako le nako o ba o enwa ka morero empa o na botse gore ga se wena o nnoshi o leng ka gare ga taba ye ya lerato la komiki ya gago ebile go thwe bontsi jwa batho ba e leng gore taba ye ba e rata ke ba rati ba tie ba tseba le ka gae gore ba na le dikomikana tsa bona tse di kgethileng ga o nonwa ka komiki engwe le engwe gona le e onwang ka yona ga re tshela pele go lebelela gape gape ka gare ga letšatši le lekgono ke letšatši le lengwe le go thwago ke Diversity Day letšatši le le ketekwa ngwaga ka ngwaga ka gare ga letšatši le masomepedi d ke letšatši le lengwe le e leng gore re lebeletše go leboga ditso tša gabo rena ka mokgwa e leng gore di tsenelana ka gona re le dinaga ka mokgwa e leng gore ge re lebelela dinaga tša go fapana-fapana le ditso tša rena tšeo di fapaneng di tsenelana ka gona di fapana ka gona go ya ka dinaga tša go fapana-fapana lefase ka bophara le go lebelela rena re le batho lefase ka bophara ke se sengwe se e leng gore se tloga se le botlhokwa kudu-kudu re a tseba gore go na le dinaga tše dintši tše e leng gore re fapana ka re thulana ka ditso tše dintši tša go fapana-fapana go na le ditso tše dingwe tše e leng gore ge o ka dira se itseng ba bona o sena tlhompho mo e la go gongwe ba dumela gore ge o lebeletše motho ka matlhong ke setso sa geino kere ge o bolela le motho o mogolo o mo lebelela ka matlhong wa bontšha tlhompho ke moka mara gongwe ya go tsa ile gore ya thulana go thwe ge o bolela le motho o mogolo o santse o re ge a bolela le wena goba ge a go boledisa o ishe sefatlhego fase goba o ishe matlho fase yeo ke taba ya go bontšha tlhompho mola ka dinageng tše dingwe ba kare yeo e bontšha lenyatso ke ka mokgwa dinaga tše dingwe re thulanang ka gona ka ditso mola tše dingwe re fapana goba re swana ke letšatši le e leng gore le a ketekwa legoro goba ke re mokgatlho ola wa United Nations le wona wa UNESCO e le go United Nations and United Nations Educational and Scientific Organization o ileng wa bona go le botlhokwa gore letšatši le le lebelelwe go lebelelwa goreng maikemišetšo e le gore re santse re tsebe gore ditso tša rena di fapana ga kakang ebile ditso go fapana ga tsona go seke gwa re lwesa go thulana ga ditso tša rena go seke gwa re fapantšha empa go tliše moya wa khutso lefase ka bophara ke se e leng gore se lebeletše ka gare ga letšatši le lekgono ka di 21 e le go World Day of for Cultural Diversity and Development ge ba gona le go gongwe mo e leng gore ka nnetse go nyaka gore re lemošane re le ditso batho a ba tsebe kudu-kudu gobane lekgono ge o lebeletše ke dinaga tše di kakang tše e leng gore ka mo Aforika Borwa re di amogela ke dinaga tše kakang tše e leng gore ka Afrika re le ma Aforika Borwa re a di amogela go tla ka fa go dula le rena go phedišana le rena ke ka moo go leng bohlokwa gore re kwešiše gore batho ba Asia ke batho ba mohutamang ditso tša bona ke tša mohutamang le bona ba kwešiša ma Aforika Borwa gore ba rata eng ga ba rateng ditso tša bona di jwang ka United States of America ba gona ka fa ba hloka gore ba e tsebe tabeo Nigeria Zimbabwe Ghana Mozambique le bona ba re tsebe re kwešišane taba yeo e re thuša gore re hlole khutso go be le khutso magareng ga rena go feta gore go be le dintwa go ba dikgotlhano mošate kwa se bone boithabišo ka ona mokgwa re ya go tsena ka gare ga megala ya rena ke tša letšatši la lekgono tše e leng gore di rwele re tlo ba re lebelela gape-gape tša go tloga tša masa ka gare ga letšatši la lekgono batho ba ka belabele le ipsenne mabana kere ka letšatši le legologolo la morato malatši ge a ba lebeditše ga mmogo le bo mologadi ge ba be ba le kgobokantše fa go tla go ithuta ka temo mo go tseneletšeng ke dumela gore baswa ba ka mo belabela le ipsenne ka taba yeo re a leboga re e tloga re leboga taba yeo o itirileng ka nnete 086-000-2452 gopela gore na ka mola ya studiong ke na le Lutendo Chibase ke motšweletši wa ka maseng a letšatši la lekgono gomme re ya go tswela pele go tšea megala go 086-000-2452 re ya go gwatha ke la bone kere la Gospel Thursday Wellness Thursday mo e leng gore ye re yang go e dira ke go gwatha baruti ba rena baruti dumelang bomme ba merapelo go tswa khutlong tše nne tša Afrika bareri ba lentšu botate re na le bana ba gabo rena ba e leng gore ba thonkgegile ke kgatlhegile maloba ke kwa baruti ba kereke lutere ba re bonang rena ka laboraro ke le tshila bana ke menslik le rena le skin la re share ka thoko ge go hlagile ditaba tsa go sebe bo semotseng le rena re atswa re le menslik ra era ba khomotsa taba ile eng kgahle kutu ka re ao ke be ke re gane ke ba sa difela ka re bolela ka ditaba e tsa thapelo e bang bona ba tswang ba ya ba ya matolong ba gona bo papa tumelang botate ba merapelo tumelang ke bolela ka makatoliki ke bolela ka mawesele ke bolela ka bathabasione ke bolela ka apostola ke bolela ka bagetswa ke ba prista re bolela ka bomme ba merapelo ka moka 086-000 e sa rialo ere ke sana le wena ke sa go tsere empa re tshele pele 086-000-2452 re ya go tsena ka gare ga megala ya rena ke re kgwatha baruti ba imetsweng ba tlhokang tsosoloso ra ba tsosoloso ka mangwalo ke lengwane la mesong leo le ileng gore rena le lona le ya tseba gore be ke ya go feta be re se re taba ya bomme ba ba tlhologang dire le ka gare ga kgwedi ya bomme ba ile ngore ba sare bona re khopo re go bala rena le taba ile ngore tlo ba re lebeletse ka gare ga lengwana la miso ka ba mme ba ba hlologadi ga jwale a reng re khwateng ba ruti a reng re khwateng bana ba borena ba ile ngore ba dipetlele ba di patente fishang a reng re khwateng ba ile ngore ba ina mishe di fahlego mona ko nyere leng ka gare go yona 87.6 of tlhago 92.1 megahertz ke mo re leng gona
1: Mokwe di nyaba shumi, tobele feme tokele jabing me shumo, utusha utwala ba ubasa shumi yo, utatusha ba shumi ba ubashuma roga makete, lo utwala pele, ushuma rabo tzele ba shumi kamuka. Tobele feme, moshata watzibole witabisho. Sekisi tshi sa gago sa go fepa ka tshedi mosho le boithabiso bya Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika. Gospel Fest Day. Go Thobela FM. Re fodisha moya wa gago. Ipsine ka Thobela FM. Moshate wa tsebo le boithabiso.
0: Or mi tsang ba shegole mosegare. Ore, I am God. All by myself. Ki ibe ne onepidori shemekale.

0: aga go ka rata ba ye
1: go itaetsa ba bang o ka nna go ka moka ba tshinta e mong o re ka khale ba ile yena mogala ga ka le gona mara le ka gare ga lapala ga ge ka mara ga thobalo ba re tshime ke ara ga di rena ene tsela se se mong ya re ga di bana ka go pela tshimo go ka go kwa ga go o no ke le mabitso
0: wa tsaba ke go pala o mongwe ke go pala o mongwe bile a nthumela snape a mpontsha gore e be re satswa ra boloka wa tsaba ke re ke shitse ke meletse ka mathoko ba re re gopela dikhia ka ka morago ga se ka ra e kgona ga letaba yeo ye se hlogoga ka ba re go tsebe re botsishe
1: ene ke mola ke nna go mihlala matsedi ke re ene ba tsoa ba dira go dilo ke ba tsadi gane gore ba tsadi re faratang
0: ke botsishe botsio kwa morago gore bana gane le rato le re bolela go ka lona gane le kai le kai yo
1: ba se ke ba baratani bana ba buya botsi ba rena ba getla getla ka ire le tsiba ka le bomma o bona
0: mara e ba tsola ke eng se se mare e ba itlola ke eng na kwa rena ke a bona shile bokolonele le bona ba shiba mpapa tsale ke itla ngwana mma ngompedi nomoro taba ye re sa tlo tshetsa pele re fillet
2: 072-458-0847 082-959-0581 Gospel First Day Hotel FM FM Mushate, what's up with Tabi Show?
0: Ke dumela gore bokolonel ba gona famogeleng fang kolonel malesela le twaba kolonel okay ba bona gala ba sego bokolonel mohlomongwe a se ba hwetse gale re leboga ke a tseba gore taba ye be re duma go re tla re boledišane ka yona ka gare ga letšatši le lekgono ya batlhologadi ka ge e le gore e kgopetse gore re kgopela gore e boye gape ba gona bo colonel colonel le gona re gona go sele go sa galetše ka gare ga labone la Gospel First Day mohlomongwe ditemošetše le šetšeng le diswere le re sa retše tsona
3: ya jalo ka gare ae ebile ke magotlo ke kano
0: le ka tšwela pele ee tšwelang pele colonel
3: re o dumedise gore badumedise bathedise ba tobela FM re laetse gore go na le tse dingwe tse e le gore sa fapane le tsona re le kgoro ya bese ya mapodisa se sengwe se re tlhakane le tsona ke tsa gore nakong e o ba nakong tsela tsa dipula tsela re ka no buta re setse di fetile le gore a se nako e kalo di fetile go na le maitemogelo e re nang le ona a e leng gore be re duma gore batheletsi re bontšhane le bona gore dinoka meela matamo a rena nako ya pula ena ko dikudu ka digogola re tlhomile go lemoga gore mafelong go na le mafelo mo e le gore bo kgwetsa re tlwaetse gore go ne tloga go bolokegile o kgwetse bana ba ruta jalo le jwalo jalo be re a re tlhokomeleng temana engwe ya gore re bolela jwale e le ka baka la eng e le ka lebaka la gore o itemogetse gore go na le mafelo a mangwe mo e le gore bese setlwaedi go na le dilo tsa go tshwana le dikwena jalo le jwale gore ke rone makala setse go na le kwena jale go ra re se ka dira gore maphelo ya batho a setse a le kotsing jale berere ge re ya ka mo metsing a re netefatseng gore ka metlhale ka mabaka re a thuwa re bana ba ko kae go diregang jale ka ge e le gore re ka tara setse a re latlhegela ke bana re sa kosise gore go diregileng jale ka ge ke bolela ga jale gona ka montle jale ga mokopane go na le dinoka tsa go ela gona mola o humane kwena ande a se skwaedi lefelo mafelo a ga o tshwana le nore ande ka felo mokopane fela jale se re lekang go se bolela ke sa gore skwaedi sa rena a re seka ra re aowa mengwaga ngwaga e le gore ke ithetse a sanka goba le kwena mo goba a sanka goba le kudu mo letsebeleditseng ka lebaka la di

0: le mo rata leo I'm sure le bone mo Johannesburg hore go busy majoro le committee ha e ba tsenye fase ba ba mo sebele ka tshaba mara di step tse di million di tsoma ka step tse di one re ka go tswa ra fikelela billion ka tsa billion one.
1: Ya re a le kwa wa mare mare sa tse borna gato yo le bolela go ka hone e thomile mengwageng e fe le re ga bia le re sa bolela a re tse borre gato tsa lena ditlakae e o pjare le bogile re tshepa gore nnete polelo e tla fetola seemo sa moduduwa ga wa Johannesburg Thobela.
0: Thank you.
1: Ke Adolf Marema ke modula setulo wa badula setulo e bile le loko la committee petition ya selete ya ANC ka ga ka Johannesburg re lebogile.
2: Ka nnete re ba lebogile ka sona sebopego se ga di a ditshwene go mo ratela pele fa re gata motlhala tabeng ya gore baithuti ba go feta 2020 makaleng a thuto ya godimo go ralala le naga ga e sale ba emetse thekgo ya mašheleng a dijo go tswa go sekema sa thekgo NSFAS go tloga kgone ya January beng ba mafelo a bodulo bja baithuti le bona ga se ba lefe ditshwanelo tsa bona go fitlha ka se sebaka se ke go ya ka sengwala se se lokolotsego ke mokgatlho SAUS gomme re tswetsa temane pele ka go amogela mogaleng fa mmoleledi wa SAUS ke Tate Thato Maseko re lamogetse le go le Tamisha Thobela.
3: Thobela re Tamisha ba thetse ka moka ba Thobela FM leo le Tamisha e le ke dina le gone.
2: Kanete re sa re le re le lukisha ka mo go senyega ka mo letswalela ka mo go bulela go bulega ka mo la di amogela bjang ditaba tsa gore di kititse le some pedi tsa baithuti ga bjale dilala di sa ja di bola ke tla
3: ya go bulela nnete re lukisha ka mo go senyega ka mo ka ga le bone le gore ke mathata especially mo ile gore baithuti ka ba ya go yongwe la di tshaso botsa di exam ka yona na go and ikitabe lo re need of concern ga hore re bula le minister wa education ile indicator gore ba tlo attend taba e with agency mara ndo ile hore ye ya re warisa ke gore o ba neng ile gore ka dina go di critical go tshwana le je ile gore o khwetse ile gore le kana go go tshwana le ba ithuti ba ile gore ba sa tshela pele ba ya go ya di exam le go ngwala ke dingwe di test le mo ba dilang e le gore a setse wa patela ka gore gantsi dilo tse di ba e le goreng di ba bed mo baithuting ba e le goreng kudu-kudu ba dependa mo tsona ditaba tsona tseo.
2: Ka gore sekema sa NSFAS se beilwe ka tlase ga taolo go ba tlhokomelo ya mošokomedi bokgokaganyo bja lena le bona bo sepela bjang ka se sebaka kudu go šetse go tswelela ditaba tša mohuta o
3: re ra ba le yona meeting le minister wa education yena minister Butima na Mela ka gore ka le ka gopola ka media briefing ya o ile a tlhalosa gore ga ona baithuti ba e le goreng ba tseo ba accepted re afsfasiliwa ka fatshe ga taolo and se ke se sengwe se e le goreng re se bona se diragala ka morago ga o thoma ga mo ra administrator eo e le gore e thomile beke e fetileng e setse pedi go batse tharo so e ke contain e le goreng ke golo ka gore ntho e le gore a reina ke gore kathata e ka thoma ka 12,000 e ra gore gantsi e ka fetelela ba bangwe ba baithuti mo godimo ga county andle e ka tla ya re direla bosula ka re ka tla ra tlo itlhokomela.
2: E le gore ge le ba boledisa ba re bothata keng mo lebakeng le ka re ba dutse ba fela ba re ba dira dinyakišišo ga bja le go direga eng ga botse go sepelang
3: so gantsele ge ba bolelele rena ba re bothata ke baithuti ba e le goreng system ya bona e bontšhe e le gore baithuti ba ra ba tshwanela gogale e se ba tshwanela gore ba kgwetse mašheleng le mathomong mara e le goreng ke bothata ba rena e re sa dumelaneng le yona ke gore re a tseba gore moithuti a kgone go kgwetsa NSFAS ka se sebaka goba le home access goba le SARS e le gore mo confirma di-document tsa baithuti ka ge re ile re ya kwa le ko mathomong le ka di-application re di rana di-department tse dintsi di ba gona go thusa go verify di-document tse so ba rile mo gore nna mare ba tlo di lebelela ba nyakišiša gore ba kgone go confirma gore a se ba dire phoso ka gore di-system tsa bona di gantsi ka gore di bone ka dinako tse di fetileng dilo tsa diphela di senyega and di senyegela godimo ga baithuti ba e le goreng ba dependa mo go yona ba sena le di-options tse dingwe.
2: Ditshepišo di gana go fela ka nnete ba mokgatlho wa SAUS le ba file go fitlhaneng go ba go

0: nana, ke modimo wa dikhutswana. Yeah, ka sepopego sona se re ya kokota ka gago, re ya kokota sepatanageng sa gago, re ya kokota re re kokokoko pelong ya gago. Re dumela ebile ka lethabo gore o na le rena mesong ya lekgono yeo ikweleng e sebelela gona mo go thobela FM. Ke DJ Maphorisa. A re modimo wa ka ke ile gore nge wa ekwa ga bya le go thobela FM ditlaleme so re opola go botsa gore yena le Cubs of the Small ke Scorpion Kings ba tla ba le ka kua FNB Stadium ba batla tsa FNB Stadium tshe ile gore se se re dikole go gore tikete di ntshi di re ke shitjwa gana mo go bontsha o ka re batla tlatsa stadium sona sela ga bya le ere go amogela mothele jo thobela FM ke ra se ka phosho gore ona le rena tshing la le gone go ira gore tse di kaone disayetla re go amogetse wa mogetse na ba maoto ka lebaka la gore ebile mamotlha batho ba bago ka studiong e re ko go botse batho ba bago hei le mokae le mokae
1: aua na re gona e re gole le
0: studiong mana
1: a re gole le skontiri wa mma hei na ina re a thetha re sa tsebe le na ka gore le shima le di uchi na ena ka nnete re felotsoko re ka mo letha gore le labela wa tswa keng re tle o tlo ithabisha ebile re tlo bona le tse ditse le gore ke botho mongwe di be ntse di re emetsa re tsebe jwale ke na le sija ka mogaona le ka mathata re tloga ro ro dumedisa wena le joyo ga mathata sija dumela tse
2: yes ngwana re swere ga botsana re ke keleo re dutse ga botse ka mo belabela ebile re duma ka re ba thieletse ba ka thieletsa lenane o ka moka gore ba tla ba kgone o kwa le gore na ge re bolela ka kele o re bolela ka eng go botse go sele botse a go tsoe yebo
1: re a kgona gore wa loka ka moo wena o jwa mesong ya legono
0: awa molato o go ke raba dieletse batho ba la FM ka re lesetse ebile le tlhalositse gore a le go ka studiong gore ba tshwanela go netefatsa gore ba thieletsa le nane o ka moka go tlokwa gore botse botsikeng se re sentšhitseng ka kua se se dirileng gore ba šumi ka moka batho ba la FM ba tswe ka studiong ba mokae ba dirang tšatšing la lekgono re ka belabela lefelo le e le gore ngwena le ba lapa la gago le ka ya go lona ke a o konketsa eupia tse dintšhi utlo di kwa gore na ke lefelo le lefe go diega eng botse wena le balapa le ka ya laipsina ka eng gona mo goreng thobela FM moshate wa tsebo le boithabisha o ka ya lefelong le bere mothile tsa thobela FM kere o se ka shuta tse dintšhi le mabose ya mo re leng gona tšatšing le o tlo di kwa gona mo go ditla le meso o amogetse
3: na o nyaka go hlola gore TV license ya gago e kolota bokae ntle le mathata o se sa ya kgole Tirelo ya rena ya SMS e go kgontsha go dira bjalo. Ka o romela molaetsa o nang le ID ya gago go ba nomoro ya TV license go 44210. O ka kgona go fitlhelela balance ya gago ka potlako ntle le go dira dinyakišišo tse ntši go ba go letišwa mogaleng nako e telele. Ebile di-SMS di lefišwa go ya ka kelo e e tlwaelegilego. Šomiša monyetla o wa tsela e e šomago gore o dule o sedimošegile o buše o nolofatše mokgwa wa gago wa go lefa lekgono go mabaka le dipeelo
4: alala monyetlašo mo o ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank lethabo ke la tšatši ka tšatši go tsenela bula akhaonto efe goba efe ya maswanedi go app goba lekaleng o šetše o le customer ya Standard Bank gona e ya online o engwadišetše Standard Bank Connect go oketša matsenelo a phadišano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tša kgwele ya maoto tša naga Standard Bank ke moabi wa ngwadišitšwego wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano
5: Modimolle le dithogwa tša yona tlhago e ya phela mo go 89.8 goba appong ya gago ya SABC Plus thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
6: Sun City are you there?
7: Siakhana mo Sun City e boile gape e tla go itshile ka festival ya moswana noši ka di 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl.

today ke le gore ngwa e kwa ya sibella go be ya le go thobela FM a ditla le meso re re new day ka nete ka lebaka la gore thobela FM le tshatsing la le khono tla ba ikwa mananeo a o fapa fapana a ile gore nge a tjwa ka mo varampat ke a zorna lo ena jiri bitsa jwale re sa gola re itse ba ka metsa o tutela he gara ka mo province ya Limpopo ke mo ile gore ngwa tsa belo tsa mokhute o khona o di bona ke leo safari lodge ke mo ile gore nge batho ba thobela FM ba shumi ba laudi ba thobela FM ba tsoga gona tjatsing la le khono manane o ka moka o tla ba wa kwa a itswa gona mo ke mo ile gore nge re fitlile wa tseba gore ngwa ka ngwa re fela re itswa mo ile gore re ya tlhakana re godisha re ba le manane o a ile gore nge re ya tlhama go netefatsa gore stishise setlo go la ke tshedintshi tshe ile gore ngotla ba o dikwa le tjatsing la le khono tshe ile gore ditlo direga go tswa ka mo ke leo safari lodge sa ngwa tla gore le felo le go nyaka gore o be gabotso ke kwa gape o tlogele ditropo le tlhakatlhakano ela re bona ntjatsi ka tjatsi o ka tla ka gore le mo diplaseng ke le felo le ile gore nna dipitsi tsa o feta 200 dikolobe tsana ga di gona ditlhamedi gona he re sa tlo botsa tshe dintshi tshe ile gore di gona ka mo le batho ba ile gore ba gona ka mo ba sa tlo wanagela gore nna botse botse ke eng se segolo se ile gore ngwana le balapa le ka ipsina ka sona ge re lebeletse gore o tle ka mo ke leo safari lodge o ska shalela mona o ska itima dilo tse di bose mena ong le tshatsing la le khono re lebelle gore tla ba re go tshwaretseng bana ba tse ba re ka se batlogele bana ba ka kala bone le lebotse le ile go reng re mo go lona ke nyaka le tle le mpotse le tshatsing le bana ba ka ke le tshatsi la dipole di shano tsa mihuta huta le setso le tlhabollo yeo e thegwa go ke mogatlo wa ditlhaba ka go ditlhabollo ka moka tshele gore di kopane beno go re re bolela ka ditso e bile tshele gore re ya di humana ka mono Afrika borwa na wena gona le ditso tshele gore ngwa ditseba ke setso se se feng se ile gore ngwa tseba motho mongwe o tseba sa gago le se sengwe ka mono Afrika borwa re na le ditso tshe kae motho mongwe tshele gore ngwa ditseba o tseba eng ka jona ke tsebo re na le ba gwera ba go fapa fapana ba bangwe ditso tsa bona di a fapana jwale jwale le go yo yetela go ngwe o khumana le gore ditso tsa batho bawe a di tshwanele na keng setso le gona o se tseba sa gao tse dingwe tsona wa di tseba ge re bolela ka setso re bolela ka eng re tlo ba re kwa gore na bana ba rena ba ditseba go fitla kae dilo tse re bolelang ka tsona ka nnete ke setse ke la iditse gore ka mo ke leo safari lodge beno re tlo ba re boledishana le bang le felo le ba tlo re tlhalosetsa ka moka ka dilo tse ile gore go ka di humana le ka go ipsina go duji o yetetse ka mo ke leo ba safari lodge re tlo ba re boledishana le yena ntate Machila le yena a tlo re botsa gore na morero mogolo wa gore thobela FM e fele e tswa e ya mafelong a go tshwana le ya ke a fele gore goreng ba tile ke leo safari lodge ba boneng se ile gore motho mongwe rena re ka ipsina ka sona na go nyere le mmogo yona go bula ga botse gore phadishano yela ya one life e tla ba e fitla ke re mpitsa moreki wena ge ba o tsenetse phadishano nete fatsa gore sella thekeng sa gago se be mo ga re ka se humana re ya feta he ke nna mama sheleng ya wa moretse go thobela FM ya ke ditlalemeso ka go bialo go tlhakana e riela senyane ke le thabo fe

thank you ke le bitso la ko shaye we kwanga byale Mickey man pele ga mo aina le the bless bara amasango ke tshepa di tshele gore ra lo khetse tsona gore mo go thobela fm na ko nyere le mo go yona o pele ga botse gore thobela fm le no le le tla thwi go tswa go kileo safari lodge ye le gore e ka kua bela bela re tlo ba rena le ba imedi ba lona le filo le le bang ba le filo le morago e riela ya bo shupa o tlo thiele tshe gore na ke mo kae go diega Hey, o ska shoota ka lebaka la gore ke tlo ba go botsa le gore le mo di gokaganyong tsa le ya go ba humana joang nna le wena re tshe sepetho sa gore re ba shala morago tsa jing la le kgono ka lebaka la gore ke motla gona go bona diloka moka ke a tsiba re ba botlhale ba shetse ba kwela gore ke boletse ke rile le felokeng e bile ba shetse ba tsene ba shetse morago matlaka la bona ka sepopa go sana se iupi ya mthile tsho tshobela fm thego yona ye o re fang yona a re nete fatse gore ba thoba ile gore nge ba thega spishi e le borra kgwebo le rena re ya ba thega ka fa o kereng tseya sellathekeng sa gago pele ga iriela ya bo

0: tupa na le wena e ba ne re setse matlakala a di gokaganyo tsa le ya go kamoka ka keleo Safari Lodge, KELEO Safari Lodge. Ke mo ile go reng re ba shala morao. Ke nyoko bana di nomoro tsela. Ke di tshwere ga nyo jo di nomoro. Ke nyoko bona o tsene o ba shala morao o ba bontsha lerato le gore ba thega stishi se ile gore ngwena ka tjatji se go fa tshedimoso le lerato wa tseba gore ke lenyalo ntho thobela FM le wena re ntwete. Beno se se dieng ke thobela FM le wena o tshwanela go se thega. A re dieng jwa le batho ba ka. Ka sepopego sana se re tla ba re tsena go karolo ya rena ya bana ba rena ba tseba tsatsing la le gone gore ba botshia ka ditso tse ile gore nge di fapane re nyaka ba re botse gore na bona ba tlhalosa gore se jokeng ba se kwisha ka tsela ife re sa fele mo re nyaka le go tseba gore na ke ditso di ife tse ile gore nje dingwe ba di tseba sa bona ba se tseba ba se kwisha ba tla re botsa ka sona ba fetse ba re botse ka tse dingwe tse ile gore di gona ka mono Afrika borwa tse ile gore nge ba di tseba bana ba ka
1: Bana, ba tsiba, o di tla le miso.

0: Thobela FM, moshata wa tsebo le boithabiso.
1: Abana ba ka batse ba shiba bona.
2: Thobela ba tsodi ba tna la ke na tsaini mo go nke tsana sekolo ga Masitu Primary School ke na mwagelis. Ya le somete. Ke tsana mphato wa boselela. Se jo saka ke saba pedi. Ka go ba ndire ba bona ka ge ba pere di aparta ba pedi. Se jo se sengwe Chaba Zulu raba kwa ka mogoba bolelago ne ke tshe ke itse bang ke tshe hlano ke sa mapedi sa mazulu sa maqosa sa matebele le sa maswati ke a lebo ke tla ka pele seng ke des ka le sa sa mastitsu pa maskuru pa bae ke le rat e
1: re a lebo
3: ka ba tsa tuma pimpa ka le na ke la se tuma le tshe ho hona ke keep la park ha ke botoko Na ke rata setso sa rena ene tamo ke rata le ka mo re tumisa na a re tumisa ka lena re tumisa ka home language ya rena ene e ba ke ba tumisa ba re hello minata o ka re rata pupupu
1: hello minata
4: o ke na le chelete Kama tsa tuma pimpana kama tsa tshovela manele je le malumi ika kali na ke napa ba lwa malaka ke dula skong ke tsena sekolo sa Sithunya Primary School ke bala mphato wa bushupa murutishwa ka ke se mama bolo na na ke tseba sitjo e le moyeno wa motho ka mogo a phelang ka ona motlhala o swana le ba venda ba para mingwenda ba pedi ba bina dinaka matsonga ba para chibelani ka mogo ke ditsang ka ona ba ba ikal rata popopopo
1: re go rata re
3: There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, to break every chain, to break every chain. To break every chain, to break every chain. To break every chain. Thobela wa thaka ka nne ke ntse go tsara khotse ke le mo station se go sa ke go sona sekolo sa mmereko tsa Roma primary school. And na ditshwetse di tsang ke tsela di tshwetse mazulu. Mazulu a para di thetse tse ingwe tse dinyane so ba tsela ga matswele ba para di phetaga ga re ka man ka mautu gore ba bina. Ba mbile le ditshwetse tsa bona mara ke ditsebe. Mara ka tsela le setso sa mandebele le bona ba para botse. Ka tsela le setso sa Mavenda mara nna ke nna motswana ga ba ka go mopedi so matswana nna a ke tsoba apara mapai mara a ke tsore basadi bona ba apara eng ke no bona ba apedi na mbile nna yo le ka e ke le mopedi setso saka setso sa mapedi a tsabtse ke tareng re apara le re ke ding di go botseki re apara di go botse lo reng di na le mmala wa South Africa like re ka nna apara di roko tsa di tradition ra apara di hele ra apara di hele le masantlase basadi ba go ba fa ditukwane le u ja re ja dilo tsa tsone di thotse di godu di le ke mo godu bo bana bola bo orange ene ka mokhubi
5: Atuma pimpan, kalina kena moloko sikuwa, gaki za haki bihara mutu, kitana skolo sadrak tadik simpatele, irinkili vochi sisili joeli malimi ii.
6: Revochi.
5: Na sicho siki sisiwa hu, kisaru na mapedi.
1: Iya.
5: Mapedi apara, sicho lintipa. Ibi le vaja, jota sicho, vaja topi. Dinda wale miroho. Pupupupu.
6: Pupupu.
7: Thank you. Nake na tsanele le shori. Ke tsena mla mo primary school. Ke bala mphato wa bushupa. Mem class teacher ka ke mem motlontsi. Nna sitse saka sa geshu. Ke sesotho. Mara na ke tsiba sepedi. Sesotho. English. Stonga. Tshangani.
8: Koma chatu sipa nyonyo sanga ma Kenya sipa nyonyo sanga ma Kenya tsabela manele jai limalumi ika nakali kitso ke nna mo sibu di raulane ke tsana sekolo ko Roslyn Primary School ke ba la grade 324 na nemo ka ke mam Elizabeth ke dula sa sangu vex station 8A ke na le mengwa e senyane nna ke tseba setso sa selobedu mara he re ngwala re ngwala ka sepedi ene nna mosko selobedu rapara dijuku le dipheta dijuku tsa ona ba di bitsa morela re a lebo
2: la batodi ba ka ke nna kgomotse phodise rapetswa ke nna sešhangu setswa sa hetso monna a kene ka mo ntlong a perekuane and-e bosing monna a fiele ka mo ntlong ke senya ke re bjale ka lerata
9: Yama,
2: fellow, fellow. Yama, that's my pimpan. Tell it like you know, city monitor her for your kiki plapak. Hi, to the dog.
9: Oh, yeah,
2: like a ratus.
10: Malam Bahot, so I can go to the Chibakarata. Tell a toy from Santa Santa. Ave, Ave, can do my girl, Ame. Ave, I'm repair. Bahot, so I can see your Sava issue. Get to a message to some, my phone, Kababina. Sephalan ke nna se ba se ba gara sala ke jaga mo ka fa pa ka so nna mo ga se sa ke tsana mabiti premier school nna ga ke nna mo ho to pu wa ho tsa ke ka ya
6: mach marato
9: a re le boga ka moka batswa di gore le gonne go fa bana ra kwa maikutlo a bona le tshe ba ditsebang a ona le wa phositseng ka nnete ba ditseba dilotse bana ba ka letlhweng ga botse lebelele tshatile le botse la go tlala ka lethapo le botse mbatswa di batle ba letlise mo ke le o safari lodge iro mo ja mama ga ni jwa lor mama ke gopela go e bona mo Instagram le mo Facebook mponche tsena ga ne be ya lo mponche gore ke ka emo ke nya ka o tla o ya
11: ya

0: ke le gore ngwa e kwa ya sibella go ya le go thobela FM di tlhalemeso re mo iring ya bobedi ya lenaneo chaching le le botse le re le mogolona la la bone ey ke le le botse ka lebaka la gore wa tseba keng thobela FM ba gashi le balaudi ka moka ba kopane ka kwa ke le o safari lodge ka mo bela bela re tlo ba re boledishana le yena molaudi wa tsa kgwebo business manager ile go yena ntate Madikana Machila re tlo ba re boledishana le yena chaching la legono a se yena ite re tlo ba re boledishana gape le molaudi go ba ke re beng ba lefelo le ba tla ba re botse ka botlalo gore na go diega eng ka mo re tshwereng ba shumana leng le gore ka tla ra ipsina ka eng ge nna le wena re nyaka go fitla ka kua motho mo tshe ba lapala ga go le ka kua tsa be ke theleditse ditaba mphomora susa jo bolela ka taba ye ya Eskom gore ba file lengwalo go City of Johannesburg gore ka di 5 tsa June re ile gore a se le patele 5 billion le kolotang re a gautsa motlhagase re a ripa ya ripa DIM ke na le dipotso tse dintsi gane batho ba e le goreng ba mo ere ke botsise ge e le gore wena motlhagase wa gago wa Eskom ko o le goreng ke prepaid bo o le goreng wa reka wena wa tobetse masheleng a uwe a ye a ye go Eskom go na le motho a leng gare ga ona ke botsisa se ka lebaka la gore go ka o tlola ngwaga o feta go bile le taba tse e le goreng batho ba e le goreng ba reka prepaid ka mono Gauteng ke nno mo wa bone o ba le masheleng a e le goreng ke tla go fa motlhale ba re go reka motlhagase a re reka di-1 tsa kgwedi e tlang ya June gore gore go tlo ba le 200 e nka reka ba 500 200 e nngwe e ya jewa e jewa ke a ke tse gore ke ba Eskom ba re ke re City of Johannesburg ye e le goreng ba re ke ya di-service ke ya ditirelo 200 tse o shetse tsa maile mile go reka motlhagase gore gore le bona ba humana di tse dingwe tsa bona go ya gana mo o rekang gona ka lebaka la gore re a tseba gore e ngwala le dimetšhelo di vete gana mo beno ge ba prepaid le gore ba re City of Johannesburg ya kolota e kolota bjang gore ke leka go kwešiša maabane ke rile go molago Lorraine ka re re kgone go ba humana go ne go kwešiša gore e sepedišwa jwang motlho mongwe ba e le goreng a ba šomiši prepaid ka ba bona re kwešišang gore motlho mongwe ba ya ba lefela City of Johannesburg Johannesburg ke yone e tshwanetse iše tšhelete go Eskom a ke tsebe gore e sepela jwang motlho mongwe motheletse wa tsebang le ena a ka re botsa gore di sepedišwa jwang
1: le joe mpotse mo o reka motlhagase wa bokae ka kgwedi o ba go lefela bokae
0: motlhagase wa kgwedi ke nagana gore o ka ba o le o matrim tlho mongwe 2 motlhagase
1: ke kwele bontsi ba batho ba lela ka di-unit ba re di tlasana motlhagase wa tura matšhatši a selo
0: ntse ke elemogileng kore go ka o reka ka bonnyanennyanennyane ke mo e le goreng e ba kudu eupia a kere go ka reka la mathomo ao fetse kgwedi ba ba batsie le ditirelo tseo tsa bona namile ke mo ke bona o kare e ba kaone namile ge re fetse mo o tse gore o sa yo patela le tsela tse dingwe nna ke tsebe le gore re patela ba re watwat joburg wa ya kua tsa mmasepala ke re ba tsea ditlakala a ke tsebe gore ke eng engwe eupia re ya
1: patelake ditirelo ditlale ye ngwe le ngwe tshwantse e sepelale le tšhelete ya
0: yone ke 4000 babana ke re ba motlhake jaaka o ne go iša gore botsabatse ya motlhagaseye gore re fitlhe mo sekolotong sa 5 billion ke a tse batho ba bantši ba ka ba šomiša prepaid beno ke nyako kwiša gore e sepela jwang ge ke patetse ka prepaid e ya go Eskom go ba isa ya kua go bo morero ba ngatha ya Eskom ba iša go Eskom a ke tse bore go diregeng goreng re ka kolota Eskom mašheleng a makakakaka goba se rena ba prepaid re kolotang ke bale ba bangwe a ke tsebe ke ka moreng
1: wa tsa bile nge be re na le tsebi motlho mong ke be re tseba gore na dilo tse di sepela sepela jwa motlho mong ba Eskom ba tla re botsa gore na re tsiya motlhagase re o rekisetsa masipala masipala o thoma wa abela ba dilo ba tla ba ka re tlhalosetsa ona bokaone wa tsa
0: ba ga no bolela le rena mabane nna le Lorraine re banyakile le tjaji ka mo ka re re e tlankeno e tlankeno ba ga nne nang nang ba nna re nyoko ba sekisha
1: a le le ma tjaji ka ba khwetsa a re tla ba Baskaria ba le ba ikuruledi ba le bona re ba nyakile ra se bagwetse hey watswa ke mara ga le la matsatsi botlhomongwe re ta ipsina ka bona
0: ge Eskom e ka tima le rena le fenetseng ba non re ka re ga mathata uwe awa batho ba modimo re ye go pela dikarabo gona mowe ba Eskom re tlhaloseteng gore na go bereka ga jwang gona mowe 5 billion ye le re lenya ka pele ga di 5 tsa June a pe di 5 ke go di ke be ke etla gore re mathateng dire jwa thobela FM modile ditse a thobela FM ya le go tlhaga jwa la Africa borwa re le ka mo ke leo safari lodge ka belabela
2: Mushoko bya go tshokofallwa ke yo maratago bogarola pelo mmono ga Atlantel re ikushisha gore go botlhokwa byang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka byako go 24 hours ka o tsentsha gopelo wa khwetsa gape le 200 randa ya airtime o akaretswa maloko a le 13 go morerote SMS a thobela go 49202 o 49202 Atlantel Life ke FSP yo e dumeletse go le morekisi wa insurance ya bophelo khwetsa dipoelo go online go dirishwa ditefelo tsa tloelo
3: Bana baba go lago, paya ka joke jiri lego, Nestle Nespre, eba ne ya go gontsi, mohlodi wa di vitamini le di minerale, go thekga kgolo. Pakete yao e sorele lago nako ye telele, ka gona tšhelete ya gago e ya pele. Mire, ba neye Nestle Nespre, always giving more.
4: Mo kgweding ya bašomi, tswela pele go tlhompha mošomo wa gago, tswela pele go dira ka bogware, hashtag. Ke mushumo wa gago mushate wa tsebo le boithabiso

0: David G, my trust is in you. Ke ile gore ngwae kwa ya sibela ga biela go thobela FM a ditlalemese. Ba sempedi metsoso tsho go iriela ya boshupa re ka gare ga mpa ya lenaneo la ditlalemese. So tsema ga botse gore tshing la le khono. Ke se jikela ID je mthile tsho thobela FM mola re thomang ntse ke go elela. Ke re hey ke leo Safari Lodge, ke leo Safari Lodge. E bene ngwa tseba gore balaudi le bagashi ka moka ba SABC thobela FM ba gona ka fa. Beno re tlo ba rebolela gabe ya le re tsena poledishanong le molaodi wa tsa kgwebo business manager e le go yena ntate Madikana Majila ere go botse gore ka mo le felong le la ke leo Safari gona le mafelo a go ruta dipulo tse digolo gona le mafelo e le gore nge ke di conference hall tse tharo tse digologolo gona le di sona room mola o tsena ngwa tse bakeng wa humana wena le listitho sa sentshiso go dia mmelo go rotswe sitho gona le di massage le tse dingwe tse dintšhi banong ke nyoko botšhanta tse Majila re sa thoma gore ke efe a shetseng a e tlhaganetse ka yona le tswa massageng goba le tswa sona room goba le diile eng mola le fitlha
1: ke patatse motlakase patatse bile yaka ya Eskom a re patatse
0: Le ska fetse di pitse tsa batho ba re bana le tse 200 tsa go fetse 200 ka mo ano le le sepela re tla di bala gape
1: le tsogile ba di bala ha botse fela re ka botse challenge
0: a wa bala tlo ntate Majila mothomongwe re le re tlhalosetse ka bokopana gore setswalle sa lena thobela FM gore lebe le sona le ke leo mororo mogolo wa sona e be ile go dirang
1: Cecil Joy eager ke a lebo ke lebo ga se ba ka sa go ba le lena malana ne go nlela letlalemeso na na re ke la mathomo ke bo le tshana le lena ke go ke hlompagile kudu ke tshe se ba ka so o dumela tshe ba challenge ba rena ka moka ba thoba la FM mushato wa tsebo le bitabisho e tlhalose le Joy ke a raba putisho ya ga gore re le thoba la FM re tloga re tshela tlhogong mushumo o re o dirago ka manane o ka mo tshe kgwebo mshumo ya rena le ba le ba ikhasa mshumo wa rena le ba le ba BCCSA ba le go tloga go le botlhoka gore ge re dira mshumo wo re tswele pele go sepela le dilete ka moka tsa province dilete ka moka tsa di province tsa Mpumalanga Limpopo le Northwest re dira setswalle le segotse le dikgwebo tse leng gore re ya di bona gore di a tshepisa ebile di tla tswelela ka setswalle se re kgona gore batšheletše ba rena kudu ona ka mo tikologong ya Waterberg ba tsebe gore go na le ke leo Safari e leng gore bontšhi ba ka nao ba sa e tsebe le gore rena ba le ka thobela FM ba le ka boetapele ba le ka setlhopha re tšea nako ra dula ra kopana gore re kgone gore re lebediše mošomo e leng gore re ya o dira re o direla setšhaba ra dula fase ra botšišana dipotšišo ra botšana dinnete ra mpšhafatša ra hlwekiša ra netefatša gore thobela FM eiša mananego wa mabotse a watlhapile go moyeng bele ke morero mogolo wa rena gore re beka mo go bopa setswalle le ba bakileo le go kopana le batšheletše ba rena ba ka mo belabela tikologo e ya Waterberg ga o ka lebelela le Joy ke tikologo e leng gore a re efešedi kudu bale ka stage bele ke ye nngwe ya dikgopolo tša rena mo mengwageng e e tlang gore batho ba ka mo Waterberg bela bela mo di molle mo gopong le phala le ka moka le tlo bona thuba la FM e tla ikopantsha le lena
0: ya let's ba mola re bolelang gore ka mo ke leo lodge re se re bone batho ba romela melaitse e mongwe motho mongwe o rometse molaitse le gore o nkgatlile kudu are re gopela botshe gore ge le ya dikopanong tse le aga na le fela le tsea maele go ba dikgopolo tse ile gore nge ba thieletse ba di latlhela la dula ka tsona tafoleng na ka lebaka la gore ge le ya le lebelela leswa le ya ga stishi se ile gore nge le rena ba thieletse ke sa bo rena ke sa rena le fela le thieletsa ge le dutse mo matsatsi a mararo ka mogo la fela le re ei re bone engwe ya gore ya go tswa mo thieletse ba bolela ka mogo le ya disekaseka na dikgopolo tsa ba thieletse ba lena
1: ke selo sa pele se e leng gore re botsebotse re tletse sona mo ka go ka lebelela go tloga mola re mpšhafaditšeo mananego wa rena a re aka ra kopana bela re kopana la pele gore re lebelele gore na mola mafaratatleng a technology ba tshiletse ba rena ba reng ka mananeo wa rena ba reng ka lena le joy le gore ba re rena bele ka boetapele re lokiša eng namele bele rena ka setlhopha ra dula fatshe ra lebelela dikgopolo tse ba re file go tsona ra lebelela diswaelo tse ba re file go tsona ra ipotsiša le rena gorena re kgona go lokiša mokae ke mokae mo e leng gore swantse re boele go ba tsheletse ba rena re bola dišhana le bona re ba tlhatlhe re ba sedimoše o na le batheletse ba rena ba bagolo ba go ratega ba e leng gore ba re thega bošego le motshegare ge re dira diphoso ba re botse ge re dira tse re botse ba re botse nka se ba bale ka moka ka ba fetsa mara go ka lebelela rena le batho ba tshwana le bo phirimekwa rena le batho ba tshwana le bo motlhatlhe ke ba bantši batheletse ba rena ba e leng gore ba ngwala ebile ba founa ba dia ditshwaelo tse e leng gore re nabele ka gagašo re nabele ka boetapele re di tsela tlhogong ebile re a leka ka mešego fela gore re lokiše mo re kgonang go lokiša gona re mpšhafatse mo re kgonang go mpšhafatsa gona
0: a go na ntse ya go feta yo ntate madikana re lebeletse go ya pele ga stiši ke a tseba gore mola manane wa fetogang ke mathomo motlhomongwe leboledišana le rena le tlhalosetsa batheeletse ka tša e le goreng tse di botse tse e le gore le di lebeletse gore le tle le bontšhe jwale ka thobela FM e ka ba e le tse dife tse e le gore mamotlha motlhomongwe ge le kopana le tla ba le dutse ka tsona tse e le gore bona ba tshwanela ko go di tseba ba di lebelele gore ba tlo ipsina ka eng ngwagong o o moswa o e le goreng ba tsene le rena jwale ka thobela FM
1: ba tshela je ba rena ba ka letela go bona tshedingwe tsa ditshwaelo tsa bona di sekaseko ke selo sa mathomo sa bobedi ba tshela je ba rena ba tlhalosa ebile ba bontsha gore ba na le maikemišetso a go kopana le rena di leteng le ditikologong tsa go fapafapana ke se sengwe se e leng gore ka mola departmenteng ya rena ya marketing re tlo se lebelela gore na ke kae mo e leng gore ka kgona go kopana le bona ba tshela je ba rena ba bontsha gore manane wa mangwe nako e e leng gore re ya file yona ke nako e nnyane ba rata gore manane wa o tlololwe ke tse dingwe tsa je e leng gore re tlo di lebelela ba tshela je ba rena ba rata go bona ba apara diaparo no ba re lethabo batšhaletse ba rena
0: bamponeebatšheletse
1: ba rena dilo tša moto ba rata gore ba be le tsone ka gore thobela FM ke radio station e leng gore ba e rata re tlo lebelela le tsona gore na re ka ditswele tša pele bang ge o ka ba o lebeletse go ba go na le ditaba tše dintšhentšhe mafaratlhatlheng a technology morago ga gore boetapele ba rena ba SABC boye ka molapalamente ba le go na le dipolelo tše dintšhe e leng gore batlhaletse ba rena ba dikwešiši ba bontšha dipotšišo gore na o diragala eng ke tše dingwe tša tše e leng gore re kopane mo gore rena re tle re di a tlhatlhe gore re tla go lena batheletse ba rena re tle ka ditaba tše e leng gore di tlhapele re tle ka dipego tše e leng gore di tloga di tantše šhedi e fela boipelo tse ba ka ratang go bo dira lethabo ke gore batheletse ba rena ba ka mo Waterberg e kopantšhe le rena ba le ka thobela FM lena boradikgwebo boradikgwebopotlana re ka rata go kwa dikgwebo tša lena di kwalakwatswa mo thobela FM le lena batheletse ba rena ditikologong tše dingwe ke a tseba ka mola sekukune ka mola le lena le bidije re tla dira nako re tla fitlha
0: a gona nnete eo Limpopo ka moka re tla fitlha Mpumalanga gotlhe mo ke legae la thobela FM ebile ke kgatlha ko gore le šetse lelaeditše ntate matšila gore ka nnete lena le kgatlhego ya go kwa gore na batheeletše ba rena ba reng ke se e le goreng se dira gore re be ngata ye tee ka kua ke leo Safari Lodge go na le di mafelo a go ruta re tlo bona gore le ya kgona na ntate goba a le go
1: aba ke na le wena a re patalatse tša motlakase mo le re fedie re ka mola
0: le tla re bontsha re le kgona go ruta
1: re kgona go bontsha gore awa le rena re a kgona go suma
0: mpho morase yena wa kgona ke ao botsa
1: serpaaa setswerere oe setswerere
0: re a leboga e le go yena business manager ya SABC Limpopo Combo ntate matšhila re le re moshate

0: ke lo funo dagada wo mokwanga biyale are o neile bophilo ka nnete o re file bophilo morena re ya molebonga ka sepopo go sona se o tsiba ga botsho gore la bone le lengwe le lengwe mo go thobela FM re o fa gospel yeah mino wa sidumedi ke gospel Thursday ke ka mo ile gore nge o gona go kwa mmino o po le mthele tshotsa bela FM gore nna le wena re tshe re sepetho re ka nne nna le wena gore ro shala morago matlakala a ke leo safari lodge
1: ke se ke tshomile nna
0: ke se ke tsene mo go Instagram ke a go Facebook go ba shala morago abenong ke di a boipiletso ba gore ge e ba wena o motho wa rena mo go thobela FM a re ntefatse gore re shala morago a se go shala morago fela e upi ya o lebelele mabotsele gore nga gona kwa hey ke tsene mo Instagram ke di mo o duma ke tsebe le gore ke di enye wa tsaba ke o ka reng ka fofa ka reng ka
2: wa tsaba ka reng ke bo bona mo ke le gona o lebele di swantsho na ke bona di lo ritse di lo shitse ka mo mabotse gore wa tswa ke o rena a tshi filo le wa bona go sepela le thobela FM wa tswa ke go tlisitse gore re bone mabotse bo kile o so ke mafelo a ile gore motho be a sana a nora ka ba fitla le filo le e fela ka hore re na le ba laudi ba tlang ke ba tle ba re botse ga botse bile gape ba tsitsinkele batho ba tsebe gore na le filo le ga botse le khumane ya kae le mokae ka gare ga belabela jwale ke le filo le gore ke la boithabiso ke le gore motho a le rata le joy
0: a rona nete ya go feta yeo ka se bopego sona se ntusha mthele jwa thobela FM re amogele molaudi wa ke leo safari lodge ele go yena busi rantswa busi re go amogela go thobela FM le tsogile botse
3: ke tsoele ma na ke botse sa leno re netse web ya
0: a wa rena re tsuile ba re lena le baeng ka mowe
3: yeah re thabe a hola re tse gore re etse byang hey re thabile a hola le staff sa ka ka ofela se thabile re bona ka ofela batho re dollari ba kwa ko di radio
0: yeah ma motlhale ba bona tswi
3: today re ba bona tswi
2: a re a leboga re a leboga ka nnete a le nna re thabela go le bona le tshwaro e leng ka mo yo re robala mo city sitting wa tswa gore la o kare ke ka mo lefelo le lengwe le nna ke sa tseba hey wa tswa ke le re swere ga botse re tloga re leboga thego ye
3: ke a leboga ke leboga ka ofela nako le skati ke se filiwe homo ore ke represent ke leo safari lodge ine re kreya kobila vila ke Limpopo ke bolela Limpopo anda ntho mmtho masipala wa nthone wa ntho
2: wa bela vila
3: aha ka ka ka ke bolela linga makali ke tlaetsa ke lokela Sivenda because nna ke mo Venda
2: mara ifela spedi sona se akwa la go se bona yana tsa fela ntjintji re tlatholla mola le mola ga gona le ka bothata
3: okay lebo ke first of all ke tlo leboa ka ofela thobela FM ore itle re represent rena ko kilego safari lodge re krela ko bilavila ko RBS and ya mafelelo ke batlo leboa le mo ragapanda wa kana puti manamela ore amfe opportunity ori ke be muntu manager wa hai
2: aha
0: ga nete lazwa ke ya ka tete bose le mpuche ke go le re le bolela le tshivenda ka lebaka la gore le mo venda re thabela dimane o ka lebaka la gore re bolela ka SABC ke SABC combo rena le tshivenda rena le sepedi rabaraba le song benong a se le timele le sa le ka gae le ge ile gore nge ke a se kwa sepedi sa lena sinori yupi a se le timele le ka gae le nabe maoto ga le bolela mo moyeng ebile le skacha ba le re a le kwa bile re lekwishisha ga botse ke nya ka re tlhalosetjane ka ke leo safari lodge na le filo le letsebega kaeng mabotse a ke a bonang mothieletse mothomong a thieletse a bona mo faratlatleng a bona di Facebook na ke a fe motlhalosetjeng wa tshwatseba ka le filo le gore le filo le botse ke le filo la mohutamang
3: ke leo safari lodge re ofara ma ma ma bodzulo

0: kgweding ya bašomi thobel fm e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobel fm mošata wa tsebo le boithabišo se ke setiši sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika epsene ka kgwedi ya Afrika hashtag ke mo Afrika mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogware hashtag ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo
1: Rena ba ga tsokasana ka mhlanga funerals ga rena joining fee ga re mishi ditirolo tja rena le ge ngwana a le ka go dima ga mengwa ga ya re go fa casket ra go tlhokomela morato wa gago ra go fa dinamelwa ge o le mololoko wa rena wa khetha gore ebe rena re go thusha go ka poloko re go fa tshela tla go mahala 1000 rand ya tea 200 rand ya airtime di jo le merogo 1000 rand ya bisi 500 rand ya tente le ditulo 5000 rand ya khomo o ka khetha gore re go apele ge re feditse go dira Shomo, o ka kgetha gore go bušiše tšhelete gago ka moka go thoma molao o ngwadišago leloko la gago re ngwadišitšwe semolao re mo go 071-161-1497 zokosana ka mhlanga le life of lives we exceed your expectations
2: a o sa tšwa go fetogela go TV licenses website e ntšha ya go lefa netefatša gore account ya gago e dula e šoma ka go registara gape goba o sete password ya gago leswa se fetwe ke mekgola e mešwa ya go kgatlhiša e ya bjago ke websaete ya rena e mpšha-mpšha registara le kgono o dule o kgokagane le rena ka websaete e mpšha o kgona go lefa ka bjako ntle le mathata ka molokoloko o mogolo wa ditirelo ka fao netefatša gore o a registara gore o kgone go ipšina ka mekgola ya mabonwa ka moka ya ditlaente tsena go www.tvlic.co.za le kgono TV licenses in lefele gore o khwetse mekgola e bohlokwa go wena
3: Mawe, na o shetse o fetoletse go Postbank Black Card.
4: Oh, ke sa shomisha sa sa Gold Card. Libaka,
3: le tjati la mafelelo ke 31 August 2026. Ka morago ga mo Gold Card ga isa shuma.
4: Awi, ke be ke nagana gore nako e sa le gona.
3: Awu mma, o e dira gona joale pele go tlala. O fetola ke mahala.
4: Ke hloka eng?
3: ID ya gago fela. Gomme o ye lefelong la gausi la go fetola dikarata tsa Postbank.
4: Go lokile. O sanetse go nthusa o kgwetsa lefelo la gausi.
3: Go bonolo. Le tjatja *120*355# Na o sa shumisha sasa gold card. Fetolela go Postbank Black Card pele ga 31 August 2026. Postbank e ka se o gopele PIN goba OTP ya gago. Postbank ke moabi wa ditirelo tsa ditšhelete yo a dumeletswego. Go na le melawana le dipeelano.

0: metsotso ye masomepedite fela go tswa go yone e riela e ria senyane go sele go sele go sele go sele dumelang dumelang go tle go tle mo le kabele le gona go pula magagese gore tsa tshile le gone re tloga re ikgetha ke a tshepa gore ka nnete re tloga re kwagala re tloga re le baba bose le go fetishisha go bane ga re mono le mono le nawe na re le buditse re thandu gona metšhini a bo bo ra rie ra namara he ra katelana le botho tlhabirwa le bo khajwe ke le pharephare re moshetse morago re ga share le mokileo safari lodge ka mobelabela ka mo go bose masase la ga bose mara nna ke tsogile ke tšere ke sa uwe lena ke tsogile ke bona ka re le tšatši le tlhabela ka le tlhabile ka bodike mara ke thoma go tloela tloela magetse re boseng ke a support la re kwa re magetheng a mangwe a ile ngore go theleditse le nanolo sedibeng tsa tsela le kono tlo ne itopela se seng go polang gore seng ka sethalosa magagesho gore modimo rile ga dira le fase le botse wa tseba gore ke eng le mo Limpopo province ga se re tlogela ka ntle re gona ka re ga mafelo a mabotse botse a go etsa bo ke leo safari lodge ke mo re leng gona tlo le rena o se ba shutela ga tete ere ke fete mo masha wa tseba ka fa o marega a dirago letlalo le lo omilego diatla tseo di omilego letlalo la go busha la ngangega go gontši go go diregago fela ke ka fa o Nivea e tsena go gona Nivea Rich Nourishing Body Lotion yeo e dirilwego ka 100% pure hyaluron and almond oil yeo e fago letlalo mongobo wo swarelelago o le gore letlalo le ba bonno jana borreledi le bogega letšatši ka moka le ge go tonya ke ka fao marega a re go foša ka taba e botse gomme re tšea yona Nivea letlalo la gago le apare tlhokomelo e tšwago pele Brave the Chill with Nivea South Africa's number one hand and body lotion brand
1: re le boga khadi ya ditlo ura ta mi sha batle jo go tlhomola ka ba le rona ne tira le boga thelo ja lena sa le mo se ke sa lena ne nna mpite maiselo ga ma sha mpite eng karata sasa re le boga modimo wa rena modimo wa re khontse tseng tshotlhe ya se ka go rata ga rena ka go rata ga yena modimo wa rena wa le go dimongi re le boga tlhere nna o na le khono ka ge khadi ya ditlo tlo go tlhalositse batle je ga re gae ga re polokwane kwa re seide ke abetswe bodibe ke ene le gore o tsheditse metšhini gona ka kua gore ka mo re sepele ga botse ka mono re sepela le thandi phosoko re sepela le motsweledi wa rena ke ena pharepare ke mokgadi wa matlabeane leeto le ke la go ka maatlafatša kgašo re lebeletse yona thobela fm ga mmogo le go tiša gore rena re le bašomi re se ka nape ra nyefiša re nape re kgwatlhiše gore le lena batheletse ge le kgwetsa tshedimoso le kgwetse e le ye e leng gore e tloga e thelela ebile e kuša ditsebe tsa lena bose ke tsentšhitse e le gore le dikole go tloga mo mesong ba boledišana le balaodi ba lona lefelo le ba boledišana le bona mabeng ba lefelo le gomme le rena re tlo ria bjalo gona ka mokgwano e re neeletšane re tlo tla re tlo boledišana le ba bangwe ba e leng gore ba dudute gausi gona ka fakwe ga mmogo le balaodi ba thobela fm re no kwa go tswa go bona molomong wa bona ka gore ke rena re bolelang gore re tlo maatlafatša manane wa thobela fm ga mmogo le go tiša gore rena re le bašomi re kgone go šoma ka maatla gore lena le bathelete le kgone go di kgwetsa ga botse ka botlalo ke tse re setete mo re tsogile botse masaona ke ona
0: age ke ona bote ke masaona ke ona ke rata gore re boela gape mola re tswang gona ka pele tlhabira gore retere dire dilo tse di bose a kere tsa go kgatlhiša kere tsa go tshwana le tabe re bolelang ka yona oa tseba ka fao marega a dirago letlalo leo le omilego diatla tseo di omilego letlalo la go ngangega go gontši fela ke ka fao Nivea e tsenago gona Nivea Rich Nourishing Body lotion e dirile ka 100% pure hyaluron le almond oil yeo e fa go letlalo mongobo wo o swarelelago gore le be bonno jana borreledi le bogege letšatši ka moka le ge go ka tonya ke ka fao seo marega a go fošago ka sona letlalo la gago le apere tlhokomelo yeo e tšwago pele Brave the Chill with Nivea South Africa's number one hand and body brand
1: are re le boga e o ruwa go be masa masamo
0: re
1: bo bela bela
0: gape ke lebeletse ka mo ka gore moagišane a ka be e le kgopotso mašego kv ke re ke robetse ka mo ke re kv tsa go bone lešatši dilo tlhaba gausi di tlhabae ke supa ka mo botlhabela ba ka nna kv re na bua ke re ana ka mothokoe gape ke dulamola a kere ke nna motho omeng ke rata letšatši ke rata dilo tša ga modimo letšatši lengwe dinka dula ka dithalela ka kwa ke sa tshwenyege fela ke re ke emetse letšatši le la gore letlhabe ke le emetse ke nyako lefota snap ape re dutse mola nna le kv re kakatletse le tse kangwe betlhabi ra re nyako o bona kv o tshwere garetaine ke re wena o tshwara garetaine ape re ke gore phapara letšatši le tswile ka mo
1: mafurika
0: le re ga kantši tše taba ya rena ena le nna e santsegiša le godi jwa letlhabira maga tše dulang le rena se ka bela shuta le ga tete tšatši la le kgone re boletse gore ga re mo polokwane re a re ka kua meagong gašo re ka mo belabela mo e leng gore lefelo gwa thoke ke leo safari lodge ge ba re safari lodge go kgona go kwešiša rona go bolelwa ka eng o raya gore go ka lebelela ga botse re o tla gaša o lebeletše di-zebra re bone di-sleboko re bone dimpšhe re bone diphala re bone di-impala diselepoko ke tsona diphala wa ikwa taba gona jale ke lefelo le lengwe le le botse e le ruri gomme ke tloga le e le gore le a kgatlhisa ke lona le e leng gore re ka reka nnete province ya Limpopo e tloga e le e botse ka kudu ke o kole boti o itomatoma bolela gore na re mo re tlo dira eng ba ba re bidijeng ke beng ba mošomo ke bo mman Florina ba sebola ba tlabe re ne le bona ba tlabe ba re tlhalosetsa gore na goreng re le mo ba re go diregang motšatši la lekgone batheletše ba leteleng go tswa go seo re tla ba re se dira gona mo
1: age ebile go sa bolela ka diphoofolo tše ke tsoga le estene ka kua estene movi a bolela re awa diphoofolo tše di le mo ke bagišane ba rena ga di na ditshelene a se a gonne phoofolo e bogale mo ee ka moka ga tsona go ntse o sepela aua a gone ke shebe-shebe ebile a se tlaba tsa gore o tshwanetse re o tshogesele
0: ke tse di botse le mphetsa gona o boletse gore ka mokgwa di ratang batho ka gona wa tseba re ke eng ke rena kengle dira pharišano ela ya gore di namele di ketime ka rena ke re aua ge e le gore ba dira pharišano ya go namela le nna ke nyako o di namela ke nyako bona dikudumbetša ka nna gomme magagešo go bose e le ruri ka rebaka la gore se re setse re se humane ke gore mabane ba re amogetse ka lethabo le le botse ke ya gopola ge re tsena go bone le mabone a panyapanya wa tseba a ngwala thobela fm ke ba bona mabone a panyapanya a magolo tlhabira ngwadi wa thobela fm re fitlhile re jela dilo tša mantši bana tša makgethe tša go kwagala tše di bose tše di apeiwang gona mo a se ba gore rekela lebenkeleng ba di apeile gona mo ka mabothaga tše di bose tše e leng gore a di kale ka dimpeng tlhabirwa re jele gona mo mesong ya lekgono le gona re jele dijo tša mesong gona mo ke tše di bose di ne le leno ebile ba mosegare ba bolela gore re tlo ja dijo tša mosegare a re tlo di jela ka re amera ako tlhabirwa re a nageng re o dijela ka re a
1: nagare
0: dutse botse motlho mo re tla kwa tau e bopa ka thokonyaneng
1: ao bathong gona ka mokgwa ano lenaneo la sebeng le thagogile batheledite tlo re kwa pele kwa ra bolele le molaodi wa mananeo mane Florina Sebola a ratlara re kwa mo go tletsego ka ga go ba fa kgwe ga mo go le tshomišano le beng ba lefelo le e namehile ka moraga fawe re tlo bolele ba kgorwa tsa maphelo mo e le gore lebeletse moento mo baneng na botlhokwa ba moento mo baneng ke bofe tlo bolelele bakgorwa tsa maphelo gona fawe ee kwa pele kwa ke tšhentšhi gona jale re ya kae
0: ntlhangkgolo tša ditaba
1: korea studio 6
2: ikgantšhe ka moaparo wa Afrika dijo tša Afrika maleme Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika mo Thobela FM # ke mo Afrika
3: dikgokong okay fine ke direng go bontsha gore ka nnetenete na lekgokong ga re ratane mpotse
4: re ke o tšhaele wena sister wa dibankeng a gona ntho o ka itšhunang mara e o santse o e kave ke gore application ya gago is soon to be approved
5: aha ke tšalela bonele tša mahlakong ipsene ka tsona ka kotara pele ga iraseswai kora to eta mahlakong bošego bja labone le

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tiro le tlhakolo
1: ba tsheletse ka iri ya le somele ka letela tse magareng ga tse dingwe umkhondo wesizo ipile tsa go motlatsa tona wa basadi baswa le ba golofadi mapaseka le Steve Letsike go itukolla ka ponyo ya leihlo. Komiti ya Parlamente ya go shetsana le merero ya selegae e re beile leitlho go megwanto ya motlalanaga ya go ba kgatlhanong le bafaladi bao ba senago le mangwalo a boeti e le go seo se tlhagang ka tikologong ya Durban mo lebakeng le. Lephodisa la maloba Matipandile Sotheni yo a latofatswang ka polao ya tlhatse mo komišeneng ya Madlanga o tla tswelela pele ga kgorotsheko ya magiseterata wa Brakpan Lekgono. A re kopaneng ka iri ya lesome go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Ipsine ka mmino maele le tshedimošo go se dibe
3: tobele fela.

0: age re tloga re leboga re ya leboga kumolotsana o monnati ile ruri ba re ke thabile jwale ka bohle nna ke bone hey what's about king se phela selaka se phela se se botse se phela se se se se botse ile ruri se leng gore se tloga se ne le molaetsa o mogolo go batho ba ileng gore ba tloga ba itshepetse gona go lentju magashe hore ya karolana ya rena karolana e botlhoka le khono le re tloga re ikgetha a re ikgethe fela ka lebaka la gore re ka mo kileo Safari Lodge ka mo belabela re ne le ditaba tse di botlhokwa se le gore lena batswadi lena bommago batho re rata gore re tle le ditsebe taba ela e boa gape-gape gobane ke taba e botlhokwa taba ya moento taba ya moento wa bana go botlhokwa go le ruri gore ngwana a tsamaye maeto ka moka a go entelwa gore a tla kgone go iphemela malwetseng a rena magaso re a boela re ya go kwa gore na rene le bomang ba e leng gore ba tlo go re botsa ka yona taba ye ya moento re a lotsha
1: tama a ke le tamišeng batheletse ke le tamišeng le lena mogatlhong
0: a re mare tloga re leboga nako ya lena e le ruri re a leboga magageso gobane ba re neng le bona ke bo me Matšatši Mosuma bona ke deputy director for children health and public service ka mola tikologong ya ga sekukhune re dumediša ma re tloga re lebogang nxa seng ke be ke lebeletse dilo tse dintšintši ka nako e te ke ka fao leina la lena le leo ntho tshwamo ka pelanyana pele ga ge motlhomong ke tatla ke tlo le bona gonne jale ma a re boele gape re lebelele botlhokwa ba meentelo ya bana na moento o mogolo o mogolo wa ona ke ofe baneng ba rena
1: magagešo moento o re bolelang ka ona ke no o re tlhalošeganyane motho a ka se kwešiše gore na moento o re bolela ka eng re no bolela ka marotholotsana goba dimelete tsela re di fang bana ge ba sena go belegwa mogola wa bona wa meento e re e fang bana go tloga go belegweng ga bona go fitlhela ge ngwana ebile a e ba le mengwaga e lesomepedi ke gore e šireletša bana kgatlhanong le malwetse a le a go fetela ao e leng gore re a bitsa gore ke vaccine preventable diseases gore a re malwetse ana a go fetela ge re tlhabetse bana ba rena bana ba ba ka se be le phetetso goba ba ka se hwetse malwetse ana a re bolelang ka ona di-vaccine goba meento yone ne goba marotholotsana ana le re a fang ge re sena go tlhabela ngwanola goba re morotheta mmele wa gago o ba le tsela re se bitsang gore ke mašole ao e leng gore ge bolwetse bo tsena a tlo bona gore jola ke bolwetse ke mo ka thoma go lwa le bolwetse jola gore mmele ola wa ngwana o dule o bolokegile o agole a bolokegile le ena kgatlhanong le ona malwetse one a rolelang ka one
0: re phela nakong e nngwe sesi Matšatši e leng gore wa tseba dilo di a re huetsa di re fa tshedimošo tse e leng gore a re ne bonnete ba tsona re okhumana re bona ngwana ba re o tšea moento ngwana a jule sekakunyana ba re ke ka baka la moento ga botsebotse moento ye e bolokegile baneng ba rena goba e ka ba kotsi
1: meento e re bolelang ka yona goba marotholo le yona a re bolelang ka ona a tlhotswe ka tsela tša mahlale tša saense go bona gore na a bolokegile ditlamorago tša ge ngwana a tlhabetswe goba a rotheditswe ga di kaka kore a se nto e leng gore e direga kgapetša-kgapetša ebile ga se tša go tshwenya ke dilo tsa go tshwana le gore ngwana o ka mo tlhabela le gono a fiša le tleliniking ba tlo go tlhalosetsa jwale ka motswadi gore mama ngwana re mo tlhabetse goba re mo rotheditse ge o ka kwa fiša ebile phišo ya gona e sa fokotsege o tle tleliniking gantši phišwana ya gona e no ba ya go nagore ngwana o tla fiša ka gore mmele a kere ge o sena go kgwetsa marotholotse re bolela mola gore o ba le jela re di bitsang gore ke mašole o itirela mašole ke moka mmele o ka fišanyana goba ngwana a ka ruboga mola goba kwa go baba mola re mo tlhabileng ga e be kudu eupša ge e ka ba kudu mo e leng gore motlho mongwe wa bona jale ka motswadi gore e mo ba tlhabileng ngwana go a ruboga ebile a go photlhele ngwana ebile o lela kudu go motshwara mola ke botlhoko bo e leng gore ga bo photlhele re gopela go batswadi ba se ba tlotsa selo mo ngwana a tlhabetsweng ba mo ise tleliniking gore manese a rena kgone go bona gorena e ka ba e le ga go tshwenya goba e se ga go tshwenya ge e le gore ngwana o hlabilwe o na le marurusha a le aka kudu ba ka fana gore ngwana ga e tsekile yo bona ke ngaka go ba nemebile ya rena ga e swane le phanado go inwele ba bang e ka re sere fodishe ba bang wa go tsela gore e go direla gore o ope ke tlhogo kudu e pya a se maikemisetso a yona le le tsona di ditshwana tse wa marotholo di a re a fang bana a ka ba le ditlamoragonyana tse e leng gore ga di tshwenye kudu ke a bontšha mo gore ge e le gore di ka tshwenya e ya tliniking ya gausi mo e leng gore ba tla kgona go thusa ngwana ka potlako
0: a ge a re boeleng gape kwa lemma le boletse taba ya botse ya gore ge meento e ge e tla e dira gore mašole a ngwana a kgone go tia a kgone go ka bona malwetse a sa tla go jana a re boeleng gape re lebelleng malwetse a kotsi kudu a e leng gore a dira gore go be botlhokwa gore ngwana a khumane marothelodi a
1: magagešo malwetse a bana a o e leng gore relwa le ona jale ka kgoro ya maphelo e ka ba national e ka ba rena ka mo gae ka mo ditliniking bolwetse bo bo leng gore be re tshabolela ka jona le dikgwedi tse di fetileng ke mooko magagešo mooko o kotsi kudu wa foufatša ngwana a ka tlhokofala ka baka la mmu re na le malwetse ale a sa le gona gone jale ka mokgolo a reng a le gona gale ba bobitsa ka sekgwa ba re ke tetanus ka speding ka nopalelwa ko go botlhalosa ngwana gona wa omelela ditho oba a gwetse a na le morurumelo ola wa go se fele ke moka a tlišwa ke gore gwetse le gore ngwana a tlabelwa mola e le gore bale ba bangwe ba gale be ba šomiša boloko goba mobu go beya mola khubianengwe ya ngwana ke mo e leng gore re gwetsa ditwatši tse dintšhi mo mobung goba bolokong mo ke ditwatši tse dintšhi tse e leng gore ka dira le ka re tlholela bolwetse bona bo ke nagana gore magagešo ga a sa šomiša mokgwa oo ke moka malwetse a mangwe gape ke ya go tshwana le bolwetse bola ba TB ba mafatlha re na le bo dipteria go na le bolwetse bo bongwe ba bobitsa gore ke mogolo mošweu motho a gona mogolo o bao mošweu wa ruruga ke moka wa thiba pipe ele ga rena ya go hema motho a fetsa a sokofetse ke yona dipteria yona e re bolelang ka yona le kotokoto sehuba sela ngwana gona a gotlholang waya go fitlhela ngwana a palela le ko go hema malwetse a go tshwana le bo di-hepatitis a le ya go bolaya sebete bo polio ke a le go tsone gore ngwana ditho tsa gagwe di rephile ba bangwe ba bona re ka ba re sa ba bona ba bagolo ba e leng gore ba šomiša ditšhipi go thekga maoto a bona ke a masesane ke ka baka la malwetse a naue ebile malwetse a re bolelang ka ona a ka fetsa a tsere bophelo ba ngwana mola e le gore go na le dithibela ba mafelelo bo e leng gore ke nyaka gore basekolole
0: basese smatšatši a re tshwarenyana gona mo ngwana mma re tlo boa re ja gape re ketumele goba re tla boa
2: O ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao, kgolego ka phoso, go tlhaselwa, tlhalo ntle le dingangišano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, goba mathata mošomong. Clientele Legal e fana ka borramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: A na kgwebo ya gago e goga ka gara, go loba mešomo le ditšweletšwa tše nnyane? Ga o nnoši. Business Turnaround and Recovery Program ya Productivity SA e fana ka botsebi go fetoleng madirelo le kaonafatso ya mekgwa ya go šoma, o hwetše tshebotso le go fitlhelela dinkgwete tša tšweletšo. Tsena go productivitysa.co.za goba o letsetše 011-848-5318 go dira kgopelo gona bjale. Tsošološo ya kgwebo ya gago e thoma gona bjale.
4: Taba ya go rwala tšhipi ka meriba ka bophara ba Afrika go 91.9 goba epong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Metsotso ye masomepedite fela go tswa go wena e riela seme re tloga re leboga ke a gome gopolang gore mo mogaleng mo magagešo re na le mohlomphegi ke mme Matšatši Mosoma bona ke deputy director for child health and public service mo latikologong ya ga Sekhukhune. Magešo tšatši le kgona re bolela ka taba ya meento ya bana ba šetše ba re tlhaloseditše bohlokwa bo bogolo ba meento ye ebile ba re tlhaloseditše gape le mekhutana ya mmamao a e leng gore ngwana o swantše a tla tšea gone jale re ba tshwara molomo ba sa re tlhalosetša ka taba ya malwetse a e leng gore ke a kotsi ka šetše motlhomongwe mongwana a se a tlhabelwa a ka tlang mo bophelong ba gage. Re lamogela gape batlhomphegi a re tsweleng pele ka malwetse ale.
1: Aga be ke sa bontšha mola gore bolwetse bo e leng gore ga re bo tlhokomele kudu ke bolwetse ba go tshwana le bana ba leng gore ba ba le letshololo jale ba re diretse marotholodi a e leng gore a thuša bana gore le ge a ka tsholola e se ka ba letsholo lela la gore le ka re tseela ngwana le yona re bitsa rotavirus vaccine ke e leng gore ya rotheletša ngwana gore ngwana ola a be le ona mašole ale a go thibela gore le ge bolwetse bo ka tsena e se ke ya ba bolwetse bo bo tseyang ngwana bo re bontšha mo gape gore di-vaccine tse re bolelang ka tsona wa meento e re bolelang ka yona marotholodi a re bolelang ka ona a siwa naga ka bophara lefatshe ka bophara mokgatlho ola wa rena wa lefatshe wa World Health Organization o bontšha gantši le gantši gore di-vaccine tsona tše goba meento yone ya rena re e fang bana ke mokgwa o bolokegileng kudu-kudu wo e leng gore o thuša kudu ka thibelo ya malwetse ona a bana motho o gola a šireletšegile go ira gore go tloga o ye ba lesea ge o tlhabetse marotholodi a gago ka moka o tlo o gola o le mme o le ntate o a bolokegileng gobane le ga malwetse a le gona a na a le re boletseng ka ona a bo dimooko a ka se go tsene magagešo
0: go na le ditshwana tse di fapanego tse e leng gore di fiwa bana ka mengwaga e fapa-fapanego se se matšatši nna e ka ba e le gore na lena ba le šomang ka tsona lena baoki le kgona go fapantšha ja le kgona go tseba jang gore a o ngwaga ngwana o tshwanetse ke moento
1: jale go batswadi re na le bukana ela ya boitsebišo ya ngwana re bitsang gore ke road to health booklet bukana ela ba reng ngwana ga senobela ga ba mo fa yona e na le letlakalana la 27 goba la masomepedi supa le e le gore motswadi o santse a le sokomedišiše le a bontšha gore ngwana ge a sena go belegwa ge e tswa ka kwa tleliniking goba e tswa ka sepetlele re a morotheletša ra ba ra motlhaba se ba se bitsang gore ke VCG sona se thibela gore ngwana a gore thibela TB ebile a ba thibela polio ke marotholodi a mathomo jale re tseba gore ge a tloga mola ngwano o na le ke tla reng ke digago ba nako ye e leng gore re a ba beela ngwana o tlo o tla gape ka dibeke tsa go selela re tlo motlhabela ra ba ra mofa ona marotholodi ale a polio le sela ke se bontšhitseng mola gore ke sa go thibela letshololo rotavirus ka dibeke tse di selelang a boa gape ka dibeke tse lesome re sa tlo mofa gape e la re bitsang gore ke ditap ya go thibela malwetse a go tshwana le bo diphteria megolemošomi e la bo tetanase le bo di-whooping cough ke moka ngwana o boa gape ka dibeke tse lesomenne e gona gana ka molagare ga bukana setso go le gore batswadi ba e tlhokomedišiše ngwana ga ene dikgwedi ke di selelago o a boa ramofa a tshwana gage ya moko ya mathomo ke moka ga ene dikgwedi tse senyane a boa gape ramofa se re se bitsang gore ke pneumococcal conjugate yona ba e bitsa PCV e thibela gore ngwana a se ka ba le malwetse a go tshwana le bo pneumonia ka gore bana ba rena gantši ba bolaya ke bolwetse ba pneumonia pneumonia ke bolwetse ba mafatlha o la boriang gore ngwana mafatlha a gago a se ka bereka re fetse re molobile mola e le gore na le thibela ngwana ga ene ngwago motira mo fa tshwana gage ya bobedi ya mooko ke moka ga ene dikgwedi tse lesomeseswae ke ngwaga le kgwedi tse di selelago gape a bo a ratla ra mo fa ela ba bitsang gore ke tdep goba hexa yone ela e thibelago malwetse a bo diphteria le tetanase ngwana a boa gape ga ene ngwaga e selelago ke moka ge a ne ngwaga e selelago re tlo motlhabela gape tdep yona ela ke bašimanyana le banenyana ra ba tlhabela ka moka banenyana ba grade 5 ra ba fasela ba se bitsang ba re ke human papilloma virus vaccine yona e thibela bolwetse ba kankere ya molomo wa popelo ke ka mogolong gore go botlhoka hloka hloka gore batswa di ba rena ba tsebo gore bana ba ba rena ba ba hlabelwa mwana a bua gape ga ne le ngwae 12 ke mushimane ke ngwaninyana ra ba hlabela gape tidepela ya go ba thibella gahlanong le bo dipteri ya le yona le di hooping cough jona tjela di tetanus jale re re go mo go batswa di ba ske ba lapa ba ske ba lapa go ba ne mwana re motho ma itse ya le lesea o fela e ba le mengwaga e le somepedi 12 years re mo tlabela jale strenya ka bona ba re thuse gore ge re re batswa ditlisang bana a ba ba tlise ge re re signeleng consent go ba tumelelo ya gore re tlabele bana go diwa ba leng sekolong a ba re thuse gore ba re fe ditumelelo tsela re tlabele bana ba le go bane go botlhokwa jang gore ngwana a gole a šireletsegile o ina le gore ngwana a gole a se a šireletsega
0: Are re fa sele le na moki na ka ba ke mo laetsa go fiwa mafelelo o e lengwe le rata go fa batheletsi ba rena go njwane
1: o ba tswa di ba rena re yone le ke bontshi tshe mo gore tlisang bana a go go bohlokwa go kudu gore o se ka ba le ngwana wa hlokofalang o ba a ba joang ka bakala gore motswadi a ka ba a paletse go mo isa tliniking wa go hwetsa dithibela tsa malela jwale re mo go lena lebelela bukana e la ya gago ya ngwana mo ileng gore wa bona gore bukane o ka re ngwana o tshetswe mo ishe tliniking a gone motho a ganang rena le se wa reng ke ketchup ya rena eno ra gore ngwana ge tshetswe ke meento ya gagwe ka ba be a bajwa goba a ka be go diregileng re sa tlo no mo hlabela a re keng ra dula ra re ba ya go nkomanya a bona motho a omanyang o mongwe re tlo no go hlabela ngwana ra ba ra go fa le maele ya gore a re lateleng lenaneo la go tlhabela la bana go fitlhela ge ngwana a rena a nang le 12 years ka nako nngwe ge go ile malwetse a go tshwana le bomoko re fela re tlhabela go fitlhela ga bo 15 le gana moo re thatlono ba tlhabela e le ga re ba fa meento ya ka godimo ga e re tlabeng re ba file gore re kgone go ba sireletsa jale batswadi ba ka go seke go ba le ngwana a tlhokofalang goba a ba bjang ka baka la gore nna le wena tla ba re paletswe ko go mo fadi goba mo iša ditleliniki go hwetsa dithibela tsa maleba a re tliseng bana tleliniki gore ba thibele ge e le gore ga o tsebe gore o yaneng ya tleliniking le ena o ba rwala karatana ya gago fitlha gore karata she nna ke lebetse gore ba re ke mo tliseneng ka gore o tla bo sa tsebe motlho mongwe go bala ka gore ba ngwala ka molagare ge o sa kgone go bala mo tliniking ya gausi ba tla go botsa ba re tla le ngwana goba ge o moswere ge e le gore ke nako ya go tlhabela ba tla mo tlhabela ba morotheletsa seo se tshwanetseng ba be ba go botsa gore mmuse neng ebile ge go kgonega o ka ba gopela gore ba go direle reminder kudu ka refonte ya rena matsatsi a di kgona gore ya di-reminder gore ka letšatši la gona e go gopotse e re tting iša ngwana tliniking ke moka o motlhapiso o morwale o mo ise ga go kgathatsege gore na ke lata ya bo 4 goba 5 rwala ngwana ge e le go tliniki ya gago e bereka go fitlha kana nako eo o mo ise ba tlo no mo tlhabela ba be ba mo rotheletsa ba be ba go leboaodisitse ngwana
0: ba be ba go leboga bjale ka motsadi gore o dirile ntwo e botse
1: kabaka
0: la gore ka nnete ee a ya maleba ka baka la gore ga o ne ngwana o santse o tloga lefaseng la ka keno ka baka la malwetse a e leng gore ka kgona go a thibela le tlhalesetša gabotse motlhomphege re a leboga magešo le ikwetsee taba e botse batswadiwe taba šitsiweng ka nnete re ka kgona gore bana ba rena ba gole gabotse re be re bolela le bomme matšatši mosoma bona ke motlatša molaodi ba tlhokomelo ya maphelo a bana go ditirelo tša setšhaba ko kwa tikologong ya ga sekhukhune re tloga re leboga ka nnete batlhomphege re a tshepa re kwele re rutegile e le ruri re a leboga e tlhwang gabotse
1: ke lebogile le bona ga ba itsene
0: a ge re tloga re leboga magešo metsotso e re ke masome a mararong go tswa gone e rielang e ria lesome ke nako ya gore re o kwa dintlhakgolo tša ditaba ga bjale
5: sešimo tumela fm ke a gagogo 87.6 go fitlha ka 92.1 le go sabc plus tumela fm mošhato wa tsebo le boithabišo
6: magareng ga tšona hlabirwa le mahlako re ka letela tša gore Batho ba senyane ba hlokagetse mo laba bangwa gape ba mmalwa ba gobetse go tsenya go thulana ga thekisi le pese kwa tseleng ya R39 magareng ga Standerton le Morgan Zone province ya Mpumalanga. ANC e tsebagaditse go bulwa ga mananeo a setšhaba a go tlhaolwa ga bonkgetheng maemong a bommeya ra go lebilwe dikgethong tša lenyaga tša mebušoselegae. Ka go le lengwe mokgatlho wo e sego wa mmušo wa Peter Maritzburg Economic Justice and Dignity Group o ipileditse go mmušo go tlhatloša mašheleng a mphiwa fela wa bana. Tše le tše dingwe ka iri ya lesometee go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
7: Ipsine ka mmino. Maele le tshedimošo go se dibe. Thobela FM mošato wa tsebo.

0: setšhaba tša SABC yeo ikemego e satše letlhakore go tlhobele FM ka sethembiso maebela se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go tlhobele FM
1: mošhato wa tsebo le boithabišo
0: se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela
2: ale so mete re le boge ba theletse re le boge theletswa lena go tlhomoloka ba le re thetsile le gona re rata go ka tsena go tumelo ya ka mo ile go rata go ka koma ikutlo a gago re a botsisa ba theletse re a botsisa re rena e ka ba go buima go ka kang gore o le motswadi o godise ngwana ngwana yo ile gore o mo godisa ka tlase ga tumelo ya gago ee ngwana wa gola e namile ga gotse ngwana filo o ikgathela tumelo o tswa ka gare ga tumelo ye wena o e dumelago na e ka ba ke kgatelelo ya mokhuta mang gona ke ne mo e leng gore ngwana re ka re ee awa ke nako o ka nne wa tswa le wena wa kgatha tumelo ya gago nnete o ka re ge o ngwana ga a kgethile tumelo ya gago ya gagwe le wena o sepela ka ya gago o ka lapeng la gago o ka motseng wa gago ngwana yo na go ba bjang go ka tloga go e ba lekgotlelelano ke mo e leng gore ke kae mo e leng gore go ka ba le go šitelelana ge e le gore go bjalo ka re ke re koeng taba ya rena batheletse nomoro ya rena ke 086 00 2452 ke tumelo yaka re bolela ka tumelo fa re bolela ka tumelo ka mo malapeng ka mongwe batswadi ba godisitse ngwana ngwana o ne gore tlhano-tlhano a ikgathela tumelo ya gagwe a tswa tswa ka diatleng tsa lena rena ye way e boima go go kakang gona ke nako ke ne mo e le gore ngwana a ka ikgathela tumelo a tswa ka gare ga tumelo ya lena le le batswadi tlan re tle re boledišane e nomoro ke 086 00 2452 kwa pijana kwa re tlo boledišana ke abetswe a re tšee molodi goba re tšee bapapapatso re kgole ditsela gore batheletse ba rena ba tle ba tsweletse maikutlo a bona nomoro 086 00 0 2452
3: hei bophelo bo tla go mmakatša e fela di-premium tša inšorense ga di a swanela go go tlaba my way e go netefaletša go seketša inšorenseng ya koloi ya gago maikemišetšo ke go tlogela sekgoma sa gago se mnyemela kgwedi ye nngwe le ye nngwe fetogela go myway o seketša go fitlha go 40% premiumong ya inšorense ya koloi le gono o phele sewena
4: batho ba mmakgonthe dikoloi tša mmakgonthe ditsheketšo tša mmakgonthe o humana quotation tsena go myway.co.za myway ke moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo di premium di a ka risk profile la gago bona le dipeelano
5: mo kgweding ya bašomi thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thwala bao ba sa šomego go tlhatloša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo

0: ka khadika mo khasho
1: ta re re la mogetse re la mogetse
0: e a ke na be ke no etse na bogare e na ke fela ke re motho ga a kgetha tumelo o santse o a kgetha tumelo a setse a nyetse a buela a etse a tloya ka gagwe ka bone se ka polelo se re a go ne potse bedika shapi
1: Po ke ang e tatidiale ka baka la gore ankere felo fa re tubisa modimo mmogo re sepela ka dina le letse la modimo po ke ang fa o
2: I agree with you.
3: E go tsong Timo Thomas and Jesus Brad.
1: Ayete.
3: Le gaena.
1: Re go nara le ne.
3: A wa rona. A wa le nna ka le we o ga se ne le. E di go dira wena go mo round re tsena re ke. O mo ma hola. A o tlo go tsena o ke ka o tlo tsena ka.
1: I dumelere tabe ya gore ngwana a tswe a tsene kere ke rileng a sale ka tase ga tlhaka ya ntlo ya gago
3: a wa nna nka se dumela ka mahaka wena o bona gore no ya mo tsere la tshipi na ke a di tsere wena o nya ka tsaka di o ka no a kwa ha o kono tsena ke di wena o tsaka
1: pare aga re le kwele ba ba kutwa len a
4: re kwele ka number 1 re tloga le boga re tsama tele tshe mong shumo shato thobela FM re a locha
5: ready
4: manue
5: tata Thomas
1: a re mani
5: a te ke kwa ba re le kwa mafasi
1: mani we ke
4: gore ya ho sinyana le ana mola
1: re di ka ne tikiti mshere re ga sa ka tsela e
5: a tle ke re ke re botse a ke re motho mo le mo di a dilo tsa gagwe ka gagwe
4: botse
5: o ka re sa re ka mo a ka go se tsonya ka di a tsa o ka motho mo nna kreke ka ina mo letelo a ina dilo tse ding tse ke no o no go se tsuru a te be ke nna ba kreke ka ba tsa mo letelo go go ha tsaka
1: e ka ba tshitelo man
5: tshitelo gore
4: ke la kere ke le boga mane re tloga re le boga age re tsama motho le jo mong gape mo shato thobela FM re lo cha rona le gai
1: la wi motheletse u fase e ba fase kudu arche yo mongwe thobela re tamisa thobela FM
6: thobela le gai buti tsimi
1: re rona le gai
6: a rona o me tsia kha tsidi ya ka ka mo ke matu matrasi
4: age
1: are la mogela
6: nne o tsetsa ditumelo na ke sa hola go ha e go moletse kwa bona le metse mo go ra bana ba ba 6 mo le mo a tsena kereke ya ha e yo le go bona ka re bo sina ntse ba re ke politician go se botse o na le politician e go tsa molape ka mo ka tsantse le die ntwete le kereke tse ya o fana nyo ya ka nna ke phoso gore motho o molomo a dia tsae
1: e be le bu buteka ka ba ka le ngwana ke ngwana nkere wa gola ga gola le tlhalogano ya gola ena mile wa kwa ka montle o thomole mo ga gore tse lena le dirang ka motumelong ya lena ha e a sitse ena bona nka re o tla sepedishana le tsone kgetho ke ya gagwe
6: o jele as long as I sell ka mo ya rateng ya motswaki e tla no dula e le ngwana and the chat chat chat to me location ke a le ka ha ya nna le go kotlwana ya ha
1: na re re le go ile re le bo
6: thank you
1: aga
4: tlo re le boga tate kgwa digolo re le boga metsetso ke le semetsela fela ngo tswa go yone iriela sumedi ke nako re re o tsamina thoko tlhabiro
1: a re tsamina thoko re tla bua re tlo tswela pele ka tlhogo pele sa rena.

0: Question ne bosana question ne bosana magare sho go nnete re tloga re kwele re a leboga ba ile rotse tse ya le moya se sho ke kombere sa re jo nna jo go tsane ile antirela ba tsakeng le ngkhopotsa dilo tse dintsi wa tseba ke a lempia ga ofinyana re leboga magare sho re tshola pele ka tlhogo pele re tshane rena tumelo ya ka re bolela gore na ka nnete ngwana ka ikgethela tumelo a dulala peng na batswadi na na e dumellegile na go fitlhagana yo le tlhabira go ya ka mogwelong gore batho letse ba rena ba tsene ka gona nnete a re re
1: ka ba dumela
0: ha o ne mo tswadi wa dumelang ba re motho gona ke ka gagae e motho gona ke setsha motho gona ke go botsisa gore na moshate ke kae motho gona ke go botsisa gore na masipala ke kae o fitla gone jo la ona motho
1: a bona motho a bona motho a di dumela e pele motho mong a botsisa gore na gane tumelo ke tumelo ge le gore la dumela dumela modimong gore eng go iba le mogong wa pangwa pana na e uri ngwana ka paka la gore wa ikgethela o sa motlogele wa molokolla gore a ile a ikerekeng ye ile gore o iratile
0: a kirela le botitumelo ye a re bolele ka taba ya go dumela modimo mfela rena le ba ba dumelang go taba tsa setso rena le ba ba dumelang ditabeng tse di fapafapaneng tumelo e ka ba gantsi mo eleng gore o khumana wena o dumela mo modimong se ka o bolela nna ke dumela mo godimo ga taba tsa setso fele ge ke tla ka ga go wena o dumela mo modimong nna wena re khoshi Jesu ke khoshi nna ke tla kere re a phaphathela e thokoza re tla loka go tla loka ka ga ena ke a botsisa no botsisa ona go tla loka ka ga ena ke ka fa rena tumelo ka nnete ge re fitile ka ga e dithulana e bile o mong le mong a bona di motswela mogola na go santse go doba bothata ka sele ka kana
1: pele a re tlo le tsamba ikutlo a rena nomoro ke 0600002452 tla be re ruma tlhogo polisano ya rena a si uwe batswadi eng ke re boleleng gore na wena o le motswadi o ka ikgotlelela o ka ithabela gore ngwana gago a ikgethele tumelo ye e leng gore yena wa e rata a tswe ka gare ga yeo wena mo godisitseng ka yona nomoro ke 0600002452 a re boletšhanentle
0: mošate thobela fm re a locha thobela fm a re locheng thobela fm re gona le kae
2: eba mosetlha moruti mphane
1: nage re lamogetse moruti
2: ke gopela ke tshameka diema 22:6 re ngwana mo etsetse tsela ya gagwe ke mati go a tsofala a sake a e latlha jale so ngwana re a montšha tumelo re na le yona batswadi then mola a gotsile ngwana ngwana a ka tekgethela tumelo yona a e nyaka selong a senna ke montšhitše komo gatelela gore a tlabe mo tumelong e ke nago le yona ke gotse ka re ke a mo gatelela selong a senna ke le ka montšha tumelo ya go kreste obae ke tlabe ke le ka godimo ga yona mme dile molago la ngae ba le maikarabelo ga gona problem
1: pele go ne le motheletso mo moruti a bolela gore ge e le gore nna ga nke ke dira phuthego ka mo ka mogaka ka mo ena bile ngwana shu tshetse ngwana o re phuthego ape maloko a phuthego a tla re tlolala re ropela ra be ra bosisa nna ke sa di dire ke reng ke bele ka motswadi
2: a nkere taba e tswa molemong ra bedišana
0: I was like,
1: Aga Studio 6 are in dintlhantsa ditaba.
3: Mamelodi, Keletja Thobela FM 87.6 Sotsakana 2.1 DSTV 815 Thobela FM Moshato wa tsebo le boithabiso.
4: Magareng ga tsona Hlabirwa le Mahlako re ka letela tsa gore palo ya bao ba tlhokagetsego kotseng ya go thulana ga thekisi le bese ka Mpumalanga mesong ye e tlhatlogetse go lesome. Maphodisa a re monna o thuntšitšwe le go bolawa tiragalong ya mothuntšhano go sepelwa ka sefatanaga ya go tlhaga kua motseng wa Kafda ka Retreat go la Cape Flats. Ka go le lengwe kgoro ya ka Philippines e re e lesolong la leloko la palamente le o leng ya kwago ke kgorotsheko ya boditšhabatšhaba ya bosenyi kore ICC kamanong le ntwa yeo e tswelago pele nageng yeo ya diokobatši. Jele tshedengwe ka iria le somepedi go thobela FM ke Thembi so maebela moshato mogolo.
3: Bradwin le Timmy Thomas vary iketle o bule le siane moya ka re maele a tletse go se dibe
5: ditheto a shedi iwe ora masedi he o tshwanelwa ke thoriso.

0: Hey, Mochichi.
1: Hey, hey.
0: Mochichi.
1: Matata ke.
0: Ai. Eh, ngwana matsubane. Na go bya.
1: Lucky.
0: Eh, a hapika makalo rena o nya ka ngwana mo strateng kana ko ya.
1: Ke notse o re le ntibile le lebyalo. He tlo mpitshelwe tsa mkhutano.
0: Tsa mkhutufi. Tsa gore wena o nya ka mo strateng kana ko sekolo. A wa yewe ke tlo mpitshe ngwana matsubane. Hape nna ke motswadi ya kere. He, ke se tlo go mpitshe.
1: Ga ne ga o ne gore ke lebetse buka ya sekolo gae.
0: Eya wa buka no tla ile bala kere a o serious o phela o patlale ditshelo tsa gago engwe le kwa engwe le kwa ke bona gana jwalo gore wena lo tsa go di phela dipatlaletse
1: a kere moshumano we ke tla go patlale ditshu ka rabu ka ene le ngore go etsiana
0: eh ke sa dumela gape gana moweng ka baka la gore geng ka bo o sa gopele batho gore ba o direle di homework o buka se le bala di buka kwa gae kwa
1: gane le ne le ntweletse ngopola ka ke gore ke e a ya ke tsebe ke ke go duotse o duwa generator ntlongwe le motse ba everything ke professor
0: ke a i tshe wetse gao mara a wa tshwanela go gopela bomma batho ba o dile di homework because ke a tsapa rona o khalifile bo tlhale ngwana matsobane mang
1: ya le hore a kire if yena want to set up a mentor a o tlhale ba ka gore bona me bu wugole
0: eh mochichi khanti wa ka re nyoko nganga le nana ke a go butsa ke tlo go tlo go gopela mma batho ra o dile di homework ya le ke a go laila ke re ke a go butsa
1: gore ra botse botse wena le mogatsa le ka sentho ha le go tsa fa le gore le shota something
0: a re go ruge my boy man re a go rata man e ke a gore bo tlhale mphana ka o ka ikirela di homo ke tsagao
1: ya la go le thoma go la maka ena le nthata leng ke bile wena motse botsa o ratse wa neng general
0: o ra jwa
1: that's ibile o thoka le ngwana
0: o chichi

0: Awa madibo wena wa no ghetho re ke ne ka ndumbeng e tsala nga wena
1: skwiza o tswa ke no kwa ke tsoga ke bona ke ka ndumbeng ke ne ko ntse ba tsa masa
0: na wa makatsa o tswa madi ba ka o thomane ngwana o dumela ditaule ha ba wena o dumele
1: skwiza o tswa ke ke pelo go mpusha tsa masa please a ke na peace mo ke le mo
0: ha o ya vakala e fela he a re tshepo re tlile wena o tla dumela
1: ke tla dumela wa thoma a
0: Di taula ke tsena.
1: Okay.
0: Ke kopa botswe le ha go here go no bona bona o etsa la.
1: Excuse me, putse tsa ba jaka. Ke tlo ja eng? Ka moya fela na mdutlo.
0: Ha di bo. Re tswa ka mandumbeng. Ya qala ka lokho wena.
1: Okay.
0: Putswela ka mana hararo. Ari. La mafelelo. La mafelelo.
1: Di reng?
0: Ama tswana mo bodo mo sa maqati nna nna ke bongwanya ama ngwevu hey
1: bulela squeeze direng
0: a ke bona re a ke tshepo re ke bona hantle eh madibo ere ke ntope hape
1: wa ntshosha jwale
0: ntope hape
1: yo mo shiletse nka fatsa met
0: madibo ke kopa re bua le tsona ke re re wena sala nna mga wa ke bua wena bua ka mo wena ka mona ho tsona ere nna mma batho ke batla go tseba ka bophelo baka a ge bu
1: nna mma batho ke nya ka go tseba ka bophelo baka
0: badimo ba bontate le ba bomme ke kopa re le re bontshe
1: badimo ba mama le papa ke kgopela le re bontshe
0: aha botswelela go qatela he hape ba majola mapondo mo isa qati nane mangwevu ei Hai, dibono sana.
1: Keng?
0: Umntwana.
1: Eh?
0: Hai. Dibona ngwana mona. Ngwana.
1: Ngwana.
0: Yee.
1: Ke tsama ngwana.
0: Yee.

0: Dr. Moloko Mashamaite, ke rasha ke le mo ke le o Safari Lodge ka Masipaleng wa Selete wa Waterberg mo re leng gona magagešo. Ke a kgolwa go thoma maabane mantsi ba le dikwele gore nna re gaša re le kae magagešo. Ka kua Studio 11 ke na le ke amogetse Bodibe, ke ena a tlhokometse gore tsotlhe di sepele ka tshwanelo. Ka mono phapuši ya rena ya gašo ke na le Thandi Ephoshoko, ke ena boso ya jona. Gomme o na le Mike Tefo, ke moraka motho uwe. Gomme le Ricky Ricky Motabeni, ke bona batho ba ba re thušago magagešo gore ditaba tše re dirago mo di kgone go kwagala. E re ke name ke tope ditaba tše pedi tše tharošitše magagešo. Dikgolego tša Afrika Borwa di tletše la go pitagana ka bagolegwa ba diperesente tše 15. Bontši bja bagolegwa ba ke bao ba bangwe ba bona ba santšego ba letile go sekišwa le go atlholwa. Tona ya kgoro ya tshekamollo ya bagolegwa Dr. Peter Groenewald o be a botša palamente bothata bjo bja kgoro ya gabo e lebalego le bjona bja go tala ka dikgolego tša rena. O boletše gape gore bagolegwa ba ba lego ka kua dikgolegong ka kua ba obelela 169,000. Ke dikete tše 63 tša bao ba santšego ba letile go sekišwa le go atlholwa. Dr. Groenewald o laeditše manyami a gagwe ka dilo dilwana tše dingwe tšeo di tlišwago ka dikgolegong tša go yetša di-cellphone, diokobatši le dilo tše dingwe tše bogale tša go tshwana le dithipa le tše dingwe. Tona o re dikgolego tša rena ka mono Afrika Borwa di tletše ka maAfrika Borwa le bafaladi bao ba senago mangwalo a goba ka mono Afrika Borwa. Engwe taba ke ya gore African National Congress ka province ya KwaZulu-Natal e dirile boipiletso bja gore taba ya bafaladi e ele tlhoko ka pela bagešo ka pela-pela pele ga ge motlhomongwe e ka nota ya tswanaga e taolong ka ge ba bangwe ba bafaladi ba kgona le go gwanta gana ga mara Afrika Borwa ba ba go gwantela le dikantorong tša maphodisa go etše ge ba dirile bjale ka kua Durban malobanyana mo ge ba botšišwa tše dingwe tša dipotšišo ba tlhalosa ga botse gore le bona ba na le ditokelo tša go ba ka mono Afrika Borwa. Batho ba lesome ba tlhokagetse mesong ya lekgono kotsing ya minibus ga mmogo le bese tseleng ya R39 magareng a Standard 10 le Mogezon ka Mpumalanga, ke province ya Mpumalanga. Maphodisa ba sa nyakišiša seo se ka bago se bakile kotsi yeo ya mesong ya lekgono. Mootedi wa mengwaga ye 44 yoo a bego a otela taxi ya minibus ye e ile go ya amega kotsing ka bekeng ya go feta ka kua Appel Cross moo go tlhokafetsego bana ba babedi o file beile ke kgorotsheko ya nebo. Kgorotsheko e mo file beile ya diranta tše 1,000. Molato wa se o fele magagešo ba mo laetše gore a boe gape kgorong ya tsheko ka la 21 kgweding ya Agostos. Ha re lebokile magagešo lebakela bjale re nyaka go phurutumoga bjale namile re tsena ditabeng tša rena tša lekgono bagešo, re tsena ditabeng tša rena tša lekgono gomme re tsena tabeng tša rena. Ke lebetše go leboga batho ka moka bao ba tlilego pele ga rena lena, batho ka moka ba ba tlileng pele ga rena. Kerebjale le tla lemoga gore o setse go gaša o le lefelong leo se o a le tlwaela gabotse o ka nna o lebala tše dingwe. Bradwin Monyamane ga mmogo le Thomas Masha, ke a le leboga bana bešo ka mogo le sepediteng ka gona le ba bangwe ka moka bao ba tlilego pele ga bona ga mmogo le Morama, ke ena a dirileng gore re theletše gašo ya ditaba. A kete ke na le o ratile Kekana ke gadi ya Matebele a go tswa kua Moletlane. A botho o letebele seboba sa motlhakapontsho Matlakane ba re go ka e foša ka borobo o namehile go akela mošha. Re tsene re tsene magagešo, e reng ke le botse taba tša lekgono šitšing batheletšwe ge re le amogela ka sona seopo se mo lefelong le la go kgatlhiša la le botse la go rilelwa ka jwang la dinto tše ditelele tša go rilelwa ka jwang o a tseba tša moya wa matsikinyane o e le gore o foka e le gore ka nako ngwe ne gore ntse o gaša mo o bona diphoofolo di feta ke bone di-buffalo di feta mo a tseba ka bona go feta le di-spring poko o feta le diphoofolo tseno le dibitse ke di bone ka namele ka re banna lefelo le le botsešhile ke moo re gaša gore le gore e tsefelo mo re tiise ke nna gašo e nngwe le nngwe oba kampane e nngwe le nngwe e na le moo e fela go e dira dilo gore di sepele ka tshwanelo mo e le goreng se segolo se ba se re dira mo ke go beakanya mananeo a rena gore a tla sepele ka mokgwa le rena re bona o ka re a ka sepele ka gona. O theletše thobela FM ya lekgotla gašo la Aforika Borwa, nke re tšee papatso ya mathomo Bodibe.
1: La Duma Hardware ke one stop shop ya gago yeo e tlhokomelago dinyakwa tša gago ka moka tša go aga e go fa light duty frame door ka 199 fela. La Duma Heavy Duty Wheel

0: Baro ka 599.95 rand. Ge tla go mhuta o ya still doors. Hoetsa di ka 2799 rand ge o reka Laduba loyalty card. Special says 24 May 2026. O hopola, hona le mokitla ka lebengile. Laduba, you save and score.
1: Botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo. Mo Logatlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti. Dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo. O a kgwetša gape le 200 rand ya airtime. O akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
0: Uthele di cheta bagolo mo thobela FM le Dr. Moloko Mashamaite.
2: Aga, ai ke bolibo o. Ke ke amogetse maga ge sho tla le ona e phila, o tla le ona e phila ngwane sho. Ke khata ka mogo se pitjang dilo ka gona. Bathileji re le dumelisa gape se mmusho maga ge sho nnete ke gore le khono ke la bone, go mmela bone le ke letjatsi la masempedi teng, ke nnete re mo ke leo. Safari Lodge ntlile la wa manya le safari o tsebore ka metla go lekwa o tsebore o emetse o bona le di powerful di lwana je dingwe tsa tlhago re ke morile go bona magagetsi ba tshele ke nnete re nya ka go le amogela lana le la dipolitician la mosegare le ke lena lengwe la o ikgetha le khone ka baka la re boletse gore ga re ga tshele nane o le re le ka kwa studio re ga tshele nane o le re le mo ke le yo safari a lodge ga bela bela go me re tswela pele magagetsi go iphina ka mabotse a mo Limpopo tlhago e re bona mo ke le tabile le nna le tsena ka gara maru a hona le ka bothata re sa le fa magagešo ke nyaka gore re tsene tabeng ya lekgono wa tseba taba ya lekgono ke ye e ganeletsego ditabeng wa tseba letšatši ka letšatši go tsena se wa tswa se wa tsena se wa tswa se lekgono magagešo re nyaka go lebelela taba ya go lebelela ditaba tša go amana le bana ka gona bana ba rena se ka morago ga megwanto megwanto e tswela pele magagešo ga province ya KwaZulu-Natal le mafelong a mangwe morago ga gore mošupologo bafaladi ba ikgaše mo le maphodiseng a Durban Central e le ge ba re a se re bolokege re na le ditokelo tse e leng tša rena ba ba ba lata maphodise ebela kae ke bontšhitše pijana gore na banna bafaladi ba ka gwanta ka nageng e seago bo bonana bafaladi bao ba re ba tšhabile dinageng tša ga bo bona ka lebaka la dintwa le go se itsekanele ga seemo sa ditaba tšaka dinageng tša ga bo bona gomme ge ba tlile ka mono Aforika Borwa ba be ba nagana gore dilo di tla ba sepelela ka tshwanelo ga bjale magagešo bafaladi ba ipiletša go maphodisa le mmušo wa Aforika Borwa gore ba ba thuše ka ge ditlhopha tše dingwe wa tseba di le kgathano le bona ba akaretšwa o le a gopola gore o na le setlhopha ba se bitša March and March le tše dingwe wa gopola kile ba le bodudula le tše dingwe ka moka bafaladi ba lela ba re batho ba ba re tšhošetša a ba re phediše gabotse maemo a ile a nyaka go tswela pele le go befa magagešo morago ga gore dipoledišano magareng ga bafaladi le maphodisa ka kua Durban di bona le o ka re ba kgarametšana bjale le bjale le bjale tabe ke ya go mošupulo ke a gola le bone ba bangwe ba letse ba robetše ntle modulasetulo wa African Diaspora Global Network Vusmus Sibanda o tlhalositše ditiragalo tša bjale ka manyami a magolo a gore banna flo mo batho ba gatakelwa ditokelo tša bona Sibanda o re se se nyamišago le go feta kudu ke gore batho bao ba tšhabetšego go maphodisa ba re gane motho mongwe ba tla kgwetsa tšhireletso jale ba kgwedile le maphodisa thoma ba kgarametša bjale le bjalo ditlhopha tša go tshwana le bo March and March di re dikgwebo potlana di tshwanetse go laolwa ke maAforika Borwa gomme di latofatša bafaladi ka go oketša bosenyi ka mo nanageng ya rena lethale kwa ditaba tše batho ba di bolela Netshwanda o boletse gore bafaladi bao ba nago le mangwalo a semolao ao ba ka mono Aforika Borwa ba tshwanela go tshoga ka ge molao wa Aforika Borwa o santse o ba šireletša mola ka go le lengwe bathelete mekgatlo ya ditokelo tša botho thuto tša maphelo go akaretša le equal education bo section 27 la digopola lebo the lawyers for human rights e sola ka bogale seo ba se bitšago go gola ga dintwa tša letlhoo la batswa ka ntle ba bangwe ba e bitša xenophobia kudu-kudu ka Gauteng le ka province ya KwaZulu-Natal magagešo ke moo re bona bothata bjo ka re botloga bo goletse godimo kudu go tšweletša pele taba ye magagešo ntle le go tshware o e goga-goga re nyaka go boledišana le molwela ditokelo tsa thuto le bana ile go Hendrik Makaneta morao ga gore motho mongwe go lokolwe ba lokolwe sengwala sengwala se ba se lokotseng sa mabapi le ka mo bana ba amega o ka gona ka dikolong ge go tshwe le ka sobose se le go ka gona batho ba ya hodimo lefase bana ba bangwe ba sa ye dikolong dilo tse di bjalo ka tseo Tate Makaneta madumeši ao monna ge tshwara o amogele ka tin la le kgone tlhobela Tate Makaneta ke a kgole ba sa nnyakela yena magagešo ke monna yo a tshwanetse a re thuše gore re boledišane ka tabe o thelete thobela FM ya lekgotla kgatsho la Aforika Borwa ke rile re gaša re le ka ntle magagešo thekenoloji ya re dumelela o ratile sho ke ena ema mo o tshwanetse a tlhakantšhe le bale ba polokwane gore na go direge eng nna ke kgone go ya le bona moyeng ga botse ka mokgwa o dilo di tshwanetse di sepele ka gona magagešo o lokile bodibe ke na le kgolofelo ya gore ana ka mongwanetšho o tla ba wa diaplan o ba wa dialeano la gore re kgone go kopana le sebolodi sa rena sa mathomo o re nyaka go bolela le ena monne o ke ena a tlhokometseo ditaba tsa megato ya go tswela pele go lwela ditokelo le tšhireletso tsa bana le batho ka moka ka mono Aforika Borwa ke ka baka leo kereng go tswela pele re nyaka go boledišana le ena ge le mokgweditse le tampontšha mo gore ba mokgweditse ke moka re tle re kgone go ya le ena moyeng batheletše bothata jo bogologologolo yo re lebaneng le bona re le Aforika Borwa ke le boje di sa tloa fase mo ko gore re na le batho ba re dulang le bona ka mono nageng ya rena ya Aforika Borwa go na le puso tse pedi ko mafelelong ke le buise tsona tsa gore na o nagana gore ke eng seo se tlhotlheletšago letlhoyo la bafaladi ka mono nageng ya rena ya Aforika Borwa se sengwe gape re botsa gorena banna bafaladi ba ba tshwanetse go bewa molato na ka mathata a go tshwana le gore gape se ke la bona re ma Aforika Borwa ka tsela e re ba le bothata bja tlhokego ya mešomo mešomo ya rena e tsea ke batho ba e ka ba seo ke nnete ye ya makgonthe na kgodi ya kgogo ka baka la gore batho ka nako nngwe re na le duo bolela dilo tse re sena nnete ya tsona bagešo ka kgolofelo bjale ya gore ntate Makaneta re ka ba re mohumane bjale gona magagešo ke mo rena Hendrik Makaneta ntate Makaneta madumešiao thobela ntate Makaneta ntate Makaneta ke a bona basa lore ba mokhumane ke a kgolo basa ba mokhumane re tlo leba re tlo feleletsa re efetile ane magagešo re tlo feleletsa re efetile ke moka motho o mongwe ge o kgatlha kgoro ra feleletsa motho o mongwe ebile re boledišana le o mongwe wa baeng ba rena ka baka la taba ya yone e sa amayane e re bolelang ka yona ya bafaladi e sa amayane e re bolelang ka yona ke tla bokwa gore motsweletsi ka keno ke o ratile ka kana ke tla kwa ka yena magagešo ona re apelejwang ka baka la gore o ema re ka se eme o ema re ka se ema magagešo e kerile motho mongwe bata aga o ka re ba re kopantšhe le yena nke ke ekwe Hendrik Makaneta madumeši ao a setšhe ba mokhumane a setšhe ba mokhumane ke kgatha kore ke le botsiše dipotsišo magagešo tse pedi tse tharo ko mafelelong gore na le nagana gore na go tshwanetse go direge eng e re go e sa le ka seopose ke bone magagešo re tšee ba papatso šiba bodibe a re tšee papatso monna gešo
3: a na kgwebo ya gago e goga ka gara go loba mešomo le ditsweletšwa tše nnyane ga o nnoši Business Turnaround and Recovery Program ya Productivity SA e fana ka botsebi go fetoleng madirelo le kaonafatso ya mekgwa ya go šoma o hwetše tshebotso le go fitlhelela dinkgwetlhi tša tsweletšo tsena go productivitysa.co.za goba o letsetše 011-848-5318 go dira kgopelo gona bjale tsošološo ya kgwebo ya gago e thoma gona bjale
4: Alala, monyetla sho, mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank. Le tabo ke la tjati ka tjati. O tsenela bula account efe go ba efe ya maswanedi. O app go ba le kaleng. O setse o le customer ya Standard Bank bona ya online. We marishete Standard Bank Connect. Go ka tsa matsenelo a phadishano. Standard Bank ke motheki wa semolao. Wa di tlhopa tsa kgwele ya maoto tsa naga. Standard Bank Moabi, wa ngwadišitšwego wa ditirelo tša ditšhelete le mokitlana go na le dipeelano.
0: O theleditše tabakgolo mo go Thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite.
2: Ke nnete ke ke nna magagešo awa ke nna go bjalo go lokile ge re sa letete gore motho mongwe re ka tsara bonagone re ka tswa bjang mo tabeng e ka baka la gore ke lemogile gore batho ba bangwe a ba lemo gore lenaneo le ke lenaneo ka bathiletši ba lona bao re boledišanago le bona letšati le lengwe le le lengwe a ke gopole historing ya sealemoya mo kile ra re bathiletša bago e ka se kgone ya gore re bathiletša bago ge re sa nyakana le batho bale motho mongwe re ka kgona go boledišana le bona a re bule mogala ka moe wena bodibe ke lebeletse mo gore batheletse lena ka re leletsa mono mo ya rena mogala ya 086-000-2452 ka baka la dipuso tse ke botlhokwatlhokwa tse ke di botsitseo ke tseo di tlang go lena ka moka lena 086-000-2452 e le ge re fetola dipuso tse go nna ge o lebeletse o le motheletse o nagana gore ke eng seo se tlhotlheletša go letlhoyo la bafaladi ka mono nageng ya rena a batheletse bona ba gona shiba a re topa matlhoo mo bodibe ke bona motheletse shio thobela
5: wantse digole
2: a re lotšhempa
5: re tswile botse papa
2: re tsobile re ra lena bote
5: re tswile be ke kgopela re ke kgometaba e thumathe ya bafaladi yao go antsela di-officing ka nako nngwe motlho mongwe re lebelelen taba match and match match and match ba lwa ka kudu le corruption ye e leng gona ka mo Aforika Borwa gore ba feleletse e le bone le gona motlhomong rena ka mo South Africa le rena re phela ka polokego o swantse ba lebelele pele taba ya bofaladi taba ya bofaladi mo e le bone gore ba tla bontši ba bona ba tla ba sena mangwalo ao ba ka ma e sengore tabaaore
2: ba e lebelele gore ba e lebelele ba lebelele taba ya bafaladi o nyaka gore e lebelele ke mang a e lebelele jwang
5: e lebelele ke mmušo wa rena and-e gore ba e lebelele a kerewale ntho e le bone gore ba e dire ka se se batla match and match ba fila o ka re motlho mongwe mmušo wa rena wa e tlhokomolo wa taba gobane go ba lelo tse dintši go ba le thekišo ya di-traffic e le bone gore ga di molaong jale ba leka gore ba re gena if a ba ga e le bone gore le ya palelwa a re gopele re thušaneng re bontšhaneng gore nna re ka kgona go wina jwang entleng and-e le gona ka nako nngwe a kere le a gopola ba ile ba ya leko embassy ba ile ba bolela le masomale ya gore na ga re re kao
2: fela
5: re lena le lena a na le die jwang ka ntle gobane ka se sebaka lena le na le mangwalo a o ba ka mo mara go na le batho ba bantši ba e leng bone gore ga ba na mangwalo a ka mo and-e ba dia dilo tse le bone di tswile tseleng and-e
2: nnetseoleeotlalaoregore ke nyaka ko taba e nngwe shimane batho ba lego molaong le bao ba sego molaong e le bafaladi ka mono nageng ya rona ya Aforika Borwa o nnakana gore ba bantšhi ke bafe ke bao ba le mangwalo goba ke bao se be le mangwalo
5: ke bao tlhoka mangwalo papa
2: ao bana
5: and-e go bolela nnete bontšhi ba bona ba dia dilo tse le bone ditsile tseleng lato ba re go tshwana le eng ke re bolela nnete go tshwana le motho o e le bone gore o na le sethunya se se leng mo molaong o ka sile o se bone se ya godimo lefatshe wo a nang le sona se seng molaong o dia nto ngwe le ngwe le ngwe ka rate gobane wo a nang le sona se le mo molaong o ile di-training o na le maloka o na le maphepe o na le nto ngwe le ngwe ya go bontsha gore ena ga o sentšha o sentšha ka mabaka a itšeng ga o ne o kgatlha ko
2: o tlhompha le melao ya sethunya ge ke kgaoana le wena monagešo go lebogile nkumane ko lebogile monageso batheletse re bolela ka taba e ya go nna le nagana gorena ke eng seo se dirang gore go bona le o ka re maaforika borwa re na le letlhoe le legolo go batho ba ba otswa dinageng tšante e le go bafaladi le gona le nagana gorena ka nnete bafaladi taba e ya gore ba dule ba bewa molato ya gore ba re tseela mešomo e ya reresa taba e na motheletse re ya go amogela le wena dumela motheletse re ya go amogela dumela date di a le dumelang le kaena
6: aaeoleaotsenamamelodi ke dia
2: tobela
6: tate mašamaete
5: parena le sore le bandi ba South Africa e no ba gonore e be re ba mo ke re ba tla ya tedi ka one mona ga nya ga bo rena yale ba no tsena ka go no dia bo shaedi ha nna le go le be le tsi go go tsaka pele ke mo tene bo mo mameloni ko ne ma foreina a go tsela mo Mozambique ding ba ba tsia ke di re di sanga ba tsanya ope ba direka ka ka ka pressure pass bona ba o direkitse e o le bala mola wa sane sa e te mola si ba re ke se ba ra ba ga bona di nyope wana o se ga no to fala sa ba ba mogala jene kuro ga di butsa gore o ngwana ga le ka mogo o ri yang ka
2: nka te dia loe ngo mbotse ka mang jamo o re di buku ba di dilo tsa o tsatseleng ka moka tse re di bona o di direga mebileng ya rena ka mono Afrika Borwa kitso di tswa go ba falala go ba motho mongwe le ma Afrika Borwa a mangwa a gona a dira ndilotse
5: mara ba ba di forum ba ke bona matu a ntle
2: e o bona ba tharollo ndate di a le ka ba efe gore motho mongwe ba tla ba gone go laolwa ga botsa pe ke batho le bona gore ba gone go laolwa ga botsa kana ge ya rena ba tshwanetse go tshwanetse o dire ge eng e dirwe ke mang
5: la matho mo shwa ga bo rena ga o bo le molao o mo strong motho se ano tsena ka mo a se tlhoka maswanetse
2: molao o strong go dire ge eng ke nyako kwana molao o strong le ra eng ka baka la gore le ka ne khumana le bolela ka gore mmuso a o tiise seatla ga o tiise letsogo re sa tse bona le ra gore ba di eng
5: nna ke re mmuso wa ga bo rena motho o mongwe le o mongwe wa South Africa a thoma sekola ka ID and ge ba kgotse o sene maswanedi a bo dula ka mo nageng banogre Yes, no
2: pill, no parole. Heaven, who told me no longer did the Alabama Laura Hillary? Minwakaniela, your feta, Heba, Trababa Kitty Mishaba, Bacapello, or Sepela Gadi Pasa, Yellow Lanya or Bushet and Morrow on a mole.
5: Only Evelyn Nagwe Kaone, Luel Evelyn Nago or Nago, Nagara Warner, Joro, Kavano, or Sepela Pasa, some moral only. Kanyelo motoke la Mozambique ba wala ba ri a yangwa and ka ne bo tsatswa bona gore ba ba tswa bo le mona ga nyaga ba rena ba bo le bana ba ga gore
2: ya la ri go mele gona mo mona ge se ke o kwele ibile ke a le bogo tlhile ke thobela FM le go tagatsa la Afrika Borwa ba tlhile ke tlompa di gopolo tsa lena ka moka a lena go tlhoko tlhomo le ka bale le gona bodibe go sha yo se pelanga mo fase tshele ka metsi sa ba gona na mile ri yo subelela mona ge se re bolele ba tlhile ba rena go sha ne we se pelaga mo fase na me o itswalele re gona o tswela pele ga botse mo tshele jo mafelelo sho pele re o tshele tsa gasho ya di nthatsa ditaba dumela mo tshele tshe mo tshele tshe dumela
6: Hello, le kae?
2: Re go nna le kae botsi?
7: Le kae ka fao?
2: Le ba bedi ma e ma pele nga ndi le ba bedi na. Ma shay.
6: Ah, ke se hore.
2: O mongwa le na e fa ma re ke shale ka ma chai wa re ke shale ka ma chai ka baka la re gausu lo tsenela ka kwa ditabeng ja khasho ya di nthatsa ditaba. Ma chai ne re ka lebelo nyana. Mo ola mothele jo mong kirile a e be fase. A ke shale lwana ma chai.
7: Tobela
2: ma tswela pele wa re le katologile ka moka lena awae le katologile ka moka lena ona le ka bothata o sa thelete thobela FM ya le kgotagatso la Afrika Borwa ke na le kgolofelo ya gore ka morago ga metsotso yana o se fete pelo re ka kgona go ya go theletsa gaso ya ditaba ziakala ke abetse
8: Ewile gape e tla go itlhela ka festival ya Mosana Noshi ka 27 June 2026 Mosan City Super Bowl ke re bona di gate di bula

0: chomi.
1: Ntro le ga go ya tlala ya go falala wena. O dira byang?
0: Hey, ke my way chomi. Ke se ke tsa go fika go 40% premium ntja ka tsa insurance ya koloi kgwedi ka kgwedi. O pila bo fetogile chomi.
1: Ore my way insurance.
0: Eh, gore biele ke na le tshete ka potleng. Ke re le papa bana le yena o fetoletse go my way. Pele re se ke tsa ka bobedi. Re na le tshelete ya mapaka a mangwe. Re phela serena so.
1: Ke go seke jago sa pelego ne?
2: Aha. Batho ba mmagonte, dikoloi tsa mmagonte, ditsheketso tsa mmagonte. O humana quotation tsena go myway.co.za. Myway ke moabo wa simolao wa ditirelo tsa ditšhelete wa go se inshora bophelo. Di premium di ya ka risk profile ya gago. Bona le dipeelano.
3: Ke nna Debonairs Chicken ya Real Deal go tswa go Debonairs Pizza. Go na le Real Deal e tee fela ka go ditatso tse tshelela tseo ka dikgethago. Plus 5 cheese grillers ka R59.90. Seo ke pizza with perks. Na o Real Deal. WhatsApp a hashtag pizza with perks go 087-240-5777. O kgetha di-grillers tse 5. Batho ba mogola bophelong bja gago. Ge ba ka ne ba gatša order ya gago, o ka thopa R5,000. Go na le dipeelano. Debonairs Pizza. Try something amazing.
4: Mino ke le thabo mo go ibale nna.
5: Hashtag Mino ke le thabo.
6: Hashtag Mino ke le thabo.
7: Hashtag Mino ke le thabo.
4: Mankuku baby, mo shupulo go fitla la botlhano.
8: Ile ya pele o fitla ka ile la boraro.

0: O ka ba motswa sehlabelo tabeng tsa semolao. Kholego ka phoso, ho hlaselwa, tlhalo ntle le dingangishano, dikgotlagano tsa rente, ditaba tsa tlhokomelo, go ba mathata moshumong. Clientele Legal e fana ka boramolao ba hlwahlwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi. Boramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go thusa diiring tsa 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
1: Boxer, lebenkele la gago la mmamoratwa le go fa ditheko tse fase ka mehla. Re o reka Best Cook Instant Noodles Multipack 5 tse tlhano ka 95 rand. Golden Ray Baked Beans 410 gram tse tshelela ka 54 rand. Se le lefe go feta ditheko tsa Boxer.
2: Se ke stitch sa gago sa go fepa ka tshedimošo le boithabišo bja Afrika. Ipsine ka kgwedi ya Afrika. Hashtag ke mo Afrika.
3: Re le metsone ke le semisenyane nna le ona re kela go irile ya bobedi go e bale nna ya thobela fm nna ke rile ge ke tsena ka mo ke go kgantšhetsa gore ka bele gore mo keleo ke eng tse e leng gore wena o ka tla ba ipsina ka tsona e re ke nape ke go botsa gore go na le ba e leng gore re tlo boledišana le bona gona bele o ko gore ka bele gore ke eng tse dingwe tse e leng gore o tshwanetse go di tseba ge re nna re nagana gore go na le tse re di tsebang ebile gore se ka ba le tse e leng gore di tlogela ka morago tse e leng gore di ya go tlaela ke ka lebaka la gore gona bele ge re dira tse re di dira nna ke na le batho ba e leng gore ba netefatsa gore dilo di sepela ka thelelo ke go bodisa re ke amogetse ke ne e leng gore ke motsweletsi wa ka metšhining a le gona ka kua studiong ka Polokwane nna banna ke tshwere ke belabela ke tshwere ke leo ke mo e leng gore ke gona mo e leng gore dilo ka moka di a diragala nna le wena a re gopotsane gore ka gare ga tse ka moka di diragalang ge e le Sun City gona re tlo no dula re re zea kgala mo Sun City re beakanya tse ka moka re nyaka go kwa gore ka bele gore nna ge thobela fm e fetsa go tia go fetsa ka mokgwa o fetsa go e rata go fetsa ka mokgwa o e ratang ka gona e ka bele gore ke kae mo e leng gore o ka nyaka go timelela bekenyana fela ya bele gore go o timeletse beke fela o tšhabela gona ka mo ke leo wa ipsina ka tse dintšhi tse e leng gore wena o ka itshina ka ona ka baka la gore nna ke le mangoko baby ke setse ke tsena ebile a kenya ke go boela morago ke bona ka gore go nolo ba le mafelo a be ka mate fela leng gore ke tlo timelela a ke tse gore ke tlo timelela le mang doko wa shala re kinga stimelele le yena mosanga stimelele le yena tandi wa shala ke timelela le mang re tle ka mokile o safari lodge mo leng gore tlo ipsina gona re nne ke nabe ke go botsa gore wo ke kopanang le yena gona bia le ke ntate phosa ba ga phosa thobela le kae papa re gona tle apele nna re a tseba re ge re bolela ka maintenance dile gore di sepele ga botse ge re tsena ke dumela gore le ka kwa dišhaba reng gore re bone re tlhapa ka metsa go fisa ke lena gore re re ge re tsena ka mo re bone re sa thinyege ke lena
4: ke rena
3: e ke eng se le se ratang ka mošomo wa lena
4: se re se ratago ka mošomo wa rena ke o lokisa dipaepe le dikeisara kaofela je lo re o di nyaka o lokisiwa
3: okay le thomile neng go šoma mo
4: thomile go šoma mo ka 2023
3: yeah okay ge le šoma ge le tla melebeletlela tsona tseo tsa go šoma go lokisa gabotse le dira plan b goba re re le dira
4: gabotsebotse
3: maintenance
4: ke maintenance
3: okay motho a ka iputsa gore ke eng se nka reng ge ke robetse sa re ge se diragala se sa sepele gabotse ka bitsa ntate phosa atla ke na le ke boditse batheletse ke na le phapošeng yo botse ke eng se se ka reng goba thelebišene ge ka re ge šhikinyega goba nka re ge ke tsena ka bafong ka thelela goba ka shabare ke bitsa lena ke eng mo nka le tlhokang gona gore letse ka baka la gore nna dilo tsaka di sepela gabotse di sepela ka thelela
4: ke shawara
3: okay
4: ke toilet baf le baf
3: ke mo e leng gore a bona tseo le ditseba le ge le pontse matlho
4: ya re ditseba le re pontse matlho
3: ai fela nna ena ke tshepo re ka tsoga re le biditse ka baka la gore dilo di sepela ga botse diko kore re no bona o ka re gae
4: ya
3: okay re botseng gore go batho ba e leng gore ga sanka batla mo keleo ke eng se e leng gore kore se a ba feta ba e leng gore banna ba ipitsa re kae ra ikhutsa kae ba palela ke go tla ba tlaelwa ke eng
4: mo kweleo moe ke pleke ne le ro ke lotse ya gore pleke ke le ro retela ka batho ba o tlhaba e khole
3: ya
4: ya ba ile ro ba tlo retela ene ba re ba retela re ba tshwara botse
3: a nte te posa ngo pitse motho motho o motho fela le ka tsonga le molebetse bileng a tloetsela la bana kwa botse ba gore le ile ka phapushing ya gagola mothusha gona le sesing sa sepele ga botse ke mang le ka tsonga le molebetse
4: yo ka tso ke mulibele ke mulibetse ke vele
3: oh vele
4: yeah
3: nnete posa nne ena ke leba go bolaisana le lenatlhe e nyaka badumedisa ko gae mo lejang gore
4: ya ke nyaka badumedisa
3: badumedise papa
4: okay kopela go dumedisa mmaaka mosukudi phosa ke dumedisa le nakante phosa ke dumedisa le marea too
3: ngane marea o modumedisang wa yanko ke mogadimo
4: ke motho yo loro ke a mo tseba kgatse
3: a o feletse ka mongwe mošomo motlhopong tla okeletsa mogolo
4: ya ke dumedisa le ena
3: mošomomonyo
4: mmereko otimanamela ke ena yo ke mmerekago ke ena a re tshwere botse leke ya ke ena a dia gore motse wa ka ole oje
3: ntate phosane o tswa o le kae gae
4: gae ke tswa scosese amba maila a kolobeto
3: scosese wa tseba bjangka ke leo
4: poleke ke tsebisitše ke o mongwe wa molamo wa ka ba re ke Lawrence o ile a tla mo ke mokane a re sia mo a ya berekela Joburg
3: batho ba scosese dumelang ntate phosa o le emetše re go lebogile ntate phosa ka gare batho ba ba dumediseng o ne a le motho o mo dumediseng mmagobane ape le na le lebala o dumedisa batho ba ba letlhatswe jang yo a re tlogela re ke fitlha mo go sa tshwanelang a kere
4: aa le di aga botse ke dumedisa le re filwe seanego ya ke ena yo ke mo dumedisago a o na le bothata
3: a ke lebogile kudu ke lebogile tlhe ntate phosa o beletsatsi le botsa kere
4: me thank you mama
3: ke a leboga ke ene ntate phosa o e leng gore sa gagwe ke o netefatsa gore dilo di sepela ga botse maintenance wo mo ke ena go tshwereng ka matsogo o boditse gore phapositše ka moka gore di be mo nneteng ke ka baka la gago ge e le gore go na le shawara e sepele ga botse go ba ka molapafong ke ena e leng gore wa fitlha o dira gore dilo di loke ke ka mokgwa rena re ipitshineng ka gona go tswa gona mo go keleo le wena batamela re tlo go botsa gore gore o fitlhe mo ke ka emo e leng gore o ka leletsa gona di-webosaete tsa bona le tse ka moka e fela go tloga ka masa tse ka moka o bo odikwa dumela ge e le gore ke gona o theeletsa nna bona ke farafarilwe ke go boditse gore ke farafarilwe ke dinatla ka mo re tlo ba re tswela pele ka jeneng gape dipoledišano ga dikaka ye ke thobele FM
5: bohoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmologa atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 rand ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee sms a thobela go 49202 go 49202 Atlantel Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: Boipsilo bja mannete bo mo go thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo.

It's all Jesus. Jeka mo kakanetse ke modimo ka bokala go ke mrana Jesu ka bokala re se yena nna le wena ke be re se mokile o le chaching la le khono nna le wena ke be re sa bone ma botsa leng re a bona. Ei gona le murutu mongwe fetse go mputsa gore ga botse mare le re sa re gantsetse le felo le o re le bone ka bakala bona kitimela di gokaganyong tsa le ya go tsa thobela FM o tlo bona ma botsa re bolelang ka ona. Kitimela fao o tla bona tseka moka ba re letlile go dira mo re tlile go dira gore thobela FM e tle e litlisetse tshotlhe tshe leng re lena le a dihloka re a beakanya ra lukisha ra fetola ra kaone fatsa dilo tseka moka gore ge le re thobela FM ke ya ga bolena ka nete le bone gore ke ya ga bolena ke ka mogeleng gore le ireta ka gona ye leng re fetse go e ka gona bele it's all Jesus ya bolore ke a dumela le yona o e khuile go tswa gona mo go e ba le nna ya thobela FM nna ke le mangoko baby wa ka motsheletse le Dr. Tebzen ye leng re tle dira gona bele ke go kitimela ditabentjela tsa ira bo bedi ka mabalo ge re boa mo re sa tshwere ba bangwe ke go boditse gore ka raletse ka moka ka ntle le go tuntela nna ke nya ka massage re tla bere tshwere SS Francina a tle re botsa gore ka bele gore nna ge ba tle re potolla potolla go tla be go diragala bona mo ga ke boele morago ke nya ka gore a thome ka nna a re ne pere ke timele thui go mabalo ire ke gore tsa ira bo bedi di meka sepopo go se sefe

0: Dr. Winnie Mashaba ke lela gotso gore o ngopotsa re be re le sefaleng ga ba diragatsa mo ileng gore le ke leo le yona e be ile gona ke ka folo rena le khone le re gantsa ka yona re re bana ke leo safari lodge ke mo ileng gore dilo di diragala gona ka pakala gore nna gona bele ke go gantsiritse ka dilo tse dintsi yo ke fela pele gore re ke re seletse ke metsimi ka gore re tsheka a se gore ke fela pele go kgagona lona motsheletse ke ne ke fela pele go yo go bose ba go feta ba ke bokwang ka bakala gore ke nyaka go tsena ke kwa spa ba ntlanya tlanye spa therapist ke nale sona sisi ke karabo karabo dumela tle wena o kae karabo ke gona a re kwane rena re no no bona le fapana fapana gona le ba go tlanya tlanya o mo tla o dira mmila ba go dira sefatla go dira le maoto wena ge re re o spa therapist o ntirang ke tsena ka spa
1: Kasparu dira di facial, full body massage, di different day full body massage.
0: Wow.
1: Le hand and foot.
0: Okay.
1: Massage di teng, le head teng.
0: Gore gore ge motho a etla mo keleo sontse gore ga fihla ge le fetse go mofa package a ilebelela re oh ke gopela gore le okelele massage ke gopela re yena ka ikgethela re kenya ka mmele ka moka ka di hot stones kenya ka le facial kenya ka le maoto le tse ka moka
1: eh wa ikgethela re no nya ka treatment e fe di treatment tsa rena di different rena le bo di deep tissue which massage mo kwa motlhokonyana ra o tobetsa tobetsa
0: akere nna ngaka ya ka re le monna doctor ya ka re monna re ge o ya massaging o ba botse fela gore o nyaka massage ole wa gore madi a sepele ga botse mo mmeleng ke konkhutamang ko ke nyakang go o ke deep tissue a bona madi a ka o ya sepele botse mo mmeleng ke nyaka thome mo matsong go sepele ga botse e re ke ko matsogo a gago pele gore ba re matsogo a lena a na le go ba e re ke a tshware ke yana a kwala
1: da utlwala re ba re ka ka di scrap
0: na pile yo ntirang yona ke
1: hand massage
0: mm
1: ke la massage mo tsoho
0: le
1: a relax le ba re ka thata la
0: o rena le go tshinyulla ba tshwantsa tshwantsa menwana
1: e re tshwantsa menwana
0: e le gore yona ntho ya gore o dire menwana re thwatwa e bolokegile
1: o e bolokegile
0: okay
1: e bolokegile
0: mm bo se bo ke bo kwang kuru kare kare pa nge bo sa fetse kitlishilla kam
1: akere ke fela
0: oh fela tshikam motsholetsi wa ka joke ke gopela o ntlhobodise mo o hlobodisha watch si shupana go se ba tsile tshe leng ra ba bone ba tlo bona re go kaganya ntlela go ba kwishe gore o bo ntshola si shupana go gore ba gone go massage matsogo mabedi Paske ipuchar marabia le bakhani bona. A bo se ke bokwang mo a bo le ka ntshile sele. O ka re reng ke be ke fetse mo ke bena pile ke ke dira le mmele ka mo ka bile ke ya go roba.
1: A tsanda to le dira full body ka kwa spa kwa.
0: A ke. Ke na pa ke dira le di facial le tse ka mo.
1: Ka moka.
0: O
1: body scrub e tele ra la scrub
0: le. A nne na ke di nyaka ka moka ke nya ke tsa go
1: sekwa.
0: Ka nnete.
1: Le go steaming.
0: A go le mong ka tseneng gone.
1: Eh.
0: Ke re fetse mo ke jang ke tlisele maoto.
1: Re
0: ga netela
1: tsisa.
0: Oh. Ga le bisa tsisa. Matsilich, ke le o ke mo ileng gore sanetse gore o be gone. A o no ya game driving fela. Ke tshedi ntse tshelong ro ka ipsine ka tsona mo ka pakala gore gone bile ge ke bolela le wena gore ba ntlanya tlanya matsogo a ka. Ka nnete se o se dirang ke ya kwa gore madi a sepela le mmeli.
1: Ya sepela
0: ke a lokologa.
1: Le bo rogolo ro ba.
0: O ra gore nka se tsoge ka gara
1: re ga tso
0: nga se felele ke boro
1: ah next
0: le di torong ka lora tsa go tsa bona ke khumile ke ne le tsheke mo ka tsheke dinga
1: ka nnete
0: ke ka mogolong gore go diragala ka gona gomme a re ke gore ka pele gore ka kwa spa ge o le ga re ntlanya tlanya motho a ka tla le bana la ba massage go ba motho ka tsena le molekani wa gagwe
1: ba tla le bana le molekani la tla di treatment di different
0: mm okay ke ka mogolong gore o ka tla le bana pa ka moka ka bakala gore o ka tla wa khotsa tsheke ke be ke re gane matsogo ba nna maotong ke le fello ai o ra gore le joka ka tla motsholetsi wa ka wa tla mtsanya tsanya
1: ba ka tla ka baire
0: oh o khona go dira le banna ba ba tla nyatlanya ko wena
1: ba teng ba re bairang ko
0: ho okay o tsagetse motsholetsi wa ka gore o tla tla tlepsina ka tsoka mka ile mo re tla be di diragala metsi ke masema mabedi re kela go irile ya boraro re a bua
2: Modimoni le tshwa tsa yona. Ha ho ya phela mo 89.8. Hoba e ponya ho ya SABC Plus. Tobela FM. Mo shati wa tsebo le bitabisho.
3: Ivale nna. Iri apile o tsela ka ira boraro. Thobel FM. Moshato wa tsebo le boithabisho.
4: Logo, ape wena lunch ya ka e go rata. E ke le tseleng ke le lunching. Ke tsamalwe, ke tsamalwe, ke tsamalwe.

0: Matuka.
1: Dumelang morao le botlhale re sa lebale go dumedisa bagwera ba rena ka mokamo ka mo ba le go gona.
0: Dumelang bagwera.
1: Ee bagwera ba dumela lena. Hei bana ba ka ba botsana a re itsineng ka kanegelo ya rena.

0: Sasa le ayo ba be ba ya go etela magolo wa bona mafelelong a beke
1: re ka bodutu koko
2: hei goreng le sa dire puzzle go bala ralo ka sengwe le lena mara
1: ga go bose mo
2: o ke a tseba goreng le sa le ke go dira kgolo modumo
1: koko ga gona dilo tseo ba re go ke dikgolo modumo
2: ke gona o nagana gore monwana o wa ka wa mogo go ripa go diregileng ka ona
3: eng
2: go dira kgolo modumo ke mošomo o mogolo kudu ee o tshwanetse gore o be le motswako wa maemo a godimo go se go bjalo o tla ikhumana o ne le kgolo modumo ya go bona go tshwana le nna
0: a yo le sasa ba ile ba lebelelana ka letshogo na ba tla gona ba tla gona go dira kgolo modumo o kgopolo ya go bopa kgolo modumo e ile ya ba thabisa eupša ka letlhakore le lengwe ya ba tshosa
1: koko na motswako o ke wa enyeleng
2: malo ka madimabe ga ke sa gopola
0: koko o ile a ba fetola o be a sa laetse go itshola goba go nyama bana bona ba be ba nyamile gona mo a yo o ile a tsoša sefatlhego sa gagwe a re
3: aa ke a tseba motlhomongwe nka thuse ka go tlhoka motswakong
1: a re tsene fase
0: ba ile ba fofafofa ka lethabo he banama ba tšea pitša e kgolo ya maoto a mararo ya koko go tswa ka kua serapaneng sa gagwe gore ba tlo kgona go bopa kgolo modimo e
1: ayo nna a re tlhoka motswako wa mobe
3: a re no tlhakanyalo je ka moka
0: sa pele ba ile ba tšea dilo tsotlhe di le go ka kua serapaneng re bolela ka matlakala mabjang masikana medu ya dimelana tsa go fapafapana mabu bjalo-bjalo le lona le raga godimo ga fao
3: ka iputšhore kgolo modumo ye e tlo ba bjang
1: bona ayo ke dumela gore tlo ba ya maemo a godimo kudu
0: sasa o ile a rialo ka boitshepo morago ke ge ba ya ka kua ngwakong go bona gore ba ka tšea eng go dira motswako ba napa ba topelela dikrayone seripa sa lebotlelo la go dira maphilo masokisi a gale letseta ke re dilo ka moka bana baka tsela ka moka ba ile ba dilokela ka gare ga pitsa ela ya maotwana a mararo gomme ba tšhela le metsi a go tonya morago ba thoma go humana ba le gare ba tlhakanya dilo tsela ka moka ka magonyana
3: ga ke tshepitlo wa kgolo modumo ya go makatša
1: le nna gape ke rata monena yaka nna re ile go apeya motsako gape ga se ra dumelela go raloka ka mollo
0: gantsi ba le gare bagodiwa bjalo ke moo ba ile go ba lemoga se sengwe moši o ile go a thoma go thunya go tswa ka kua pitseng ela ya bona gona fao ba tla ba mogoši motswako ola o ile wa nama wa thoma go šikinya pitsa ela gona moo ke ge e thoma go phuphuma e a thoma go tlhatša bana ba ile ba boela morago ba lebeletse ka go makala ke ge pitsa ela e ntšha modumo o mogolo nke ke wa legadima a gona fao go a tswa dithuthupi
1: re gonne ayo
3: e re gonne re dirile kgolo modumo
0: aa ga ba gareng eo go a tswa kgolo modumo bana ba mmatoka
1: ke wena kgolo modumo ya nnete
4: ke nna
0: kgolo modimo ile ya fetola e miemiela kere-kere bana bale ba tletse ka lethabo koko o ile a tswela ka ntle go bona gore lešata le ke la eng
2: o ke a bona gore le dirile kgolo modumo le gona e na le pelo e botse ga e rate dintwa hei ke a le lebogiša na le sa gopola motswako wa yone
0: a yo le sasa ba ile ba lebelelana ga ba sa gopola motswako ba ile ba tšea dikgwedi ba nyaka go dira kgolo modumo ye nngwe gape e fela ga ba sa gopola motswako ola wa pele ga se ba ka ba kgwa matwa bana ba ba ile ba hutsa gore ka letsatsi le lengwe motho yo mongwe o tla kgona go dira kgolo modumo motlho mongwe motho yo e tla ba wena ngwanaka sesiwe sa mosela seripa ra tla ra itsenana ka kanagelo ya rena.

0: Okay, le o ke lagalala Travis Green featuring Lecrae about come through. Ke mo sumpedi nne metso tsogo tsao iri ya boraro ka le tshachi la mino wa sidumedi. O hopa no re ga ro ralokele fela mino. Wo tlo ile gile re nekes ke mino go tswa go shelf ya go dimo.
1: Top side la baby.
0: Le baby la mino wa go dimo.
1: Magalagala a go fisha.
0: Ke ka fa re go tele di expensive radio.
1: Expensive radio.
0: Yeah. Ra sebele gore ba ska go ba mo re go kae. Ba ka tsara mapa. Yeah. Okay. Bona. Re tlo go pela gore o tlo bolela disane le rena, re tlo bula megala ya rena. Me megala ya rena go tsa gore megala ya rena e shuma ga botsile khone. Megala ya rena ge re tlo go e bula, e bonolo. Nomoro ya rena ke 0860002452 0860002452. Ka ntle fao re go pela gore o thelele go di DM tsa rena.
1: Hey, what's the logo? It's Kumbuzombata. Yeah, poena no so jaba kan telefao. Re shaleng morago go etobela FM ya ka Facebook, X rapile Instagram.
0: O bo segere le ba bantsi.
1: Ka nnete Kumbuzo, ka e buisele jarap.
0: Yeah. Bona, a ke re boleng ka taba shima. Ke ga kae o kile wa re o nya ka mechanic poena no. O ba o nya ka motho wa go lokisha roof. O ba o nya ka motho wa go wa go hlokisha ka gae go ba o nya ka motho wa go dira sengwe selo sefe kapa sefe se beno ke tirelo ye o e tlhoka go tswa go motho yo mongwe mme motho a re bo okay go lokile go na le motho yo ke mo tsebang ke kgolo re ke maga
1: mo beno
0: go pelo botsiša ge nka re ke nyaka motho wa go penta mme wena wa ntlisetsa wa re no go na le motho wa mpentetsego ke mang akere karoke wa mphadi nomoro tsa gagwe wena ko wena plaka yaka ko wena o nkopantshang le ena ke karege ke kopana le ena mohlomong a se ka penta tsona go ya ka nna goba a penta halofo a re ke tla bua go sasa mme a se tlwela bua ko re a dira sengwe se beno gore ga se sepelane le ka mokgwa ebeno gore wena o mpoditse ka gona ka ga yena ke re nna ke na le phoso ge nka bona wena posho ka ena genka rosha wena molatso ka ra motho mphileng yena mona bo tsenwe ke ka thoma go llela go wena ka re bile ke mo file chelete ga a sa boa ke nya go
1: bua ke na le posho ke na le posho yes go ya ka nna o sanjo o solaola yena mong wa moshomo e senna na ke re mere kwa ka gore go go plaque o go petse na ke go thusitse mo ke santse go thusa gona yo aba santse ba a netefaditse gore thuso yo we e ba gona ke ene o tla mosolang e senna na ke tshuke thusitse mo ke thusitse gona Skombuso
0: ga ba ka
1: ka ditaba
0: ga ba ka ba tswa beno re ba tswa go fiwa batho ke batho ba bangwe mme ba re go modirela tsa maemo a fase ke motho ba mo ba boletse go ka yena gore ai mamang o tla go thusa a re go dira tsa fase motho yo yo aba ga direla moshumo a beya posho yo a mofile go yo yena yo a mofile go motho yo a beya yena posho re yao wa nkolota wena ebile mothako o sentseng o robile enyenyeng a ba tšea le enyenyeng yaka gona bana ke sa tse o re o kae ko wena o mphileng yena bona a ke re bolele le wena 0860002452 ke nomoro wa rena ya mogala ka ntle le fao jwa le ka ge poelana boletše thelelela go di DM tša rena mme re nyaka go kwa maikutlo a gago ka tlhogo poledišano ya rena ya tšatšing la lekgono a re tle re kwa gore na e ka ba wena o nagana eng ke masomepedišupa metsotso go tšwa go iri ya boraro ye ke nako ya rofela gala la Zanda Zakusa are holding on ke yone e re tšhago dintlhakgolo tša ditaba kere

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tiro letlhakore.
1: Ke a lele boratlhe motheletši magareng ga tšea e le gore o ka namadi le tela ka iri ya bone go thobela FM ya SABC ke tša gore mmago ngwana wa mosešimane wa mengwaga ye metlhano wa go gotswego ke Mafula motsaneng wa Mbaula ka ntle ga Kiane ka mone Limpopo o re ga a je diwela ka ge mašaledi a ngwana wa gagwe a sa tlhe wa hwetšwa. Seemo ka ntle ga centara ya diakoni ya bogare bja Durban se sa ngangegile go utollotse gore me ba sepala ka Gauteng e kolota Rand Water mašheleng a go balelwa go dibilione tše senyane tša diranta. Tše ke dintlhakgolo ditama ka botlalong ka iri ya bone. Ke a leboga.
0: Dipapadi ka Khoni Majiba, dikgwetefa di sa fiša.
2: Ke leboga mabaloi batlhetsi ba tshwela FM Madume go šetše matsatsi a 20 gore dipapadi tsa sebele sa lefatshe di thome SABC 3 e ya o ba legae la semmušo la tsona dipapadi tše go tla gašwa dipapadi tše 34 o ka di šala morago ka go streama go SABC Plus goba go SABC Sports.com gomme wa theletsa dielemowatšale kgotlhagatšho la Aforika Borwa go akaretsa le thobela FM. Papadi ya mathomo e ya o ba marang ga Aforika Borwa le Mexico ka tsatsi la lesomete la kgwedi ya June. All of us, all in one, kaofela. Ditaba tsa dipapadi kitše ke ya go thoma ka tsa kgwele ya maoto mohlatlhi wa setlhopha sa Sewelele letlhogonolo seema o rile lengwe la mabaka a a dirileng gore ba tšee dipapadi tša bona tše dingwe ba di šutiše go tswa kwa provinceng ya Free State go di iša Gauteng province lepatong la Lukas Moripe ke gore ba bangwe ba baraloki ba e le gore ba raloka mo la setlhopheng sa Supersport United e ba setse ba tlwaetse lepatong la Lukas Moripe e le gore menagano ya bona e kgone go boa setlhopha sa Sewelele ba ya go raloka papadi ya bona mafelelo kgatlhanong le sekukhune gomme ba ba mo maemong a bolesome ka dintlha tše 30 tsela. Dipapading tša matshwana ka fasa mengwaga ye lesomešupa setlhopha sa Aforika Borwa Amajimbos se fentswe ke Ghana ka metse tharo go yete ba tswile semmušo mo dipapading tše ka ge dipapading tše tharo ba fentswe dipapading tše pedi go akaretša ge ba fenwa ke Algeria gomme ba na le dintlha tše tharo mo ba fentseng naga ya Senegal. Senegal le Algeria ke bone ba tla fetelang pele mo dipapading tše tša under-17 yo kileng ya ba motlhatlhi wa setlhopha sa Chipa United Moroka Swallows Mokeng Mamila go na le dipego tša gore a ka thwala ke setlhopha sa Lerumo Lions. Setlhopha se se raloka mo le go Motsepe Foundation Championship ba mo maemong a botseswai ka dintlha tše 30 senyane. Re ya go feleletsa ditaba tše ka tša rugby mo moraloki wa setlhopha sa Lions o a ralokang maemo a bo fullback kena Ruan Fente o ya go fetsa dikgwedi tse tlhano go iša go tše senyane a sa raloke ka baka la kgobalo ya khuru gomme se diragetse mo dipapading tša United Rugby Championship mo a gobetseng kgatlhano le setlhopha sa Leicester Leicester mo ba fentsweng ka dintlha tše 30 go tše šupa. O na le tshepo ya gore o ba tla fola e fela ga a bone a tla ba karolo wa setlhopha sa Aforika Borwa sa di-Springbok se se ya go raloka le Barbarians ka tsatsi la 20 la kgwedi ya June. Motshetsi wa thobela FM mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo go na le phadišano ya dipapadi tsela tša kgwele ya Masakeng mo e le goreng barulaganye ba di-tournamente ba file sebaka sa gore ba emela go thobela FM Facebook gomme ba dire kgatišo ye e le goreng ba e bapatsa gore bona e le ba tournamente e rileng ba bona go tshwanetse go thobela FM e tla e ba gatša. Motheletsi o tla gopela gore moraloki wa setlhopha sa Baroka e le go yena sniper David Muti o ile a signwa ka lebaka la thobela FM ka kua go la atop ile a raloka karolo ya botlhokwa.
3: Ke dio kwa motho a re thobela a se yona a neges
2: rena re sealemoa sa mathomo ka mandang ya Aforika Borwa sa go netefatsa gore moraloki o fumana kontraka ya go raloka professional ka tsone dithoma tsena tse tša selegae le seka la nyatsa taba e ya gore le emola Facebook le fitlhele le ipapatse gore bona e tlang le tle le re gatse re tshwere bo Neymar ba ka moso re tshwere bo Sphiwe Tshabalala ba ka moso.
4: But signing on, sign on finya na ganyane presente nyana honor.
2: Yeah, man. Yeah.
4: E go thobela FM o no sona le dipapa tsho le tsone ba bapa tsa ba reka ka fa. A no pa re ba le boga thobela FM.
2: Ya ra ra. Ba le ba le thobela FM go go tsebisa a sniper le fast. Ka le ka ba roka ba tswile.
3: Yeah.
2: Le tshwanelo na le ona le bogolo.
3: Ka nnete ya.
2: O pele ka kakana kwa ene ba mosaina ka baka la thobela fe o ntse no tse senene a feletsa ile mo nisha dino ya ntse dino tse dintsi
3: ke mo go botsa ba ka moka
2: o mo kala go tsake ya ka thatsho tengwe
5: a go di once a thobela fe ba ina no bang agent man e dira dilo tse di
2: I be agent once I be mak maka
5: Yeah,
6: Tobel FM nya ka hosha papadi ya go lema auto ya motseng wa geno. Now dira tournament go nudu ma bona Tobel FM e ga sha thui go tsa tournament ya motseng wa geno. Ke bolela ka mafelo a beke la lesome tsela June ngwa ga ke dipedi masome pedi tsela. Go rutu pe petition ye. O swanetse go etela letlakala la Tobel FM la Facebook e le go Tobel FM ya ga. Ka tla se ga post go ba swantsho sa petition ya tournament. O mwana kana ga lo ya hore ke ka lebaka la eng re swanetse go ga sha papadi motseng wa geno. Batho ba swanetse go rata kana ga lo ya ga ka bontsi ke gore ba e like. Obula tournament ya gao e se ke ya lefisha se le bana o dula o tlholela inbox ya gao gore re kgone go leletsa ga eba o mofenyi #ThobelFM66 padishano ye e tla tswalelwa ka la masome tharo teng May ngwaga ke dipedi masome pedi tsela Thobel FM moshato wa tsebone boithabiso
7: dipapadi ka kgone majipa Thobel FM moshato wa tsebone boithabiso ikhai

0: Kasekia King Monada featuring Hensi le Salma wa bari no connections ke modimo le matsogo a ka ke tsone tshe no dipitsefa ga ka dula fa se ka ba sebudu ka tjwafa ke ka fao ke le go fa ke le go gona o tsebe di tsela gona le ya dibulao ka fa rena
1: ka nna ka dumela na lwana fao
0: ya molana no le gore ge di thapelo di golela godimo ditshego fa tsholo tsona di ella di re libile ka matla.
1: Haleluya.
0: Ke na go poela no re korona e ka ba ba ba rometse go di voice note di gatsho challenge ba re nka tlhogo polelishano ya rena bona batho re shoma ka di connection. Okay, re shoma ka di connection ge ba o nyaka motho wa go gona mechanic wa tse re mechanic yo no re wa go thusa bona ba no o mo hweditse ka motho yo mongwe a shita mohlomongwe le motho ebene re thusa ka gae o ka no ba mohoditse ka motho yo mong fela ga se nako tsohle mo ebene re batho ba re fa go bona ba ke ba dire dilo ga botse a ka no direla dilo ga botse a direla poelano fela a re ga fitla go nna a se ka dira dilo ga botse le ga te ebile a ba ntshenyetsa nako engwe fela ge a ba o ntshenyeditse ge ba o ntshenyeditse nna ke mang yo ke mo roshago molato ke mang yo ke mo pharago o na le batho ba ba boledišane gona banong ge re bolela nna le wena ka tsela e gobane yo mongwe o phara yo mongwe molato gore ko wena o mphile motho
1: a o bone nna ke re ke lata mongwa ditaba ja gore wena o nthušitse wena o bile plaka ke gopetse wa nthuša bee mongwa ditaba yena a retse re gopetse di-voice notice composo ba robetse go ats composong bathale at balano sotaba e re ke thobeka tse ke di tshwereng kapa
2: thobela ka gasome setlhopha se se feleletseng ka moo poelano ke sa lebale le sekhuru ka moe a nna ke bone phoso go ka re go khumane motho kae ka ya ba dira dilo tse di botse wa mo gopela gore nna ba ba go thuse ka dinomoro tsa gage go kgone go boela go bolela le ena tšatši le o kopane le bothata ga ke bone ne bošedi gore o ka ba lata gore boragadi goba bomalomo goba moagišane goba mamang e mothuše gape motho ela ke ileng ka bona dira tse di botse ka mo go lena o ntšhaeditše sego a e tla mo a e tla le mo a e tla le mo a e tla le mo jalo a le nthuše na nabile re bone le rena re ka tswe a e na le bothata go ba ka mo founela nabile ba bolela le ena ka bona le gore na ena bothata ka baka la gore a kere ke di-custom batho ba a ba shetša bele a ka se shetše di a ka se name a senya di-custom a tshwenya di-custom ka e go e le gore motla ba o banyaketse di-custom wa bolele ke lesebe saemone motlhapa masimo gare ga le sekhubitswane
3: Mr. Skumbuso le Mr. Mahomete le se sekoni le mini
1: kupana
3: gompotšite motho wene o tla rola maikarabelo a ditshegelo ke goba sekgotsi se a fela Andries Mabela go tswa phenšhe ka mamogolo ke re mošhata
1: okay a re tseo mongwe so
4: madam speaker malome sco se sekoni motsweletsi wa lena ka kgasong kgotsong ba ratiwa tla ke le botseng ka nako e nngwe motho o go fa motho le ena a lebeletse gore ka re o go file yena o tlo bereka le ena a nyaka mongwe a thele something majeje a e sepela ka ana mokgong nna a ke bone phoso ge o llela go yena because ke yena a go file go yena nna motho kilang dira kana mokgwa re o tlo please tela a tla a šia batho ba bereka nna ke tseba matsogo a gagwe yena o šia batho ba le ba bereka ke tlo find out gore gape motho ela o ne o tla o nyakile batho ba lare batle ba bereke yena o berekela pele ke no motlogela fetša ka se mo patele tšhalete ka moka re and then ka ra kry-a o a bereka mo go berekile ba ba bantšhatšitše tšhalete a bone ka baka swara le dilo tša gago tša go bereka o tlile a tla di lokolola because ba nyaka go re jabetša kona dimo bo yaka kona moloto two shot
0: wow
5: tobela madam speaker sekombuso bata le se se khone ka mogatso sekombuso nna taba ka ile ba bothata ba tao ya koloi bekisa koloi ntene ya ba motho wa mputsa ra monne se ka tsonya mechanic wa go leje tsa ba tsona ke a motseba ntla tsa sekombuso ra mo versi no motho wa adira ja di dira mo koloi e re ba sekombuso go ya ka fetse ma jama beti ko le koloi thomo tshwenya sekombuso e tshwenya ka se ya tshwenya ka se lo tlo re mona mo koloi la sangare ntshwenya ke le ke botsa monne tshwere ra monne tsha bona kwa mkhishono yo ka ba mfrontse nye ditse o ka mmotsa gare go botsitswa na kwa lomphisewana monna ron senyetse nna ka ka sola yena wa sekomposo ka re monna shoka ke tsilo ro tlhokisa go motho ron senyetse nka be sekidumele nna no bula ntse so tshwo anje rang tshe go motho ano wa sekomposo a len mabotsa ke ka mo ka tlhong tsilo section ga e mo tshe ga mo tshe tshabeng ke re mushate
0: okay ke na go ya rikwe wena mo tsheletse ga e gore na e ka ba wena go ile ka nna tsela ke o ke mang yo o mo swaya go phosho ge yo ba go botlisheditse go yena ba rile a o gona mushumo o itse me a fitla dira di base a dira di lota cha go tswa ka tsela cha go
1: tswa
0: tsela cha maema fase now sola yo tshe di tshe go yena go ba o sola mang ya nna ke bona ka re lena yena yo ntshe tshe go yena ke re mona wena botsene keng o go dira tshe ke yena ga botsa motho wa tsa se a fetse go tsubelela sesine are ba bang e bile ba nya ka tsek are no ga o ntshe tsa di customer ke tla go fa bukae bukae bukae bukae ba bang ba hulega gona fa o fela ja are go go ba tshelege
1: Aro ba 086-000-2452 ke nomore o tla shumisha go khatsetsa mo go tlhogobledishana re da 086-000-2452 ke ntshile re le ro amogela dumela
6: Madam Speaker le school
0: Tobe
1: Hi hi
6: Hey le ga ina
0: Re ba re ka botshele nore le ga
6: A wa smakane nga phane ka mmalevi
0: Mhm
6: Eh na school ke ka sala mong mushumo because o pula gore kana go tidingwe o ka no kra ko na
0: ampeng smaki hore mongwa mushumo mushumo o ramang ora
6: wa dire mushumo iteng wa wa mo referile
0: ke
6: ke tsho la wa di wa ntirela mushumo o bula re kana go tidingwe a ka no pentela wena school wena ga o tsebe selo ka pente o nne bona go khotse fa di ke ka mogwadi leng ka ona nna ke ne le a little idea ka taba ya painting ga e tla go nna ka bona re lo ja di dirileng ga pa wa na di nkhatle
0: Yeah.
6: Ja le ke tsantsi ke ka ke sole wena o mutlisitse mo wena mo le le gore wena self ga o tsebe selo ka pente o bona go dietse mabutse. Ene ke dira ntshika na go tshe dingwe motho are nko mplug. Le ne le go nonya ka gore o aga senturo le na ga le nya ke quality le nya go bona fela a ka senturo le na.
0: Ga le sona sa mathomo se ba se bitsa go ibile seo.
6: Ya sa mathomo se ba bitsa ba re mona ke nya ka motho go penta o tsebe motho na ke ba o bona re wena a ka senturo go go fa yena ke re nna mmere kwa ntle tshe ngwana o le kana le tshelete ya ntsha kikeng. Ke le wena o nya ka dilo tsa quality mara o nya ka go fa motho go tshipa.
0: Asha o ka roetswa letsa ga botsebotse fela re sa buletse megala a re tsebe ho ngapetse
1: ke le mo ga sma ke o mo mo sho ke ntshirile le dumela
0: ya e ka mkhwa bile
1: mo re ka gape
0: di ntlatsa sma ke ya o di beile
1: yeah a re kwa mafa go 086-000-2452 hello
0: ya tobe le le kae tobe
7: hello
0: re re mo le kae
7: Erona
1: well
0: Ya
1: mogala le na a hello
0: hello kwa gala ga botse fela okay le ka bulela bana ya go lokile ya
7: tsho ya bua
0: ra go kwa bana bana ya
7: eh no ke ke le beletse e ba botlhata gore motho a o ishe mo motho a ke tsone ke ka mabaka a mafeng gore a tsone
1: no mogala wa le na bana
0: Okay, Arche wa mafelelo mogalo wa wa kwagala ga botse. Arche wa mafelelo pele re
8: tloya.
0: Tobela le kae?
1: Tobela.
8: Ke tle kae?
0: Rona le kae?
1: Rona.
8: Me moko se ne se tsang go bengere.
0: Ye mama.
8: La gutlo pa.
1: Re lekwa.
8: Re he motho o mo kirele ka motho o mong o bona ba mo direte dilo tse di botse. How senyedike a ka di ya dilo tsa nnete. O ya ko mothongwa a o fileng yena ha o re a patele ka bo mmotsa fela gore wena o dire dilo tse di botse ka gore ha o tlhalela o mpha yena le nna ke bone ka bogolo wena a o diretseng ka gona fele mara nna o ne le mantiete mosaedi ke kuo botsa fela gore o tsere fela gore a ntshwara ga botse a solo re tlabe ke sola o la mphileng yena ya e ba ha botse ene ntate smadi o bole ke tabe nngwe e kgolo point e nngwe e kgolo ya go tshipa o go re ha ja monna mo monna ka la ka re ke bone go kae kae o dirile ntwa gore and then maranna a ke ne selo malome go boka ha fulanyana wa re ndeni ke mokanna le na ra utlwana na bile he a hafoti a ka tsofa dia ka mogola o la mphileng yena di leng ka gone ka gore a ke re nna ng hafole ka re tla le ke lla ke nya ka
0: o o hafola le mushumo o mo botse
8: o hafola le mushumo ke le ka bile ke go sona ma senti ke sona nna ka gore ke nna ka mogope ke mo ra ke ne selo ene o la o dile quality ka gore le tshetsa ona e be bonala
0: okay ra leboga
8: ma. Ke leboga.
0: O tswa yeng engwe poelano ke eng e ke leng ka e bona ne. Ye ke e bone ka mahlo a mabedi. Mo ebe no re Muisa o ile ba ile ba ntse ba mpa yena ba ra wa mthako o wa gona o gona o dira di fireplace. Okay. Yeah. Bano mthako atla. Yena o ba re wa gona o di dira. A sontse re tla thome mushumo. A palelwa go ke sa bolela. O tlo e kwana wa se.
1: Ke ra go ona. Jelije.
0: Yeah. Bano re ga sontse re thome mushumo. A lwala dam mthako la ke. Ga lwala o na tlile le yena ga tlile o dira di measurements ka re go yena ka re bona mane o ka se mphe mthakola ka tla ka šoma le yena gobane wena o a lwala akere ka morago wa re ash nka go fa yena bothata ba mthakola kore o a utswa ampore o bona nako e nngwe motho o kgona go botsa mathata motho yo le gore bona o nka se kgone go fa yena bothata ba ge ke eng ke letsogo bano tse dingwe dilo batho ba kgona go di tseba fela ba se ka di bolela ge nka bebe le gore a lwala ke bona o ka re ba ile o tla le yena a šoma le yena fela nna ka se ka tseba gore bothata bao ke letsogo
1: ande ka nnete
0: ya bano nako e nngwe a re bolele dilo ka moka di feleletse fela ja re sa ile tswela pele ra raloka di voice note jeo ba tswele pele ba di romela ka poelano
1: ba ka no romela go at skumbuzombata le at poelano setwaba
9: Tabasimbi Taba ya go rola chipi ka miriba ka bophara ba Afrika go 91.9 go ba eponya gago ya SABC Plus Tobela FM mo shati wa tsebo le boithabiso

0: di papadi ka khonima jiba di khwete fa di safisha
1: ke lebo ga mo kapteni wa setlhopha sa London Pirates go sna TCBC o re ga ona se se ka mothibelang o ba ga ona se se ka bathibelang go ka thopa liki mafelona a beke Aston Villa ba thupile se bena sa Europa ka morago ga mengwaga ye masume a mararo ba fentse Freiburg no tsetaro go lefela motlhatlho wa setlhopha sa Arsenal ke Mikel Arteta o re o nyaka go bona a dira pontsho ya dibjana tse pedi go setlha se mothetsi wa thobela fepa a re kopane ka seripa gare go jo iri ya botlhano
0: dibapadi ka khonima jiba thobela fepa mošhata wa tsebone boithabišo
2: Botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo. Mmolo ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti. Dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo. Wa kgwetša gape le 200 ranta ya airtime. O akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee. SMS a thobela go 49202 go 49202. Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
0: Tsa morago rago mebileng go ntshirogele
3: re sa buile gape motheletse go tlo go fatsa tsa mebileng gore disepela bya mathepe mang le kholle go pela o tlwaetsebe ge re go sebotsa gore dikarolong tsa ka Afrika Borwa sepetepete se tloga se ye mebyang re lebeletse gore dikarolo tse dintsi ka kua Johannesburg mo Xavier Road go pela botlhele ka shedi ka tikologong eo fa le go na le kotsi e e bileng gona mang gape le fale go tla tloga go bontšha gore go tlhokiša mmele re lebeletse gape dikaroleng tša yona Johannesburg ka tikologong ya Soweto mola re laetšang ka tšatši ka tšatši gore go na le pitlagano ka tikologong tšeo kutšana re lebile gona kwa Benstuman se se bitšang gore ke Bamba to Bamba re la gape le lebile le tikologong ya Batlu

0: gona kwa R80 ra le go pela botledi ya re se ke be ra fela pele gona fao re se ke be ra tsena Yellow Lane Wadlow Road le Pretoria Street mo Silverton ka mo Pretoria East le gona fao sepetepete sa rana se tsamaya ka gona nyaga o le mo Wadlow Road le gona mo Hotameya mo go le gona mo mmileng wa lepe for N1 North ge o le mo Boda Avenue le gona re se ke be ra fela pele ge re bile kua R21 Flying Saucer na le traffic lights tse di sa shumeng ke thoma mo university le lane o di January masilela le Aramis ka mo Pretoria East lo gana ga di shume mo lo gana mo Drakensberg le R55 ka mo Oliver come ra le go pela ga le kopana le tsona di sa shume re traffic lights are di shume seng go tsana le stop sign ga re kopana le bana ba tsela are shumeng mo go botse mo re kopana go le mebila e lukishwa bona le road construction re go pela are skip ra fela pelo re something the temporary road sign cheo che sorolwana yelo temporary road sign come ra le go pela le kopana le mathata e ka bakae ka bakae mo mebileng ya tshwane ka bophara re tsebise mo nomoro ya mogala le go 012 358 7095 go ba 6 go ba mo social media mo X le go @TMPD safety le go tswane Metropolis Department mo go le mo Facebook
1: ke leboga wešo napele re tsena ka dikarolong tse dintšhi re lebeletše gore gona ka mo tikologong ya Hammanskraal ra bona boso bo tloga bo fetoga boare wa tloga pipa le gona o tlo amega go tša mmela wa sephetephete tsena ka belabela re lebeletše gape tikologo yona ya belabela ge o šetše o tapogela belabela o e tloga yona N1 ya leboa kgopela otlele ka šedi go na le ditsona ditšhediswantšho tšela tša go tlale ya lebelo kgopela go otlele ka lebelo le le lekanetše go tsena ka gare ga yona belabela le go pela otlele ka šedi go na le mo e le goreng borakontraka ba tlhoka ba e kgašitše ka yona mebileng go mphiafatša yona mebila ye ka baka la dipothole tše di tloga di ba gona ka gare ga trotsona ye ya yona belabela go pela otlele ka šedi ke tsona gona mmileng wa R101 go pela o be le yona tlhokomela napele re tshelela ka kua Burgersfort Tumi
2: ka masepala wa rona feta go motubatsi mo mantšibong a le gono ke thome ka gape regional office ya rena mmina wa rena wa G4190 le mmina wa rena wa G4250 mala sepetepete o tsamaya ga botse ke kgopela mo ditopisaneng re emeng ra ema ra šielana ke boe ke tsaka hit office ya rena ka Burgersfort mmina wa rena wa G1296 e leng mmina wa rena wa magemeng re sana le road construction gona mo le ditraka tse dintšhi ke re fe a re otleleng ka šedi re salang tsabe fela mo go bolokegileng mmina wa rena wa G2537 mela sepeti tsamaya ga botse mmina wa rena wa G4150 mela sepeti tsamaya ga botse ka ntle le mo roboteng ya rena ya practice ya re ke dira boipilo tse go lena badudi ba practice ya re le ba ba fetang practice ya re gore ra wata ge e sa bereke ra ema ra šielana gona mo roboteng ya rena ya practice ya re o na le mmina wa rena wa monese drive o go tsena ka maextension 2 ba o tswaletse re na le road construction gona mo a re berekisaneng le bona ga botse ba direla rena tsela re otleleng ka šedi gona mo mmina wa rena wa R37 go tloga Burgersfort go le ba Lydenburg le R355 go tloga Burgersfort go le ba Oristat mola sepetepete tsamaya ga botse mmina wa rena wa R37 go tloga Burgersfort go le ba Tsoko mola sepetepete tsamaya ga botse ke kgopela mo disekeleng tle re faneng sebaka re kgone go fitlha re bolokegile ka mo ga rena gae magaeng a rena mmina wa rena wa R355 go tloga Burgersfort go le ba Diwopo mola sepetepete o tsamaya ga botse re na le bothata fela ka mo gare ga tropa Steelport mo stop signeng sa rena sa mo gare ga Steelport re na le mola sepetepete o tsamaya ka go nanya re na le ditraka tse dintsi tse e leng gore je mo thoko ga tsela ke re fe ke dira boipiletse go nna baotledi ba ditraka phakang ditraka tsa lena mo go bolokegileng e seng mo gause le tsena ke boe ke tle ka gare ga tropa rena Burgersfort ka gare ga tropa rena Burgersfort re fanele bothata ba diroboto bontsi ba diroboto tsa rena a di bereke
1: le nna re kopana ka moswane mathopemeng ke leboga
3: ka moragorago mebileng go ntširogele thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo boiphino bja mannete bo mo go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: Chromatic SA. O tla mogopola re botshelo keng le kgono o re betha ka tša sedumedi pele ga fae bekoša ya Kanye West Jesus Walks Caitlin version ya yona košana jona jeo ke aora ya bobedi ya lenaneo la gago la mmamoratwa leo o le ratago batho ba
1: tšhaišitšeyaboraro
0: ya bohlanokrile ya bobedi a ke tsoretswa okay tshwarelo tshwarelo wow ra tsere ba mangwe ba gare ba tseba ba ya gae fela ba ka se fitlhe gae ka pela ba ile go feta dipetana metsana wa tseba dipheta metsana ke mo batho ba yang gona pele ba ya gae ge ba wa ya gae bo swantse o ile gae pele tseba gore gona fa o ilego ke dipheta metsana
1: wa
0: tsa batho ba ntši ba o rata dipheta metsana ke ba feng wena kgone basadi o kara dipheta metsana ba di rate ka yona tsela eo ke banna ba o rata dipheta metsana ee baerao ke fetile majiteng ke eng se se kaka se le sepa go majiteng
1: o ka botšiša gape le apa ena na mo
0: majiteng ke re ko dula 20 minutes a kae wa tse gore go na le Simone o ka sepela ka pele bo ile o nyaka eng o tse gore Simone wa go tshwarela a re ko ba gore ba rena batlhokanatsela ba re tshwaretse eng
2: tšatšengtobe
0: ya lafeta dipheta metsana
2: tobe
1: Peggy ana lo ja mokhutono
0: Peggy o ka re sa rialo ke moka Peggy a re ka wa kea dike feta gabedi ka beke ke feta dipheta metsana
1: no it's a Pegmeister the Pegmeister ae ba bangwe motlhomong o ba ka bolela maka
2: a o bolela maka
1: that's right re fetsa tlhokola sela Peggy
2: ke a rata Misha poelano le wena thobela khontsa le wena ke re thobela motheletši le wena ga ke re madume ke a gore rena re gona le gono ke la bone tšeo re šetše re go kgobokeleditše tsona di akaretša tša gore diduzile Zuma Samputla o re o thekga mmoleledi wa party ya MK yo a fegilego Nhlamolo Ndlela re ya go e sekaseka temana yem mmago o mphile setholo ya mengwaga mebedi yo a nago le dibeke tše pedi a timeletše ke kwa motseng wa ga Mabuela ka ntle ga mokopane gona ka mo Lempopo o re le ga bjale o sa gakanegile gore ngwana wa gagwe o timetše bjang letela pego batho ba lesome ba tlhokagetše kotsing ya go ama pese le tekisi tseleng ya R39 magareng a Standard 10 le Morgan Zone ka provenseng ya Mpumalanga re a go boledišwa kgoro ya polokego ya setšhaba gona ka kua provenseng ye nngwe taba ke ya gore batho party ya Freedom Front Plus e tlhomile semmušo lesolo la yona la boingwadišo bja dikgetho fa re go swaretše pego motheletši godi kwa ka botlalo ditaba tše a re kopane ge metsotso ile metlhano go tšwa go ere ya botshelela e tlabe le ka morago ga ditaba gabe le tiragalo kgowašo ka dintlhagolo tša ditabathobe
3: o mošole di atla ke a go leboga motheletše re lo tšhiitše tšeo ka go letela ka iri ya botshelela di akaretša tša gore komiti ya tlasana ya palamente yeo šetšanego le tekolo ya melao ya palamente e dikile e kopana motlatša presidente Paul Mashatile o re go bea dilo pepeneneng le go rwala maikarabelo go batlhankedi goba ga batlhankedi ba mmušo ga mmogo le palamente ke tshwanelo badudi ba dinaga dišele bao ba dikilego ba tlhomile sedudiela ka ntle ga centara ya Diconia ka bogare bja toropo ya Durban e le ge ba nyaka bokhutho ba tlošitše fao ditaba ka botlalo ka iri ya botshelela Kondieva
4: dibapadi ka kgone maiba dikgwetse fa ke safiša
5: ke leboga tiragalekgowa bathetse batho bana FM ditaba tsa dipapadi ketše morwalo ka morago ebile le mokapteine wa setlhoba sa Orlando Pirates Kotsinati CBC o re a go nna se se ya go ba thibela ge ba ya go thulana le Obuti College papading ya bona ya mafelelo mo e le gore ba nyaka dintlha ka moka tše tharo gore ba thupe league ke setlhopha se e le goreng se kgonne go nosa dino tse dintši go feta ditlhopha ka moka tše 15 tshela re tshelagana mo setlhopheng sa Orlando Pirates moralo ka morago Thabiso Sesane go ya ka dipego ba ya go sekaseka bokamoso ba gagwe mo go the Buccaneers ka ge a ralokile papadi e tee e sa le mola setlha sa thoma gona le peolo re itsweletse ya gore dipapadi tsa league tsa setla se ke tpedi masumpedi tsela ke tpedi masumpedi shupa dia go thoma ka tshela pele la kgwedi ya Agostose se go le ka wefora go pitlagana ga dipapadi stopa sa Aston Villa ba tshupile sibiana sa Europa morago fanya Freiburg ka nnete taro go le fela la mafanelo ge ba thupa sibiana se ebe le ka setla sa ke tpedi sa sa kiti Makhula sinyane masu sinyane tsila 1996 1997 mohlatli wa stopa onai emery ibe ile sibena saga go sa botlhano se a tshupang sa Europa e salmola thumang go ba mohlatli mohlatli wa stopa sa Arsenal Mikel Arteta uri o nyoko ipona adira poncho ya dibena tshepedi ile sibena sa league ile sibena sa UEFA Champions League Kareba yo rolo ka stopa sa PSG ka mokibelo go papadi ya magaola gang rekoto e tloa e me ka tsela ye mo le gore Enric motlhatlo wa stopa sa PSG o kopane le Arteta maga a mararo go mme o gonne fanya Arteta mo di papadinge tshepedi re a o ruma ditaba tse ka tsa rugby mo motlhatlo wa stopa sa Africa borwa sa Springbok Ras Erasmus o tsibisitse barano ke ba masome a tshela ba ile ba yo tsenela kampa ke mo ile gore motlhatli o ya o getha baraluki ba batla go raloka kgatlhano le Barbarians ka tshela masume a mabedi la kgwedi ya June ka moraga fao ba ya baraloka le Zimbabwe motlhatli wa tbona ya ke go bontsha tshela go sa la botla ba tlo na beke re le boga
1: le jula ga go o ga robotse tsa maya khone a o ife
5: a ba nka se ife a ke me tshwe na hore ge re iri ya botshelela re khone tlo wa le mologadi nke ba di mokokoto o bona
1: mokokoto mane ba di o ke ba giba ga botse gape gape
5: ma ja di khone o sipela ga botse
1: yeah
0: o kwagala jwang go se sipela khone go no jika jika mo
5: eh na ko go kwagala jwang o ka kwa o hedi mula inchi ka re rena ke tlhogo o tsi o le botlhata ka mane
0: Ya, bona. Re tlo tsena go kgetho ke ya gago.
1: Yeah. Kgetho ke ya gago go ndiba. Mm.
5: Kgetho ke ka?
1: Ya ke ya gago. Se swantse se se. Se kombuzo o bile o se swere le yena.
5: Eh.
1: Wa se bona re ke bomang.
5: Ba ka raseke.
1: Ba ka raseke ke batho ba ba kae ka?
5: Ke batho ba bane.
1: Mhm. Mhm. Ke ba batlhano.
5: Eh, ke ba batlhano ke.
0: Apparat for ice khono bona yeah apparat for ice
5: yeah ke ba batlhano se ba
0: yeah o bona yingling khonifa
5: ke ngaka ngaka ke bona le sole ke bona le police ke bona murutishi ke bona register
1: aha
0: yeah ba skepe seo se khona go tsiya motho o tie fela
5: se se motho
0: a tswarelo ba ba ne fela
1: Mm.
0: Mara o ka tlhela fao se a nwelela ka moka.
1: Se a nwelela. Mm. O be jo sanjo sio o motsefe.
5: Nga ka bana nga ka nka ata nka la pebana. Ngaka.
1: Okay, ngaka o ta lwena, o namela lwena.
5: Eh, ngaka o.
1: Okay, ngaka. Le mani.
5: E ke do fetsa ngaka. Mara ke ka tshireletso.
1: Okay.
5: E tshireletso ya tshireletso le purisa ke.
1: Okay, le purisa.
5: Tshireletso e fetsa ngaka tshireletso.
1: Kwa bobedi, okay?
5: O sanje ruki ruti ke tswela ke tswela pele ba ntse
1: okay muruti si wana mela o mafelelo ke mang o ntogela mang
5: a wa itse be nna journalist yeah
1: oh so
0: wow yeah we betting but what's like ho bolela ka gare ke ana gana kere go ka ina gana ka mogoke ina gana ka ona a o tlo bona o tlo bona we rathaganyitse bo le village o le sepela kamka o tsaba ke na gana eng nna ne kam go ebene hore madlanga e tshwentse mapodisa ka ona kam go ke sa ikwang ka ona ona bano ba ka re ba re go tshwa ga mangka ntsha le podisa lela
1: Oh,
0: I'm going to go to the police.
1: A ka re letela So believe we baile ga botse tla le takala la rena la Facebook at Tobela FM ya ka o gatsetse mo gona fa o ghetho ke ga go mothilitse re le boga
4: di papadi ka khone majiba Tobela FM o shata what's going to be tabi show
6: re o nagana gore o ka se kgone go le faramolao nagana gape clientele legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a go dima tsa semolao ka theko ya fase ibile o hwetsa ditirelo go fitla go 745,000 rands ka ngwaga. Merero ya rena ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa clientele legal o gona go go thusa ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena Miraro kamuka ya karecha tefo ya beili go fitla go 5000 rand at clientele legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di irintse masome pedi nne ka letsatsi SMS a thobela go 45135 a 45135 clientele general get a speed moletso go ke morekisi wa insurance ye o sego ya bophelo bona dipielo online go dirishwa ditifetso tsa tloelo
4: Wipsi lo bya maniti bo mo thobela fe mo shata wa tsebona go ithabisa

0: boetapele ya MK bjale Zuma Sambudla o ta ema le ntlhamole ka baka la gore le yena ba mmetse ka thoko o bontšha o kare ga a ka letlhakoreng la boetapele bja nnete bo re bo tsebang bja MK party ka fatshe ga Jacob Zuma.
1: Tate Maponya e ka ba se e le sešupo sa gore ka nnete-nnete boetapele bja party ya MK ga bja le botsule diripa tše pedi.
0: E bontšha bjale e no bontšha botsebotse gore a ba e dule diripa tše pedi ka gore ba ka se re ba dirile ntlo yo ba re ke institute ba tsentšha bomamang go ntlhamolo ba re ke nnete ta tšea le boetapele ba bangwe ba jwala pele ba re ga gone ntlo e bjalo e dule diripa tše pedi gona bjale taba ja ga botsebotse ditaba ja MK party di ka go boledišha maaka dilo tša bona ba liragela pele le morago diripa tše pedi tšona di gona ka mogare wa mokgatlholo.
1: Ka gore o fegilwe yo ntlhamolondlela ebile o tlošitšwe le ka kua palamenteng mafelelong re ka bona ga botsebotse maemo a gagwe a e ba kae ka fa gare ga party ya MK.
0: Ke ka baka le kere o ba ka go boledišha maaka o ka tla wa re motho o mongwe o feletswe ke maatla ore phaphara wa khotsa lolo o boeletse gape ba mo file maemo a na re go tshwana le John Tlope ba rile awa re mmela ka tlhoko gona bele re bolela ba mmošitše gape ka baka le o kerego taba ja MK party ba diragela pele le morago ka baka la gore baetapele ba MK a se ba kgethwe bjale ka democracy dikgethong tša mokgatlho ke bothate ba bogolo bjele gore ke taba ya Jacob Zuma o tsentšhao a montšha tsena a montšha jale re tano bona ba tswela pele ka ona mokgwa wa go fitlhela jake e lengwe motlho o mongwe ba ka ba le moya gore ga go be le kopano baetapele ba kgetho ke maloko a mokgatlho wa bona.
1: Ba bangwe tate Maponya ebile ba be ba šetse ba re tate le morwedi re bolela fa ka yena tate Jacob Zuma le yo Duduzile Zuma Sambotla o ka re ga bjale ba thulana ka ditlhogo.
0: Yona e bjalo fela ka e šetse ke boletse Jacob Zuma le politiki tšao ga a bona gore abo morwedi ya gagwe o ka mošeng ore o mmela ka thoko fela go kgotsele gore ge ba kopane bona ba kwane go go se go ye kae o ka makala ba rawa pele re mmošeditše go tshwana le ena ntlhamole ntlela o kwane go kgwetsa ba mmošeditše fela ke ka baka le gore taba tša bona di ka go boledišha maaka mokgatlho ola ka mokgwa o sepetšago ditaba ka gona ga gona nnete ga o kgone gore motho a ka lo latlha ngwanage ka mokgwao ke taba ya gore o ba le ka mošeng ngwana wa Jacob Zuma bjale papa go bontšha o ka re ga sa šomišana le ena fela ge le a seno le badiša re ka semakala a boeletše ba re o tshwere maemo a gore le a gore ka ona mokgatlhong ona ole
1: ka gore tšona dikaragano tšwe le rena re kgona go bolela ka tšona ebile di tloga di bonagala tate Maponya le bona di tla amathego ya party ye go fitlha kae ka gore re ngwageng o botlhokwa-tlhokwa wa dikgetho tša mebasepala ebile ka letšatši la nne kgwedi ya Nofemere go tla be go voutiwa
0: ao tsona di ka ba ama ka baka la gore nnete ge le tlhoka tšhomišano la tšwaka diriparipa le bakgetho ba namehle ba thoma go akanega fela se nka se bolela ke taba ya gore natala dikgetho jaana di boima kudu ka maatla le tla gopola gore MK ile ka dikgetho tša provence le tša naga ile a ja diboutu tše dintši bjale gona mo e leng gore ANC ile le yona ya ya fashe kudu ka maatla bjale ka kwa natala motlho o mongwe a re theletše di le opinion poll ka kwa natala yo mongwe le yo mongwe a ka no tswelela ka dikgetho tše ditlano tša mmasepala ga go tsebo gore na dipoele di tata di ba ka mokgomang go tlhakatlhakane selo mola IFP ANC le MK a go tsebe gore na ke mang yo le gore o tata a kumanang phapatlhogo fela seo re sebang ke taba ya gore IFP le ANC ba toga ba ne le makala ba ne le monyeta wa gore makala a bona ga a ka šoma botse MK kanata ya kgwetsa le gore ga e šoma ga botse le tla gopola gore le ka dikgetho tša dikarolo kgetho MK a senke ya bontšha gore ga botsebotse ka dikgetho tša mmasepala e ka ta a šoma ga botse bjale ge ba e lwa ka mokgwao ba tsanama ba latlhegelwa ke diboutu.
1: ga le sa bolela ka yona ANC tate maponya e bile re fetola mawa re ruma re kwa gore ANC thwetse setlhopha tshumo se seswa sa party ka kwa province nya ga uteng go matlafatsa party pele ga tsona dikgetho tsa mebasepala na le lebaseka sekim le bona seo e le sešupo sa gore setlhopha tshumo sela sa go feta seo se bego se thwetswe se paletswe
0: go swana le sela sa ka Natala tsile sa palelo ba feleletsa ba thola mabuya kgolo gore e bena a sete pele bjale ka gauteng ga re makale ka ba dirile se sengwe sa go eta pele ke lesofi ga botsebotse lesofi ke motho e le gore o kgethilwe ka kwa provenceng o kgethilwe ke maloko a ANC ke ena wa nnete o e le gore o tshwanetse gore a fiwe sebaka fela le seke la lebala gore ena lesofi ba dikgetho jela ja 2024 gap province ANC kubane le percent ke ka ba 35% ANC to ga teka teka ka kwa Gauteng ibile le sekala le bala go taba gore ka kwa Gauteng ga re khatse ja bo masipala je di tang go tsene ba tshwa ba maemo a go di mo ba bya le ka bo Helen Zile le bo mashaba ba le gore ba nya ka bo mayor ba bo Gauteng le ka masepaleng e nngwe ya di-metro o boima kudu ka matlo bjale ANC go ge e dira diphetogo ja go tshwana le je e fetola baetapele ba PKTT ba setlhopha tshumo kore le yona e bontšha gore e ya gakanega ga e tsebe gore ga botse e ka dirang gore e tle e kgone go šoma ga botse re ka tsa sieletsa di-opinion polo gore na di bontšha gore mang a ka ta a šoma jang go tlhakatlhakane ka kwa Gauteng.
1: Are mo saka se go di politiki yo e ke me go tate Enoch Maponya ka metlhare le bagana kwa lena re rala ka moso.
0: Go le bogana ke le bogale ba theletse.
1: Ga re tlholela go letlakala la Facebook mo theletse o shetjutjule di tse maikutlo shwena mo theletse re tshobela ka gashong. Na ke bone ile taba ya le hloyo ba rata kudu go ke gapa ba ke gorosha ka monageng empa ga bo bona ba ka sele ke ba dira ka rati botse ba tapele ba rena ga ba re rata re le badudi bana ga yen ke ramaisela koma oro o ka o ramashashane mohlonong yo mongwe mothele tshwe na oro thobela miro ba shumi ka gashong re ra le malapa a wa tlogetsego ke maga go bona a meboya ya bona e thobalela ka kagiso ke Hamilton Motlhapi ka Senwa Barwana yo mongwe motheletsišwe ena re thobela setlhopha sa tlhokwa la tsela le batheletsi ba thobela FM ga gona letlhoyo la selo batho ba tšhaba go bolela nnete re kgatlhanong le bosenyi go thupja ga boragwebo le bana go ikabela goba go thopa meago le go setlhomphe molaotheo wa naga ke Phuthi Mabotja go tswa ka moletse ga Mabotja ditabaneng ore moshate yo mongwe shomo theletse re thobela setlhopha sa tlhokwa la tsela a oa ge badudi ba dinaga di shilem ba sena mangwalo re re ba boele gae ga se letlhoyo rena re nyaka ba tle ka mangwalo ba tlile go gotelela naga ya gabo rena ba dira bomenetša maphodisa a sa kgona go ba laola ke Sofi Mashishi ore gae ke phake re bone extension ke maikutlo a lena batheletse ka boripana a go seamane felo la rena bagaši le batsweletse re tlatla re tswela pele ka morago ka ona ka morago le gono ke labone a re kweng gore mebaraka e tlhole go baka sebopego sefe.

le fela metsotso e supa re tswela e reng ela ja bosupa go bošhata kwa tsebo le boithabiso thabela FM ga gešo ke legota ga tswela Aforika Borwa e reng ke tse nako e ke le dumediseng kgolela kgausi mo le leng gona e le gore ke gona ge re fitlhile ka sona sebopego se go mošhato kwa tsebo le boithabiso lenanong la mabaleng a dipapadi nna ke tlefatlhefe se twaga mehala ke moko one ka metlhala mabaka ga ka sepele ke noši o gona ka mamorago ga ka ka mo 99 se nati kwa ga kobjana ka motšweletši wa lenano le mošupile go fitlhela batlhadima ga gešo gore yalo namile ke nnete re namere tše nako e re leboge tiragalo teamman wa gago wa molatidi mogolo setlhopha sa Kaizer Chiefs re amolebaga ka ditaba tša ira bosupa re tlo kopana le na gape e rinyela ya seswa ye setlhopha ka moka sa tlhokola tsela petima tšhetela ga mmogo le yena mašwa wa kholwane re ba lebaga ka lenano la tlhokola tsere tlo kopana le bona gape mo letšatšing na go latela ke go sasamaga gešo ka e betlhare fela metsotso re rabedire tšhela gona kwa e rinyela ya botshelela e re ke se ka lebala fa le batšweletši ba lenano la tlhokola tsela nnete gona maga gešo batheletši ba thobela FM gopolamofa gore setlhopha sa mošhato kwa tsebo le boithabiso nnete gona ba ka kua belabela ke mo e le goreng ba gona ba epsena ka kwa ba re ba sa le gare ba le lokisetsa tlano ba ko bantse ba gaša ba legana ka kua bo mangkoko baby ba gona gona ka kua belabela ka kua keleo ka kwa keleo safari lodge ke mo e le goreng ba gona motshetsa wa thobela FM gore yalo e namile ke nnete ke senyane sa metse re namile re tšhela gona kwa e rengela ja bosupa talabala fa gore le kgone le keletša tšhilela la go kgetheka dingkgwete tša rona tša dipapadi matlhakoreng ka moka a dipapadi a re kgethe gore na ka letlhakore lefe e fela ke seng ka go botšang tsona re ba keteka ba sa buša moya gona mo go mošhato kwa tsebo le boithabiso re gona go mafarotlhatlha le ya go go Facebook o tla re kgwetsa go thobela FM ya ka mola gape go X re gona go at thobela FM yaka audio book channel 815 gona kwa go DSTV ke gona mo le re tla re kgwetsa o se ka lebala gape gore re gona go www.thobelafm.co.za nomoro rena magala ka metlhala mabaka ge le rona go e kopantšha le rena se ka lebala fa gore re gona go 086 000 2452 086 000 2452 ba bantši ba lena ke na le tshepo le dumela gore le kgopetse gore re name re lenyakelang kgwete ka ge e le labone ge e le labone le a tseba gore ke nako e botse ya gore re name re tlhomphe le go keteka dingkgwete tsa rona tsa dipapadi ebile ke ya gopola ke bona lengwe la lengwalo ngwagongwa go feta go tswa go mongwe wa bathiletse ba rena a kgopela fa ro re be le yena go lenano la

0: wa bitsa mollodi o re matlakong ke e e fitlhile tsebeng ya gago re go beakantšhedite kgaolo ya bokete te nne le golo le masebesiswa e sennyane kgaolo ya go beakantšhwa ke kzeta kazazungu mahlangu motsweletše metšhineng ke thandiphošoko motsweletše le mohlagiša moyeng moleboge lebza lady madira motsweletše mogolo Isaac Silomashila ipsine ka diteng tsa gaolo ye ya le khono ya bo ketse nne le kholo le masome se swa ise nyane 4189
1: di shofuna ka ti shofuna ka man ki o ka se ke me pe uno go yanga bon
2: ma pe di tombolo tombolo ngwe me o khutse shang khantse mpe
1: tsho wena o na go se tshofuna
2: wena ka batla ga fa ke checka fela ke
1: o checka inga mara funu ti shofuna wa bona ri wa bona ri
2: mana ntshwe sa frosta ne nka
1: ke no sa frosta ne
2: ma pe he mon o na le mashira ma kae ga mo ki khantse wena mon
1: ma cheri wa bona ma cheri ka mo we
2: ai re ke bon
1: ke shofuna we
2: mana ma pe le wena
1: tshabe di ke inga wena khantse mon
2: he bana re ke bon
1: Iman, ti sha phone we, ndo we nyaka o ka se khumane ka muwe. A gona se ilo ka muwe.
2: Ya, eh a ba bae nyana. Mara tombolo.
3: No.
2: Wena mara o ka mogomongwe fetse.
1: Okay.
2: O wa vale di cherry gare ga bushego. Ke ka e bona pela se ga o mo ke gore bona le di call tsa gona ka di number checks di tsaveng.
1: Ha wa motho ba motho be ke bolela le yena bowe o be ke no bolela le yena ka gore o ba kgopetse gore ke die o ba
2: ya o monna selo shem
1: a ke monna selo
2: ya o monna selo we
1: oh ke lora ke monna selo ora re lwana sona mo sadwa selo e no ra re ba sadi ba o ke bona ba go tseba go treat monna special ba mo dira gore a e kwa le e le monna wa nnete
2: special konje o re special ora ge ke go treat jang so
1: no ka mo go treat jang ka gona o ntse thoka ra se nna selo bile ke na se rete ka montlong ka mo so bona bana bo ba bona ka mo founu ke bona ba go tswara monna ke eng o nyaka eng
2: awo
1: no bon
2: awo bile
1: ke le tshwara awo so lo ga le dilo wa sa dono texta e ke dono ba le dilo mo re tuwe a o ka no block a o ka no mfune
2: ke ba block
1: ah wa swa re wela ke no wena o nthompi wena a o nthompi a o nti monna wena a ke kukunela ka monna ka mona pele so it's better be like you ke sabu ya ka mo ke tsamae ke tsa kudula le mmale ho ke tsa bona ga dula le mahu
2: ha o mnya ka mmale
1: ha ke mnya ha go round ta ke dula le
2: e mna vai
1: e ke tsamae
2: vai oh no no ke to rapela vai
1: e ke sepila le re nga sabu ya o shala ana ka mo ga ga o le tsi mulloi
4: sofia o ka o ne ke ditlo ka mo office nya gago kare ke khale ke tsene ka mo a o ne na ko yaka o lebeletse mangwala wa gago
5: mngana ba mine I'm sorry manish papa le rwane ayayayaya arla ne re ka re sa mahlo man
4: ya le go gona wa go pola go la nna ke le ka mo ke sepele
5: no my friend o tla ne tswarela problem eshe le mwana le le botlhoka le ne le dilo tse e leng gore Brandon o ne botsa gore di tla kgona gala
4: tso go nna re ke lo ja mo kutama ntlo tse go nna ka re Brandon o go tlo lotla kgona gala o sa lebeletse
5: my friend wena o iteka ka mokhongwane papela re khala a nne ke rona
4: a se ba o a smile gore wa tsakeng ke bona le lino la mo motlhagare o di a tlama o le tia ke tsona go dirala
5: my friend o lone ngena no me
4: go pela go bia mangwalo a ga o ka re go etse o tla tlala wa bona
5: se ja di cutting ja le mangwalo le that is why ke smile ngana
4: ke tshele di tlhalosa
5: eh Brandon o re gona le dilo tse le di ka gona gala ka kwa jele ka kwa
4: e lo re ke dilo mantsho le tsebo tsa kgona ga
5: o re gona le prison water o mongwe o re a ka dira gore nna le Brandon re gona go ipsina ka kwa jele ka kwa
4: Sophie o nya ka go mpotsa re lotse o di bolela gore a re wena o nya ka go robana le Brandon ka kwa tropo
5: my friend that is why o bona ke tsere le male le ke smile because it's about getting come ke tshedi juicy
4: e re wa swa Sophie
5: no I need my friend or that prison water I got to show at least manifestile ka kwa ribe bona ribe le space sa rena ripsi ne together
4: Sophia Sophia ke go khopela mogore wa ka o le ka go tswela ka tsama fara tlatla ka dilo tsa go tsa go tsebala re tsa mapantiti Sophia o na le ngwana ngwana ga go tlo reng
5: mngana wa mina ni teleje imagine Sophia tsakalane maluleke na re bantiti Brandon
4: Shala o lo ra ke a sepe
5: bye friend

0: motheletše kae kapa kae mo ka ba go le gona ke re tameng thobela re ya lotšhe re tseba gore ka South Africa ba re madime ga fele ke le motlamogadi maboangwe le bogele bza Lady Madira gomme ga bjale re napile re fetola mawa tseba gore mo re le go gona re go gašetša re le mo ke leo Safari Lodge ka mo belabela ka mo a se mabose a se mabose mananeo ka moka a gašwa go tšwa gona ka mo e no ba le lela ba e leng gore a gašwa a le Polokwane le nna ke bolela lwena ka se sebaka ke le gona mo ke leo Safari Lodge mabose mabose di massage bile di massage ke gore le mollo go a tonyele ya kwa a wa re dule tse mollo ka kua ntle ka kua gomme na ko nyabele a rena peretsene go di tsebišo tsa rena tsa setšhaba nna ga ke se pele ke nnoši mo ke leng gona ka mo phapošeng gašo ke na le tšomodimo Tsefane a ke a go leboga gomme kgausi le nna mo ke le go gona gona ka mo ke na le Thandi wa ga Phošoko a re se senye nako tsebišo ya mathomo e tswa ka mo sekolong se se phagamego sa kgagatho ke kwalakwatso ya sekgoba sa mošomo wa borutiši legatong la intermediate go senior face gomme mo banyaka motho e leng gore a ka kgona go ruta geography le tourism ka go grade 10 go fitlha 12 le social sciences grade 8 go fitlha 9 mošomo wo ke post number 2 dinyakwa ke tše latelago o tlo romela lengwalo la kgopelo ya mošomo wa romela boitsebišophelo wa romela dikopi tšeo di netefaditšego tša ditefikeite tša dithuto tša gago ka moka wa romela setatamente sa dipoelo tša gago copy ya setefikeite sa sas le copy ya karata la boitsebišo goba pukwana ya boitsebišo di-testimonial tše e leng gore a di fete lebaka la dikgwedi tše tshela di dirilwe ka moka ga tsona dikopi a di netefatšwe letšatši la tswalelwa kamogelo ya dikgopelo tša mošomo wo ke la 20 kgwedi yona ye gomme ditlokolo di tlo swarwa ka lona la 20 gomme diteko tša swarwa kgwedi e tlang ka latlhano kgwedi ya phupu pego ye re itlišitšwa fa ke tlhogo ya sekolo mogoroga MC le modulasetu wa lekgotla taolo la sekolo ke KL Marosa go botšišiša e kgokagantšheng fa le tlhogo ya sekolo MC Magoroga go lefela šupa tharo senyane seswai seswai tee tshelatshela šupa goba lefela šupa pedi seswai pedi hlano tete nne lefela ke 0739881667 goba 0728251 40 ke yona kwalakwalo kwa tšwa sekgoba sa mošomo wa borutiši go tšwa ka mo sekolong se se phagamego sa kgakgatho a re bone fa go na le tsebišo e latelago e tšwa ka mo mošate wa mmapela mo ba bolela ka taba ya gore tonagolo ya province ya Limpopo Dr. Popi Ramathuba o tlabe a bula House of Traditional and Khoisan Leaders go metiragatso ye ga ba tla ba re bulela yona e tla swara ka la 20 senyane mola mošate wa mapela ka iri ya lesome a re yeng magagešo re re ipsine ka moletlo o mo bosebose go botšišiša le go humana tshedimošo ka botlalo e kgokagantšhe fa le morena lesebana masebe go lefela šupa seswai lefela pedi šupa pedi taro taro taro taro ke 0780272333 pego ye e retlešitšwa fa ke motlatša modulasetulo ke morena LP Masebe wa Mapela Traditional Council kwana mošate wa Mapela metsotso ela ke e 27 go tšwa e reng ela ya seswai a re nape re tsene ka mo tsebišong e latelago yona e balega ka tsela ye ba re re le mošate wa mafefe re kgopela gore ba le kgotlela banna ba kgothe-kgothe lena etlang re kopane mo ba bolela gore le kgotlela kgoro ya banna kgothe-kgothe ba tsebiša ka kopano ya go beakantšhwa e leng gore ka go yona re lokiša molaotheo le go ngwadiša maloko a sefero go saina molaotheo le go fetišetša ka mošate kopano yona e beakantšhitše go swarwa ka llabone Oh, ba itshwere tshwarelo botheletse tshwarelo. Ya go latela engwe tla ke bone ya. Ye nako ya gona e sa tla ke la 23 e tla ba e le mokibelo ba re ka moga mashashane Ward 40 ar kopaneng kopano bi ya ka ntse go swara ka mokibelo ona wa la 23 ka ira le so mo misong mola le patlelong la di papadi la di tlou morero mogolo ke gore re bolele ka ditirelo tša setšhaba tše e leng gore di a re ama tlhe batho ka fao e tlang ka makatana mane gomme pego ye e tla fa ka morena le dwa go botšišiša malebana le kopano ye le letša lefela šupa senyane seswai pedi tshela nne nne pedi nne 079 826 4424. Ke rata gore ke leboge ba ba fetileng pele gaka ba mabaleng a dipapadi Nathi Kobiane, Nathi Nice, ke a go leboga. Ke leboge le yona Clifford Mehala, ke leboge le Madi wa rena wa ditaba tiragalo go re ke go letsa ka ira senyane. Nna mo ke leng gona ke a shooter kgausi le nna ke na le moremogo le extend mo wa tsa o ja loto go pula gore ke ko mollong kwa ntle kwa go sa re bona diphoofolo di ja re tsheuwe di tla o dia di a o kaba
1: e re ko sebele
0: ntsebele
1: gape ke re alila mona ke poelano ba be ba di a kerio ba re kerio ki
0: ke kerio ki
1: ba o pela
0: Ali gona ali awa tlatla phokeng o tla opela ka gore tse ba dikhwaela o tswa message ke
1: bona ke sa tloe
0: awa na ke a tswa ei go tsa go tsefa jwang
1: nka se tlhale nka se tsema keng le o le fase safari lodge ka pala ke go ya masaka
0: gore go sasa go bona diphofolo go tla no ba bialo
1: ga mmogo le tlhago
0: le tlhago ya pere na re batho le tlhago ga le re nnete mollo ka kwa ntle mabose a leng kwa mollong kwa
1: bonfire
0: thandi o etsa di smile tse dingwe tsa maphelo ke na le leng ro tsena go lona kere o tla bo ga sha tshwi go tswa gona mo ke leo safari lodge ka mo bela bela ka mo go ga sha go tswa mo mamotla re tshwara tsa maphelo le o bolela ka eng
1: ya mamotla re tshwara tsa maphelo mo ile gore ke tla ba ke bolela tsana fa le molaudi wa sebete sa Capricorn yo a tshetsane go le tsa phepo le tsa dijo e le go ma aida mathabate bona batlo ba ba re tsiya gopu ka beke yela e fitile go thoma kana le sumiti go fitla kana le sumi shupa ya World Awareness Salt Week
0: ya le tsoi
1: ke bolela ka le tsoi ya bile gape ke tla ba ke boledi tsana fa le chef
0: thandiro tsa letswai
1: awa ba totlo ga ba mmotsa gore letswai le o u lija le le ntshintshintshi le tla le mathata
0: o tsere ke mokuti o mofe motho le setswai kwa tatso a dijo fa fa fa hai batsong motheletse ge modimo a ratile nna le wena re tlhakane le le latsela go letsatsi thara
2: Lenano le la tsa maphelo o le tlisetswa ke SABC Education mo Thobela FM.
3: Enrich your mind, enrich your life.

0: Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Mafiki Zolo. Lebo bangwe ba banyichi.
1: Ticketing kontakala ko Ticket Pro ka 350 rand. The VIP 1750.
2: Ziyakhala mo.
1: Kiri ziyakhala mo San City.
3: Yo we teleditse go ke Tshobela FM ya le go tlhagaso la Africa Borwa mo teleditse mo go hlomo ka bolo gona ke go tabisha ke happiness to bomake le nana o le ke la mo re mogolo la bone le go tlisetsa tsaka pukung tsa mo re mogolo re go tabisha mo go hlomo ka bolo gona ke re go wena ke go dumedisa se sha take re ke tia lo pala khoro le nana o le la bone le o ile gore karolwana ye kgolo ke tsaka pukung ga ke le ga sekele TV ya le ka mehla ke na le alila mo la ke tlhatlha phukeng ke ena re ba go mmogo go tlo thoma gape ya le go tlo fitlha ka iri ya pele godimo ga tlhogo ka malabone o tlwaetse motheletše gore re ba le sesemadika matebola yo e leng gore o tlo nama a re botsa ka meriana ya meriana ya gagwe yo o itsebago gabotse Leo Cell Center go tswa kantorong ya bona ya tshedimošo ya ditaba tša maphelo o setse a ikgokagantšhitše le rena gona bjalebjalebjalebjalebjalebjale mme re ratago gore re tšee sebaka se re e boledišane le yena Sis Monica re perela ngwana mane menjani kwalao a namna mfokela phela namontla ya asha iri kunwana a ukutibu wena la warm bath we what's nipjel what's ama utarene ka le kelio safari keleo safari lodge a uitibu we ntakutisa meso kunwana ko la Ragasha re le gona khaitsedi ya ka re mo bela bela ke leo safari lodge le filo le le ngwele le botsu botsu botsu botsu botsu botsu botsu botsu botsu botsu botsu a nda go bjela wena ifu nga ta ka ngwe ntsena o tala ba ko ta seko na seko Ragasha re le gona khaitsedi ya ka ragasha re le gona merite tshele merere mengwe ya bohlokwa kudu ya khasho ke kalaba ka lo re o tshia gore re gona fa ke leo e safari lodge me ke le tshabolelo go le go ikopantsha le wena le se tshila le khono la labone re tseba gore o tlo re botsa ditaba tshe ding tshifela tsa maphelo a rena merite di le khajedi o re tsore tsheng bo shego mbya le khono ke a tseba gore ditaba tlo no ba tshe ding tshifela tseo e le gore di tlo bontsha bohlokwa bya meriana yo o shomago ka yona le balwetse ba gago
4: na tsentsa ka re lo shinene a te ke dumedisa mo theletsi wa more mogolo le go leboga matla ya radio matla ya sia le moya o tla na ke kae kae wena o kae kae ke mo re kopa
5: yeah
4: okay sa teng lena ke tlo bulela ka taba ya akere mentsi ke bulela ka taba ya matla ya mmele ka bulela ka di muscles ka bulela ka taba ya matla ha sa kgone circulate le mmele jale kwa ba le ba bang ba re this morning ka obuletse ne re utlwile mara re sa shotanyana ka taba ya tsone di muscles tseo gore go tloa go etsaetseng hangata ha ba ile gore motho di muscles tsa hae a di sa le matla kapa di thoma go se kgone go balansa kapa go koka mmele jale karaba ke gore go na le batho ba ile gore di muscles tsa bone di fihlile maemong mo re ba na le condition e bitswang muscle or muscular atrophy ha di ba jwalo di muscles di no ba di muscles empa di lose-itse botlhokwa ba go ba di muscles a di gore di thoma go ba thinne di thoma go ba light kudu e sa tlhotse di kgona go contracta gore go ba le di movements tshwantse go be le di muscular contraction tshwantse di muscles tse jo e be ile gore ke tsona di dia gore go ba le go ya kwana le kwana jo le motho ka ba le muscle atrophy gore gore di muscles
3: e sesmeni ka ke a khopela kgaitsedi ya ka itshwaregana fa o re tse ba papatso ga nyane nyana fela re taba re wa go wena mona ko nye sefirishe go pelo
2: Na o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago. Letsetsa mo go 083-244-0046 go ba WhatsApp. Di thusa ka go tlosa dikoloto, diakhaonto tseo di saletse go morago. Di ka tlhola le go tlosiwa ga go selefe. Letsetsa 083-244-0046. MCS ke e dumeletse go ditshebeletso tsa ditšhelete. NCRD 2615. Merao le dipeelano di a šoma.
3: Re sala mo go mtheletse lana no le la moremogolo bo tshegombya le khono me re na le khaitsire ya kamarika ma tshebola re go ka gantsitse le yena ka magala me re tswela pele le yena go ya le ka fawe leng gore o ba re tlhalosetsa ka gona ka Miriana bo hlokwa ba Miriana ya gagwe le ka fawa thusana go le balwetse ka gona Leo Self Center ke mo ile gore o tshwa gona re mo dumela go tswela pele ngwana mane yana ma hlwena
4: Okay, so smell one of my really eh the lose a carry. Ka if you shama emong mo elongri the muscles jamutu a disahona or contract or a disahona dia or a hobeli or mutu ahona sipila or mutu aka tuti ahona sipila Babang, if you hurry Bawa Arwa emela unyaka sipila wawa Baba utasipila and afisa kwana liwana. O se ke le matla ba bang ba sa khona le emela go koka mmeli ya bona ka lebaka la yone eo ya di muscle atrophy e be ile gore go na le ba e leng gore ba le metsi nka bolela ka spinal injury di muscle ga di ntse di contracta jwale di ya gona go thusa ba e leng gore ba na le di issues ja spinal cord, spinal injury, stroke, banaling, bolwetse ba marapo, kudu-kudu osteoarthritis, ebile banaling back pain, di pain tsaka morao tsaka mokokotlong. Jale, ntho ena e kgonagala ka gore ha di muscles di fumana dilo tse bitswang motlagase, ntho e bitswang electrical impulses. E kenywang mo mmeleng le gona o tsoa le gona go thoma go contracta jwale le gona o fa mmele maatla le gona o dira gore go be le di-movements kapa mobility ga e le gore re bolela ka mobility re bolela ka gore motho o kgona go ya kwana le kwana kapa o sepila kapa go ba le movement jale potšišo ya motheeletse mo e ne e le kudu taba ya gore yena mo a leng gone ke motho o a phelang o paralyzed ke be jwalo a gone go movisa kapa go phamisa maoto a gae jale ga motho tshwanetse go be le movement ke tsho jale ke re di-muscles di tlame di kgona go contracta jale ga e le gore di-muscles tseo di thin ga di sa na maatla ya bo-muscle jalo dikapa ya maatla a bo-tissue bo e ne ba fela muscle e dutseng mo motho ha ka se gone gore a ka emela ka pa phamisa letso ka paloto go so kene le taba ya di nerve ka gore ba bang e tloga e le jwalo ka issue e tsamaisanang le taba ya di nerves le di shika le go emela ka sone spine seo ka pa neng e be le gore di neurotransmitters tse re bleaching ka tsone a di sa gona o sepidisa message ka pa mila o sa gona o buletsana jale ke re go mthelele yena o a founeng a botsisa le ba bang ga motho a etla ko Leo Self Center e kere re tla mo checka ra mo fa ditlhare ra mo thusa ka di-muscles jeo e ka ba e le gore ke taba ya paralysis e ka ba e le gore ke taba ya gore motho o na le stroke e ka ba taba ya gore motho o tshwenya ke marapo ba bang e tloga e le gore message o kapa matla a kapa di-impulses jeo ga di sa kgone tshwetse di kgona go sepela le mmele kaofela tla fumana motho a lela ka tlhogo e sa feleng e ka nna ba acute ka ba migraine re bulela ka migraine headache ke tlhoyane ha ba ihlalusa ba re inya ke tsana le ka re ke lightning ena le bo light e better e ba bang e feletsa e fihla e affecta le maso tsaba light ya inya ke mix ha e feli ha e tle e tle motho ka tsone o dira selo jale e goga le molala kapa di muscles tsa molaleng le mahetla e bile gore motho o tla ba ana le tension e sa feleng jale ntho re etsang ko Leo Cell Center ya utlwa ka mo ba bolelelwa gore ko Leo Cell Center ba bolela ka meriana ya bone e nnete wena motheletše re bereka ka di-herbs di-herbs di na le maatla a tlhago motho o na le maatla a tlhago jale matla a leng mo di-herbs-eng a kgona go buledisana le matla a leng mo mmeleng wa motho motho a hlaileng le ona empa seo se kgonagala fela ga e le gore di-herbs tse motho a dinwang di tsamaisana le mathata kapa boima bo teng mo mmeleng wa gae ga go kgonagale gore nka tseya herbo kapa setlhare se mmere kwa sona e leng gore ke o shebana le tlhogo ka fa motho o e leng gore bothata ba gae ko popelo ke fetsa ke re awa popelo ya gago e tla fumana maatla kapa maatla a popelo a gago a tlhago a tla tsoa di-muscles di tla thoma go contracta empa e le gore help eo ga ya direlwa popelo e diretswe tlhogo utlwa ke taba e nngwe eo jale tshwantse e be e le gore maemo ana a bophelo le ditlhare tse batho di ba fang tsone tshwantse di tsamaisane le gore setlhare se se dietswe eng setlhare se se dietswe eng se motho wa mofa se ga o mofi ka lebaka la eng ke tla fana ka mohlala ke rata go bolela kudu ka ginger ke e berekisa go fana ka mohlala ka gore batho ba bangata ba tla go bolela gore re nwa yona re ja yona re tshela ka metsing re nwa letsatsi ka ofela e be e le gore motho o berekisa ditlhare tse e leng gore di na le warfarin kapa di na le aspirin ga e le jalo o tla ne utlwa motho o a lela ka gore ke dula ke lapile ke dula ke kgathetse ke ginger yeo ka gore e lwantshana le ditlhare tse e leng gore sentseng a di berekisa tsa chronic ka mantswe a mangwe motho o tshwanetse a tseba gore seo mo fang se tsamaisana le ditlhare tse a di berekisang a di nwang na pele re ka ba fa eng kapa eng ke lebaka la gore go ka nna ba le over go stimulata maatla kudu kapa le go wa dropa maemong ya gore motho a fumana thuso e be ile gore maemo a ae a thoma a ba wese jalo ko Leo Cell Center re fana ka ditlhare go ya ka gore mmele wa motho o ga re mo checka o re file eng go tloa moo re tlhatswa lela taba ya go tlhatswa lela ga se fashion-e ga se ntho e re tla reng tsatsi le leng re re e fedile ga e sa le fashion-eng e feletswe ka lebaka la gore re ja ka mehla batho teng ya bone ga e bereke ba bangata tshela e gona ka gare go ba le absorption le reabsorption ya ditshila e e leng gore di tshwanetse ebile gore di tswile mo mmeleng o mongwe a ka ba le potšišo ka gore teng ya motho e tshwanetse e bereka ka tlhago gobaneng ke tshwanetse ke tlhatswe lela ka gore e tshwanetse e bereke le yona ka boyona potšišo ke gore wena motheletše mo o dutseng gona teng ya gago yona ya e berekela na re se o fitlhe potšišong ya gore gobaneng motho a tshwanetse a tlhatswe lela ka gore o tla fumana gore o mongwe o tla fetsa beke tse pedi kgwedi dikgwedi tse pedi a sa entlwaneng empa a ntse a e ja seo se tlhalosa fela gore maemo a teng ya motho aa ga botse tshwanetse motho a tle ko Leo Cell Center re tlo motlhatswa go thusa go ntsha tshila e e leng teng ya gae ka o berekana le teng ya gae re etsa gore go ba le di-peristalsis tse tlo etsang gore teng ya gae e ithuta gape go phusa tshila e tshwanetseng e tswe mo mmeleng wa motho eo mongwe a ka ba a re e le gore go dira ke eng gore teng ya ka e sa tlhotse e kgona go bereka botse ba bang fumana re wa ja metsi wa nwa o ja dijo tse e leng gore di na le fibre mara teng ya gae ga e direke go gongwe a setaba ya gore o ja eng o nwa eng empa e ya ka gore environment kapa environment e o e leng gore o phela mo yone nako ya gago e telele e go jwang e go tshwara jwang maemo a monagano wa motho a kgona go senye teng ya motho sa tlotse e bereka botse gatelelo ya monagano e senya kudu mo mmeleng wa motho o ka emisa se sengwe le se sengwe ke mo gatelelo ya monagano e kgona gore motho a ka iphumana a bethwa ke stroke e kgona gore a motho a ka feletsa latlhelo ke monagano a e sa tlhotse o bereka botse e kgona gore botho ba bangwe ba feleletsa be e le gore motho ga a tlha a na le epilepsy mara neneng motho o epileptic kapa o na le di-seizures o etsagala gore ba bangwe e be e le gore ba feleletsa ba le di-heart attack ka mantswe a mangwe monagano wa motho le ona o berekisa di-impulses tseo electrical impulses tse e leng gore ke tsone tse sepelang le mmele kao fela jale se sengwe le se sengwe se etsagalang mo mmeleng wa motho ka boripanang ka re mmele wa motho wa bodedisana so se re se etsang ko lesel center go check-a go fana ka ditlhare go tlhatswa lela le legolo go thusa di-muscles go kenya energy mo mmeleng e kgona go circulator ga botse go ba thusa ka motšhini o thusang di-chika madi a kgona go sepela ga botse dilo tseo kao fela di kgona go fitlhelela maemo a mmele wa motho ka tsela e tshwanetseng kapa ka tsela e lebeletsweng gore mmele o tshwanetse o bereke ka gona jalo tsotlhe tse ke di boletseng o di fumana ko Leosel Center o Sesi Monica kapa ke reng ke Dr Monica ke re ene ke ena ka dipampiri
3: Dr Monica Matebula tseo ka moka tshedimoso ba tla ikwetsa go wena kgaetsedi ya ka mme ebile ke rata go gopotsa motheletse gore a se ka lebala gore ka malabobedi le giane makoseni section a magareng ga iri ya bosupa mo mesong go tlo fitlha ka iri ya bone mathapama ga se fa o fela le kgwetsagala go gona kgaetsedi ya ka go na le mafelo a mangwe a mmalwa mo le kgwetsagala go gona nka rata go gore o botse motheletse wa rena
4: Ko Pitori re gona ka re tlo ya ka di-23 e leng Saturday se re yang ko sone kgona Francis Bartley Sesulu ke leng Skuman le Prince le go ya ka mabitso ya gale ko Princeman Place Office number 1 Polokwane re gona ka malabone le malabohlano beke e nngwe le e nngwe ko number 82 Hans van Rensburg ga o kena ka gate monyako wa boraro letsogong la gago ba re ke tsogo tla kere la right la roja le tsogo la roja
3: la ntsogo so era smart
4: Jane Festi re bona ka di 27 ja go
3: tsena hey
4: nna ke nna bile ba ngwe le tle di notes mme o na taba go ngwana matlang go Shell Garage motho a le go Shell Garage ya Shell, but Shell Garage ya ngwana matlang e leng ko ngwana matlang ke gona mo re leng teng ka di-27 re kabe re na le bone a kgonoko re tla ba bona ka di-10 ya June ga JJ pila railway station dinomoro tse motheletse a ka re fumanang mo tsone ke 071 286 1271 0 7 1 2 8 6 1 2 7 1 and we are 0 6 5 6 6 4 6 7 7 8 0 6 5 6 6 4 6 7 7 8 okay ke feleletsa ka hore motšhini metšhini ena ke bulelang ka yona kudu-kudu ona wa di-muscles o thusa le ka o theosa mmele batho ba cholesterol batho ba makgura ba mmele o mogolo ba tamelang gaufi re tlo le thusa ebile gape nna ke na le dipake akere ke tla buya mo moyeng ke tlo ba bulela gore varambus ke isitswe kapa ka isiwa ene ke emetse setšhaba se mametse ke tsere taba eo
6: eh ya le wa no pota manje a sna mato e ta
4: tsbona sa
6: ke le buile kudu khatjeri ya ka go boledishana le wena bosego bya le gone go fitla re kopela gape bekeng e wetla go ka la bone ke a le boga
4: ke ha botse e de boroko go ba tieletse ba bere ka ntlang pele le bereke
6: a kona borongo ka mena le tereni la phela
4: ke re ba tieletse ba tibe go ba tieletse go ba mamedi ba thobela
6: ke ha botse se se monika fa batlela
4: e ke se shine
6: Aye, tabela fa boshate watsebole we tabisho re fetse go boleshana le sesmonika matebula abe ya re boleshana le sesmonika matebula wa Leo Cell Center bosho pia le khono pia labone e bile re tlo boleshana gape le professor Mahlaela wo ke kholwa go gore re le ka go ikgokagantsha le yena ka mogala ga bjale me re re go ge re feditse go ikgokagantsha le yena ka mogala wa botse ba professor Mahlaela ke ngaka se tsho go tsoka fa le sebitela rama makweng re ikgokagantsha le yena ka mogala ke moka ra boledishana le yena ka ditshaba tsa bonga ka ba se tsho go ya le ka fa ile gore re tloa tsena ka bona ka le tshela la bone me ge re tlo fetse sewe re tlo ba re tsena go tsaka pukung tsa mo re mogolo motheletsi ka le bakala le felo le re le go lona ke le o safari lodge re ka stroba le a re tlo baleng kanego ya the power of the pose ka karakeng upya din tlatsona rena le baeng cheding chiche wile ngore re tlo swanelwa ke go boledishana ka tsona le bona e le go din tlatseo ditjoletse go kgaolong yeo re batile go bekeng ya go feta bjale re tlo no dira fela bjalo mtheletsi wa Thobela FM re tlo bale baeng ba babedi ba wile ngore re tlo boledishana ditaba tse din tshinyana le bona le nano lona le la moremogolo go itaetsa basetse ka fa le polokwane go setse go ikgokagantshitse le professor Mahlaela ke rata go gotamišana le ena gona bjale mo mogaleng prof marimašhao ke a go tama le go amogela lenanong le la moremogolo bosegong bjale kgono
7: thobela morena make ke dumediše batheletše ka moka ba thobela fm le mangaka le magoši le batsweletše ba lenanego le bona ba kgone go kgotlha-kgotlha gore kopantšha le ba leng ka bole leng gona
6: a ga ngwaneso le nna ke nna ke tamiša go ke be ke leboge kudu go ikgokagantšha le wena ka mogala mme ke re mola ke ikgokagantšhitše le wena ka mogala ke gopotse motheletše gore ka malabone matšatši a go swana le ona matšatši a le ka malabobedi wa re etela prof gabedi mo bekeng tloga tabe o re tloga re leboga kudu go menagane go boledišana le wena go fahlosa setšhaba ka ditaba tsa bongaka bja setso le go tsebiša balwetse ba gago gore ba ka kitimela go wena ka malwetse a fele a fele a fele a fele a fe go no swana le ge bosegong bja lekgono prof re nyaka go no bolela ka malwetse ao a tlwaelegilego eupša a kotsi-kotsi-kotsi ao professor Mahlaela e le go thwadi gona prof go swana le go bolela ka bolwetse bja makgoma re nyaka go tseba pele gore bo tsena motho bjang boa dira eng motho ba ba kotsi ka sebopego sefe prof tea di le re theleditše motlhompheki
7: ka bolwetse ba mogaši
6: bja makgoma
7: mogaši le kwele re bolela ka makgoma makgoma e leng molwetse boleng kotsi ebile bolwetse ba makgoma bo feleletša bo išitše motho bo fatshe ya mabu go tsena ka bolwetse ba makgoma bo tsena jalo ka moraloko ga bo tsene bokwetsa motho botlhoko go se tikilele mo mothong gore go tlhokofaletswe wa se ikilele ke kotsi e kgolo and then motho o tlhokofaletswe wena wa ya mola go wena ke kotsi a re lore dilo ka moka ditaba tse di tsamaišanang le lego like o fetetswe ke lesea ka mpeng o tshwantsho o alafiwe o tliniwe o be sekuno korare o be gabotse o kgone go tsenela ka gare ga thobalano e ka ba mme le ena papa fa o setse o fetetswe ke ngwana o tshwantse o le kgomane bavo e tee bavo e tee ra gore tshwantse ka moka le tlhapišiwe ka moka tshwantse o re alafiwe sekgoma napele gona gore mosadi o lokile papa o lokile le ka tswela pele la dia jaka kwa thobalanong so gona no go tla alafiwa mosadi fela and then monna a la fiwe bo go tshu we misha motho wa ba wa mo chavela mo ya ngona ha o tsebo re motho wa no la ko mrago o fitile so wa la si wa
6: prophet yeah prophet ko khopela mo mthompere itshware gona fela byalo re no re tope ba papatso ka pela nyana ke mo ka re tla bua go wena mona ko yesa fetse go pelo
2: Na o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago. Letsetsa mo go 083-244-0046 go ba WhatsApp. Di thusa ka go tlosa dikoloto, diakhaonto tse o di saletseng morago. Di ka tlhola le go tlosiwa ga go selefe. Letsetsa 083-244-0046. MCS ke e dumeletse go ditshebeletso tsa ditšhelete. NCRD 2615. Merao le dipeelano di a šoma.
0: Se le moya fela se o ka se hoja go ka Afrika borwa. Tshetse di ngwetse. Di thuta ka Thobela FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
6: Letse go na ke moshato wa tsebo le boithabiso. Prof o ka tswela pele ngwana mmaki go theleditse.
7: Ya, ke yona ditsela tsa go dia gore motho a feletse a le kotseng gore o be le mathata gore o fitetse ke ngwana wena na kongwe a o tsebe wa tsebo mara a o lukishe bo mmele o tlhokofaletse. Ke molekane a o itlhokomele dikotsi a o ka se be le kotsi le kgono o tloba le kotsi nako e ntšia malwetse a o tlo go kopana le ona mo mmeleng a tlo tšea nako go alafega ka gore wena o lebetse go na le makgoma o kopa le bolwetse ba tlhogo wena o ba busy ka gore nkalafeng tlhogo o ba le bolwetse ba maoto wa re nkalafeng maoto makgoma a kotsi mogashe motho a na le tsa go tshwana le tja makgome o tshwanetse a alafiwe a fole
6: Ga se namile bona bo we fela bolwetse re tseba go prof o na le go tlhalosa gore bokotsi kotsi e upya pele ke fetela go bio bongwe prof ko mpotse kana fo ya nnete ya makgoma ke a mohutama
7: kana fo ya makgoma kudu e re thomang rena molwetse tsonje re mara metse
6: ya
7: papa go mofutisha a steam a tswe kudumela mo mmeleng wa ga kudumela e tswantse re etswe and then a tswe kudumela mo mmeleng ra mohlapisha rena le dipheku tse re mo kokotang ka tsona ka pa tsa go mohlabela mo mmeleng go bula se goma se rena le dipitsa tse tswantse re mofe a nwe le ka ba mmele ena re tswantse re mo alafe ka gore e re ka se mo alafe e fina go ke mescarriage kra re o fite jiki o humile tsileng e re ka se mo fitishi mowe a ga lor bana ka moka ba etla le fase ba no bere ka o tshika go matsileng o tsanye ro ma la se ma baka ao and then lo ona se khuma la pile ba fodile batho ba bedi ba o ba ka lo tswela pile ba dia seo re ba thusa le gore motlholo wa mohuto o sesa o di aga
6: o na mile nna ke kwele prof a re bolele ka bolwetse bjo bongwe shebo bja go hwetsa motho a hwile lehlakore ba bangwe ba re ke go fa mphapa ka mokgwa go sa kwešiša ga lego a ke re tabe ya go hwa lehlakore ka setlwaedi re no re motho o namile o na le bolwetse bja stroke go tswa bongakeng bja setso go hwa lehlakore go hlalosega bjang prof
7: o ya go hwa lehlakore mogashe re bolela ka le site la mmele go ja le sabereke o mongwe lotwa go dolo le kuka and then le se milo a go le go kwa le ka motshwara le ka mhlaba a kwe a le fili le so a le fili o mongwe ja le go tshwara silo le o le emele ja go no le emele ja e re lotu gona e tloa le mathata so re mothowe o betse ke stroke o khwele le hlakore o mongwe le go ja gona metal melomo e le site le ka mokwa go ja le melomo e se kame le go bolela go ntsha le melomo le street a le gone go ntsha ditaba la rarangana so ba bangwe e no ba bolwetse bo ka thoma le sefula se senyane a lo re ke tlo fola ke tlo fola ke tlo fola na pele ke botata and then ba ba go betwa go ja a betwa robetse ka ba hone o thoma mosegare a dutjana o kwa gore ei a pe ke tije dire le sogole a le sabereka ha ka re khoetsa ka pela motho o thushega a go nya gore a tsena go etelele go ja jeremy wa ga mebedi meraro a sa ba khoetsa ka lafo ya sitse go tloba boima mathata o costa bolwetse bo ke a mantsi kudu mo motho o mongwe o phela alla o mongwe ba gona gore meta straight wa phela ala go le phela ana gana dilo tsa o tlhakane ka bopelo lona mathata a re o tlhakane tsa dilo a di tlhakane ore wa loba motho mo ratang ore gwa re o diagala nte nngwe e o tshwenyang kudu mo moeng a o kgone go intsha ei go kotsi kudu le gona go ka kgosa tsa gore o feletse o kgweleng phapa
6: ke tloga ke lekwa
7: le letsogo la boraro le gona le seka lebala letsogo la boraro
6: go tla go anyakega kalafo ya mohuta mang prof go tswa go lena go thusana le motho yo
7: nna ke na le diphoofolo tseo ke di šomišang go tlhakantšha makhura a diphoofolo go tlhakantšha le medu ya metlhare le tsebang gore ya kgona go roka mmele wa motho go tshwana le lerapo kapa jona ditšhika di sa dumela se ka re ha betwa ke tlhakodi o mongwe di a gomelela o mongwe di no ba losi so ba bangwe re a ba tlhabela ba bangwe re tsea makhura ra tlotsa kapa ra thoba go tlolola tšhika tsela di boele ba kgone go sepela e le ka gane gore ra ditheko tse re ba fang ba phela ba kgopa ditlhakanba trasha ka ganong and then lemile le kgona go ba gabose so ke metlhoro e mentšhe re e diang ya dikalafo fela nka se kgone go le boja ka le tlo thoma wa lefa ka mo studiong
6: Prof go na le molwetse o mongwe sho o re theeleditše o re mahlaela professor mahlaela ke a mokwa o na le go bolela ka

0: mela le go professor Mahlaela a di tshollo no re prof monanga ka ire go botse ke so re ke selise a go balela tsona o hetsele tshe tshelelago prof ba le kanga ka setso malwetse a go papapapana mo mothong o tia go botsa re ke so re ke seka sona ke seka sona ke seka sona ke se le tswa bjang ka molwetse wa mohuto o prof ba
1: mogashi ya mathomothomo e le malwetse a mantši mo mmeleng wa gage a se a thoma malwetse ao e le a mantši o kgwetsa e no ba bolwetse o tee bo thomileng kgwetsang gore molwetse o rorogile dimpa ka mo teng a je le tsebo gore ga a sa je nako entši a gona mmele mo o ka bang kaone mmele ka moka le marapa a tlo fele ja a lapile so ore o lebelela kudu-kudu-kudu teng ya gage pele and then ra lebelela le tse dingwe gore ke efee ye e leng kotsi mo mmeleng wa gage nape re o thoma ka bo leng kotsi pele and then efe ke teng a e right re tshwanetse re lokise teng ya e be right ra tsa o teng he e loka malwetse a mabedi a mararo a tlo fokotsega ra kgona go šhala le a mabedi mo mmeleng wa gage napele le mofodišitse o tlo o emelela molwetse oo
0: nana mile ke go kwela kala fa gona ya tshwenya prof inyakang o tlhapisiwa motho go ba o nyakang
1: wa mkhutu o mogashi re tlo gopela go tswa go badimo re tlo betha taola re betha taola ba dimba tlo re go tswa re tlhakantseng he go nyaka re mo fetsa ka teng re mo fetsa ka gara ife ke madi mo mmeleng ke di tlhabi ka mogwa a tlhabiwang tla ya ka tsa o tloja mo mmeleng re a mo tloja gore di tlhabi tsela di khomole maoto le ona ife a mo tshwenya ka o thobiwa re a thoba ife go na le se sengwe sa gore se gona ka mo teng yao santse se se bolae ra se bolae se kgomole napile motho a kgone go iketla
0: prof ke nyaka go botsiša potšišo wa mafelelo mogolo wa ka ka bolwetse bjo bo ratago go no re tsena ka bontšhintšhintšhintšhintšhintšhintšhi bolwetse bja mokgotlhwane ke mo ke nyaka go no o tseba prof ge bolwetse a ka tla go wena gapo o na le mokgutlhwane o mongwe hwetse o sepedišana le tlhogo prof wa tseba hei goba motho a o tlhola goba prof bolwetse bja go swana le bjona bjo bongakeng bja lena bja setso bo na le meriana ya gona mo le ka kgona go tlhakantšhetša motho la diela motho se la diela motho se motho a fola atlile go lena a sa nyaka a tlile go lena a sa nyaka go ya bookelong goba a sa nyaka go ya bookelong potlana le ka mo thuša motho wa mohuto wa mokgotlhwane
1: botse mogashe botse re na le mokgotlhwane e mengwe ya go tshwenya and then ye e diang gore ka nete motho o nwele se o nwele se e gona mekgotlhwane eo e kgonwang ke setlhare sa setso o gona mokgotlhwane oe wa gore ga ka nwa letlhare ja setso napile o tsamaile o sepidi le a tseba ga botsebotse ne ke na le mokgotlhwane wa mohuto nako e ka moka ke na le lebela tsone e phela ke gotlhola gone jalo age sa gotlhola thota ke na le mengwaga ya mebedi meraro ke nna o ke lemo ke phela ka letlhare
0: o ke a go kwa prof e tshware gana fa ngwana mma e tshware gana fa o ketle ke o fe sebaka sa go feleletša re tseye papatso ka pela ke tla boa go wena
2: na o na le dikoloto MCS e ka go thusa go tlhatswa leina la gago letsetsa mo go 083-244-0046 go ba WhatsApp di thusa ka go tlosa dikoloto diakhaonto tseo di saletsego morago dikatlholo le go tlosiwa ga go selefe letsetsa 083-244-0046 MCS ke e dumeletsego ditshebeletso tsa ditšhelete NCRD 2615 merao le dipeelano di a šoma
3: ba shumi mmogo gore Thobela FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago ke rena at Thobela FM yaka re latele
0: Thobela FM bošate wa tsebo le re ke bone fa ya Thobela FM bošate wa tsebo le boithabišo tshwarelo ka seo prof ngwanešo ke go fa sebaka feleletše
1: ya mokgotlhwane owe o gona wa gore o upale lešhalo go kitima gore go ke a kitima wa hemelana ore ke a tsamaya ke bereka mmereko nako e telele o no kwa o hemelana go na le maswafa a right so go na le meporisi e nngwe re bose kry-a motepa o mongwe ke na le ona ke bofa balwetse baka ba ba tshwenyang ke o hemelana and then ba gotsa e ba eteboga ma ge ba etla ba eteboga ba eteboga ba ba le maatla le energy ba gona

0: Ya go tshea ga bo tsiko sha challenge ba rurisi ba morena le mohang Jehova. Re go gasetsa re le Tshobela FM go tswa go Keleo Safari Lodge ka ntle yana fela ga tropo ya Bela Bela ke ba re le go bona botheletsi wa Tshobela FM Happiness Supermarket. A go gasetsa fa ana le a le la mola ke tlhatlha Phukeng. Arnaming relevant di taba tsa rena chakapukung cha mremogolo the power of the pose e bile rena le baeng bo se go mbya le khone ke se tshe go buditse botheletsi ba ba emba o rena go le bona a se a sa hlwa ke go botsa ne se ga botse se o kenya ka go se bolela gore ke go buditse sona ke gone go botsa fela gore ga go tlo ba le kanego ya kgaolo ya boseswai ka lebaka fela la mo re ikhwetsa go re le gona go sa kgonaga le gore ka go fa yona ka mogore ka kgona go go fa yona ge setse re le dintlong tsa kgaso tsa tlwaelo ka polokwane bja le farm re nageng eupša tshwarelo kgaso yona re kgona go itswetsa pele le ge se sengwenyana se tlano tlhaelela bjale a bobekeke o tla gore tlabe re le ka polokwane motheletši ka moka ka moka ka moka ga tsona o tlone o dikgwetša o se ka tshwenyega le gannyane re tlo sekaseka kgaolo ya bosupa go ya ka dintlha tseo di tsweletsego go kanego ya caraking goba kakaretseo ya kgaolo ya bosupa e re re memile mang bosegong bja lekgono batho bao re ba memile go motheletši e re ke go botse ga se gore ke ditsebi tsa ditaba tsa marato a re ba memetse fela ke batheletši ba rena bao ba re theletšago ba kgatha go tema lenaneong la moremogolo ba le ratang go ratirati re bone gore re meme bona go no tshwana le ge re memile ba bangwe nakong ya go feta le tla gopola bompho le bo cabinet le tla gopola yo nna ba mang maina a tla nontšhabela eupša re ile le bona ba bangwe ra ka ra ipsina le bona bosegong bja lekgono re boledišana le Mankgopo Kgatle ya re kgokagantšhitše le yena ka mogala o tlo ntšha maikutlo ka tse dingwe tša dintlha tšeo di tsweletšego go kgaolo ya bosupa bekeng ya go feta ebile ya re tlo boledišana gape le mosadi aka wa ka eight sage ke mmalolo hei mosadi yo e sale go ke emela paketana ya nto engwe ya bose ya go tanta e sa gana nto eo e sa gana eupšane le Mankgopo ba fana merogo go ne o pala ka monna ka fa eupša re ba gwera kore o ka setsewa tseba o na le madimabe o na le madimabe eupša a one molato mmalolo madimaše ya gore a le tama le go le amogela go Tshobela FM
1: go so ba make ke sedila mmalolo magoa eight sage ke a leboa le nna ke dumedisa le batheletsi ka moka khutho tse nna tša lefatshe mo sealemoya sefithang
0: ee yela ya rena e tla loka tšatši le lengwe a ke re ke ra paketana
1: ya paketana ke boletse ka re ya pakete ebile ke bone a 5 liter ke ya tseba le mo e ke ikhumanang
0: nna ke bone go na le scoopjana sa 25 liter
1: ke tla enyakolola ke tla enyakolola
0: ee ana ka boana le re le Captain Parker le ka a mabekela ka bo a tlhoke selo le tla e
1: gona a tlhoke selo
0: ke le thabolelego
1: ke nyakanyakane le tsone
0: e ka nnete mmalolo re ya leboga ga le te mo mogaleng gape mogwera a rena o mogolo Mankgopo Kgatle le ena ke a motama Mankgopo kgatšhedi madumaši ao ke a go tama le go amogela lenaneong le lamore mogolo bosegong bja lekgono
2: aa bagwera baka ba babedi banna ba tsa go monate gampe tshide go no kwa gore ao re tla ba re efere re le tere ke thabile gampe ke thabile
0: otaaeeale
2: batheletsi ka moka mmalolo nna ke nyaka ya 40 liter nna ke nyaka 40 liter ke tla e nyaka ke tlo e
0: nyaka bjale Mankgopo wena setse o tsene ka dilong tšaaka merogo eo ba o fa go yona ngwaga ka ngwaga o bakiša ke ma re a leboga re leboga kudu ge le le baeng ba rena bosegong bja lekgono la tseba re nyaka gone o binabina godimo ga dintlha tše dingwe tšeo e le gore mongwe wa di-caraking o re lemositše tsona e le ga ba fatlhoša basadi gape bekeng ya go feta o fatlositse basadi ka dintlhatse dingwe he tse mmalwa dintlhatsa go swana le go le mo sa basadi ge monna se sa go rata ge monna a go rata go ka bona monna a dia engenge hey hape mosadi o fatlosa banna ke kera o fatlosa basadi ba thubeshu bjale bo se go bjale khone re nore re kgoboketse dingwe tsa dintlha re tleng re di boledishaneng motheletsi wa rena ge le tlo ba lenkara ba ba embaka motheletsi o tlabe a le theleditse ka morago ga fa o le ena o tlilo ntsha maikutlo motheletsi go na le moatlo o kwana go le lena go na le moatlo o ganetsana go lena go na le moatlo o ketsago go na le moatlo o fokotsago eupša ga gona molato ke setse ke boditse motheletsi gore a se gore le ra gore le ditsebi ja ditaba tsa maratone aua re ne o nyaka fela go kwa eupša lena le maitemogelo a bophelo bjale ke nyaka gore rename re tiedile ka fano ke nyaka go botsiša potsišo ye go tswa go se sengwe seo se boletswego ke ke mongwadi e bekeng ya go feta mongwadi a re botsa gore ge monna a re o rata mosadi a le moša mosadi a re mosadi we ge monna a tlhoela go bolela gore yena wa go rata eupša ga botse a sa go rate eupša a ne o tlhoela go bolela gore wa go rata kore go tswa tabeng ya gagwe go diile gore ke botsise potsiso ya gore ge monna a tlhoela gore wa go rata eupša a sa go rate na ke mekgwa efe e ka moseno la go magololo gore a monna yo ga a bolele thereso ga a bolele thereso mogadi o boletse kudu ka taba ye a e fa dika tse dingwe gore ei banna banna sa gore le gore le gore le gore pele magololo go tswa go ntlha engwe ka ikhwetsa ke bopaputsi ya gore ke tle ke le botsise gore ga botse ge setse monna a re o rata mosadi eupša ga botse a sa mo rate yena ka pelong a tseba gore a mo rate ke mekgwa efe yeo mosadi wa ka motopa go nta thekeng ka yona ka pela gore o a mphora o a mphora nthate malolo
1: re ke leka ka mokgwa make o ya ka mokgwa nna ke le mogang ka ona go banna o ka khumanang a nnetse o tshwenya-tshwenya ka mantsi a o lusha a o lusha a o lusha goreng a o rate o tlo gana o mmona ka taba ya goreng mola wena nna ko e nngwe e le kgale a bolela le wena make e le kgale a bolela le wena o tlo makatsa ko gore tsatsi e nngwe mola o ipotsa gore no motho ole ka gare ke kgale a bolela le nna gane nka busa pelo ya ka ka ge le nna ke ikemišeditse goreng ke nyaka o ratana le motho o ka nnete ke tswele pele le ena ka bophelo o tlo makala tsatsi e lengwe go o tlo ore orekerekere ka mokgone e nngwe o khumana a le bisi a na le o mongwe a mo lusha o rekerekere kwa pele tsatsi e lengwe e seo ola o mmone maabane goba maloba o e kopana le yena kwa saiteng le lengwe gape a kopane a bolela le yo mongwe le yena a le bisi a re wa morata o thoma o bona gore no motho o botsebotse botse baano ba ntika mane a se gore ba nrata mme
0: o ko kore ga botse maolole le ra gore monna ge ka nnete a go rata o tla re ga a go losa a lebana le wena fela a phegelela wena fela
1: a lebana le
0: nnakaorekekwa le re go o tla re aane nnete ga botse ga a go rate o tla re mola a go lositse a monola o sa tlho o mo araba sule namile go sasa gore o ya mabenkeleng taba lena le sa e beile molatsa wa kopana le ena o losa o mongwe tšatši le lengwe wa kopana le ena o losa o mongwe tšatši le o lera gore ke seka sa gore a go rate monna yo
1: go ya ka nna ke sa tsebeng ba bangwe akere re tshwane make go ya ka nna nna mo nna o tshwanetse a di etselana butswa a bontšhe gore ka nnete o e botsišitse tsela e o e botsišitse o fitlhelela le nna ke retolola kgopolo ya ka ke bona gorono motho o tiišitse mara ge nka bona ke kopana le yena ka mokgona ne ye nngwe atsi lengwe kere ke boela ka mothoko tse ebile ba se a gopolo goreng nka mokhumana mo uwe o ba se a gopolo gore nka mmonaleelong le uwe o le o khumana ke mowelana mo uwe a pateneditse lekgarebe le lengwe kgoneng a le gare le lona ao wa batho wa modimo jale yela jale tsela jaaka dimokae jale
0: wa tseba a re go go bona o bo o kwa re a isaac dikgala a sa tse bora ka tsena kae
1: o ka ba bona jale a makatsa lekgarebe lela le lengwe omo toela ka mogoelo re le kharebelela be se le hopolo re motho o ba nna ka gore filo mo ke sana le yena re sa bolela o ntwetse ka mogho mongwe gore o la ba re sisiwe sa mosela a tripa ntlo ba na tsebeko e tsebetwa motho o
0: go wa tseba ke a do fetisha taba gona ka pila gore o ska ba ba wa mona ne a ba iti o ka ra go bona ikidibatse
1: ene ya banke mmone a ikidibatse ena ya banke mmone yana be se be se mponi e kitlela kwa
0: ba tsama taba ke nya ka taba ke nya ka go tloe bo le di tsana le ge ke tlo gaogana le le ke nya ka go tloe botsisha ba da ba gesi yona taba e gore ka hore ke ya iputsisha malolo gore gane ke ke nya ka go tloe botsisha ba nna gore na gane bona ba e bona byang le na ka mogole e bia go ka gona le re biela yona le re a e monna ga go losa o swanetse a lebelele wena a phegelele wena a dietselana butswa mo go wena
1: na butswa
0: a skana mari ga go bone le sa tlhale fetse taba yewe ke moka ka morago nyana ga bona o mongwe setse a kitimela go yo mongwe ko le ra a ne nnete o mo bialo a bontshe go ba a le rata ka nnete
1: a bon na o ya ka nna a bontshe ntata ka nnete ene e mpontsha le o reng a wa motho o hape hele o reng be ke thomile gore teolola pelo e no ba re ke thome ke boele morago ke katakataka sa morago ka baka la o reng o ka re o ya mola pele mola aowa aowa ke sa tlo bona bana ba nkete ba bina nkete ya thaletse
0: ah nna ke le kwele a ke tse bore maolelo ke ntlha fela yeo ka yona le rego ke mokgwa o mongwe wa go mo senola goba go na le metlhale e mengwe e le ka e fago pele ke fetela go mmankgopo goba e be e noo ba ona o fela go tswa go lena
1: e ka ba yane uwe tse dingwe ke nagana gore ge ntsentse ke bolela so ke a kwešiša gore
0: dilo
1: lo tswelela ke e le goreng ke lemogile gore batho ba banna ba di dia ba na megwanagwana e mengwe ya mathading thakwenyana a mmalwa mona le mona le mona
0: ke tloga ke le kwele mankgopo e re ke tle ka go wena kgaetsedi yaka monna shue o re wa go rata wa tseba o re wa go rata o re wa go rata eutla ka pelong wa tseba gore a wa mo wene ke mekgwa efe yeo ka yona a ka seno gago mankgopo gore ae monna o ga nthate maololo o re aa kwa ore a rile mola wa go rata a rile wa hwa wa ikepela yo monnaola le sa re le rata ba gona shule bjalo mo hwetsa motlhomong a go karane le semamang a moforafora makgopo e tla tabeng e kgaetsedi yaka
2: hei wa tse ke ntsatse make ke dumelana le malolo maranga dintlha tsaka kee wa bona ge monna setsa go ratane wa tsa gore o tlo o tseba ka eng o tlo o tseba ka bagwera ba gage go ka noko monna a le busy a re a wa tsa ke a go rata ke a go rata mara go se nna le motho o a le motlosi le ena o e le goreng le ena o a tseba taba eo o tsebo rao a le gona lerata monna o o rata wa tsa rutlo dirang kore le moabeng gona a na le batho kudu-kudu ba gwera ba gage gore batho ba e le gore batlosi le ena o tlo o bolela ka wena le bona ba tlo o tseba
0: e ptsa mankgopo batho ba bangwe a ba nepolelo wa tseba a ba ebile a ba rate o tlhopela ba pepenkisa taba tsa bona e maololo ke hweditse mosadi e ka se hwetse mosadi ehee a batho ba bangwe wa tseba aba dikonyana
2: o fela o ikwa ba re motho o marato motho a e maratong kore le ge e le gore ke motho wa go tshaba polelo o kgona go bolela semina se ya tsokore se taba sa bolela sa mamamamamama se re se ya leka ke nako botsa mare ke go marato motho o ri ile lena ga go le go ke control go ri personality la ha ena gore ke motho a se motseng wa go tshaba go bolela kana go tlo bona a dira ntho nngwe go re bontsho re ya wa tsa keng ka mangkhopo ba ba thata ba go tsela ri ya ba nyelo la ile go o la ora ore na go tsheleki something go ba bona ka mogo ile go reng go nara go o bolela ka yena o bolela ka yena differently le go mo respect o tlo dilo go re bolela gore e dile motho a go rata tsa re dira mmaki ntate mmaki o kore le ntho e le goreng ga o kutse ka yona ena o tlo dula go praise
0: kore ka mantsho ma motho ge setse a le maratong e setse a le maratong go ba maratong go tlhakantšha tlhogo ga go swarege o swanetse go iabelana le o mongwe taba eo a ka seno gore o mo ratilane o gomolane
2: no wa tsa re keng o tlo mmona kore ba fela ba balela ba re edi ntho tsela ke gore polelo yona fela high minister, but the action jar, who told you when a good man or two of taking one or two. Go there, let him let me know near our location with two ride the river and leave him on a man hop. I'm not a man for you. But I don't know you call me the village. So go to home and don't win him.
0: O khona mona ka pela ro wo ga botse sa gore o re o wa nthata ga nthate monna wo ke tloga ke kwele taba yewe malolo le nkarabile mangkhopolo wena o nkarabile putishong ya mathomo motheletsi yena o itseela ka tsebe ka gore re tlo ba ra bua go bona ba tla ba ntsha maikutlo le le gona fa la ba la tshwanna ka gore le lena le tle le ikarabele mo gongwe a gone taba motheletsi ke na le malolo magoa ebile gape ke na le mangkhopokgatle ke ba theletse ba lenano la moremogolo ba le leletsa ka nako tse ka mo ka bana go le dinako tsa go letsa ba kgathatema mananong a rena bja le mankgopo ke nyaka go botsiša potsišo e kgaetsedi ye ke ithome ka wena taba e ba re go ke botlabo go ba bokaola kore potsišo e botlhokwa kudu go nna mankgopo ka gore e na le go ba le ditlhatholo tse dintšhinyana taba e ba re go ke botlabo go ba ke bokaola ge setse monna a e dira ka gare ga dikamano tsa gagwe tsa lerato le moga tsagwe goba mosadi le ena a e dira ka gare ga dikamano tsa gagwe tsa lerato le monna wa gagwe nna botlabo bo bolela gore mosadi yo ga a sa rata monna yo goba bo bolela gore monna yo ga a sa rata mosadi yo goba botlabo e ne go ba go lekega ga botlhalose gore o feletswe ke lerato ke feletswe ke lerato go mmankgopo goba ke feletswe ke lerato go mmalolo kore nnete ke eng gona fa botlabo bora gore ke feletswe ke lerato a ke sa rata motho yo mongwe goba botlabo e ne o ba gore ga one o ba o lekegile utlwa motho o mongwe yana o sa mo rata utlwa oi o ne o ba o pšhatlile man o kopane le mmadibuseng o bo o sa nagana ai apere divulavala ai a o tšea ka moka mankgopo
2: wa tsa tsate ma ke go nale kurgitse ya go nale ga nna ba ba bitse o mongwe personality ya re di o tloga ile seno kwa ntsa monna sa o rata basadi gore yo yona ile ra mo gore bile tshetsa ba ba mo tsiba ka moka gore o rata basadi
0: itse ke go mo wa di a re go ke monna mo radio wa go tloka nnete
2: exactly ke yena o
0: oh
2: ene wa ba le monna o mongwe ne monna o ya ba ile gore ke monna o ile rong o na ile ba ke ke re weakness ya bo temptation le go lekega go le ke ga gona go ka go ka go ka tla ka mekgwa e mentsi e le gore e mo dira go rabe jwalo so for motlhala wa kry-a e le gore ke ntate make a le jalo mme ntate make ke monna o mongwe mosapo wa go respecta basadi wa go respecta wa go fitšhitse wa go dira then a kry-a a kry-a tsane nngwe she ya go thitse nngwe ya motse a re na wena wa o dula kore ka mosadi o mongwane kore like e ke re wa lekega mo ke tsabeela gore wa ishega wa influence easily so namile o kry-a batho ba re no dira selo selo so then wa tempe wa kry-a jalo ke mo temptation e ba gona
0: mankgopo e tshware gona fa ngwaneso re ne o to papapatso fela re tla boa o feleletsa ntlha ya gago motheletse re tseya papatso
3: Nsangabesa Family Assurance e buile gape e re ka 270 rand fela ka kgwedi o ngwadisa batho ba lesome gomme wa bolokelwa ka casket ya mabaibai wa hwetsa kgomo ya go nona le mašheleng a go reka tša go ja re leletse mo go 084-241-7612 re ngwadišitše le FSP nomoro ya rena ke 46076 Nsangabesa Family Assurance re gona go go thuša nakong ye boima
4: Mohaga wa Makubela Happiness Tomomake go mo re mogolo mo shupulugo go fitlala bone iri ya le somego fitlaka iri ya pele ka masa
0: Neto wana go fela bialo check up ku ntsha mo mogole the power of the pose me rena le ba embaba beti malolo magoa go tshoka 8 seg me e bile gape rena le mangkhopa khatle re boledishana go le bona bo se go mbialo khono e whatsapp king ba theletsi ba lena no la rena re ba botsisha ka dinthatsedingwe tshe wetse tuele tshe go kgaolong ya boshupa me mangkhopa o ba sa re ya raba khaitsedi ya ka tshwala pele re go theleditse.
2: Yes, okay, ke be ke sa bolela la kere mo ile gore ke temptation ke bolela ka bana ba babedi go ba lwele gore o di temptation di tla ka taba ya yona yeo ya gore ba mo kore o kraya ka taba gore wa ishega ka lebaka la batho ba bangwe gare no dira so enge le basadi itse gore ba gona rena le go na le basadi ba e le goreng ba kgona go seduce leng ebeng and-e ka lebaka la boikinese ya motho a feleletsa a wetse ka gara temptation eo mara ga fetsa moo wa kry-a le gore monna o fisa pele ya gage ba botlhokotlhokotlhoko kore ore nnama kore ebile wa tsa gore keng o mongwe ebile go kgone ga ba tla le mo go wena go botsa nnete gore gape go direle ntwa mosutso then wa tla o
0: mongwe amapele e le ena monnao a diile taba mohutao a losa madibuseng kaekae madibuseng a marata monna o ya motshwara gampe a ba tla e bega ka mo gae ka fa
2: a ba ta e dira ka kora wa makamaru wa tsare ke motho gape ke dirile ntsongwe botlhoko yena ebile ke palala kore kore o tla mmona a go botsa ka mokgwa fila kore monno ko e le gore wa go rala and-e se se diragetseng a se taba gore seachisa ke taba ya gore ke temptation mara problem ya monno o ke gore ge a ka tswela pele ya
0: bamaphele makgopo ke eng ya ka fao ga se taba ya gore is a cheater a se taba ya gore a se taba ya gore ke o kore na regarding a se taba go rata bokaola teletse a se taba re rata bokaola ino ba taba gore o lekegile me bile ke nya ka fa e bile a se taba ya gore ga rate mogatsagwe ke bo ke nya ka a se ora a rate mogatsagwe wa marata o no ba lekegile
2: eh uno ba
0: lekegile kore ka mantšwa ma ora gore go lekega go gona go sa re gore ga o rate mogatsagwe.
2: Exactly. Oh. That's what I'm saying.
0: Khafetsa gona lo mong a kuru file wa mathomo o ile gore ga se gore ga go rate o no ba ba lekegile bjalo o re botsa ka o mongwe o re wo yena we dia khafetsa bjalo ke nya ka o tseba le ka yena wa dia go boka o la khafetsa gore le yena keng ke go lekega mpitswa o rata magatsagwe
2: a se go lekega o le khale ido ile le ena tsare go le ena gore le ga tsama go o tsare ntong mo ile o ringira ile balakeng gore o noko no tsira motho especially motho wa monna o motho ba ka bagwara bagare le bagwara ba ka tlotsiba wa ba gore ba ba di re gore tlo ba tlo re wena play o tla ikwa le dingile o re wena o play ma wena re o tlo play o tlo le ikwa go bana ntjila mputonya no ba tlo mbiya ka bokono gore good player le khale o a tsiba go ka ona mogolo ke se cheater a re o tsiba sa di gore go yana mo sa di o ba ela gore ke kobo ke apara ke a tshola ka mogokeng ya kang ka go
0: bjale ke ye ke nyakang go itseba ke gore ga a dira bjalo a ena le mosadi o be a rata mogatsagwe eupša e le ra basadi na kore ka matswa mang yeo ke ebotsišago ke gore o ka ba ra basadi go swana le yena o mmolelago eupša ya ba gore aowa o ne o ba o le ra basadi o ba fetola o ena le wa gago go sa re gore ga o rate wa gago o mo rata eupša
2: ba mohutso uwe ge a seke a le player ebile a dira ka one mogono ga gona le wa mo ratago wa tsa gore o tlo bona
0: ga ešita leo a ka bago a monyetse
2: a nna mo a monyetse a mo rate
0: a mo rate
2: kore ge e le gore o sa dira ka one mogono because kore ke tla ka ena monne ko go botse gore ga a tlo change gore ke player ke player ke player ke re ke go fe motlhala so ke player ra motseba gore ke ra basadi o rata ra basadi ke rua tsa gore keng ke basadi ke ba let me tell you gore gwa direga a kopana le mangkgopa a le maratong o a tlogela wa nkwešiša jalo
0: ee
2: o a tlogela because ona
0: lotlogelang
2: o tlogela bokao la bola bagage wa botloga ka bokaona e le go re go nyetse le bokaona bona go nyela la ka re wa re tsone tsa go bia ka mo rutong tsa dire ga mpuma pele that is the only thing that people no re mo dire le bana mara we no we get player o sa dire di player ke le ring ke a felele ja ja tsho ra go kopana le motho wa go tla mmona wa tlogela tsho re le tsabana makala gore le motho e tsile tsaba gore o kopane le o a morata ga ke re bolela ka lerato mo ke le re le tlo tlo go tla go
5: oh yeah
2: nice to come play forever
5: kor gona magopo ra hore yena ra basadi o akere shike ra basadi o na le mosadi akere iupja o tswela pele go ratana le basadi ba bang o tswela pele go ratana le basadi ba bang bjalo o nkarabile wa re ga botse ga a rate mosadi le yena o weile go wa gagwe a monyetsego iupja wa re akere o rile bjalo
2: e ke rile jwa
5: e bjalo ga a dutse a ba fetola ka mogwao o bolela gore khona le khonagalo re bjala atletle a kopane le o mongwe wo a morata go ka nnete ka melo pelo le moya ore a di ore o tla diang a tlogele dilo tsela tsa bokaola ka bokatse wa ba go di di ore bjala
2: ke re le bele motseba a kwera dikireke wa bona a sala mi lena a mo setse morao ba ya kireketi e ke le rato mo bjala la bana makala ka moka a tsentse so ba go
5: Oho.
2: Ke re bile la ngore ke le ratola wa morata. Ra ba sadula a itse ra ba sadi.
5: Oho.
2: A go tsaya le ruti le leng o change tona le ngo ka secretary.
5: Ho lukile o fet a re ro feturile. A ro feturile.
2: Bale. O feturile.
5: Ya, e tswara gana fa. Bale o ke e be le bana ba bedi fela ba re fa go mohlala ka bona. Re ka fela.
2: Eh, mara nka go sentse lo bona re ka rwala bona re wa chika ino ba chika forever. Ile lo nyala o tsaka ka no nyala e tla nyana o ne lo mo go ba tsisa go ba tsare ke ba ile ba rupa le tshop o pa le tshop ba bona ba mpitso go re aba tshitebile le mogala go re nya tsaka le ID driver le nna le ba kwa di gore
5: o go lukile ga e tshedi ka botheletse mangkhopo re file bana ba bararo re ke tshome ka wa mafelelo ba re ke ra basadi wola o motala tala a wa o ka tswa fetugile o we gore ke o ke ra basadi o we a ka tswa fetugile a re fa o mongwe ke tla ka bona ke ba thoma ka ngaela a re fa o mongwe a re o mongwe le yena ke ra basadi o na le mosadi upja o nyetse o na le mosadi upja ke ra basadi yena wa monyetse go a so a marati ne a marati shwe o ya le batlabo ya le mekaola o ya le mekaola go thwe a ka fetoga ga hwedi gona le gore a ka kopana le o ile gore wa tseba kwa dikwe ka moka tsa gagwe gore o hweditse mosadi wa maratago ratirati go thwe a le sa bokaola a sala ena morago o gore mangkhopo a ka tsoga modietse bokaola kere
2: no a ka tsoga go dimetse bokaola
5: go lukile wa refa ola wa mathomo etse wa wa mathomo o rile go yeng ga gagwe go mokaola ino ba aba ba lekerile hey o kopane le siemo se sengwa ba sa siemela gore yona we o na le masadi o tlhompha bogatsagwe a o ebile ba phela ga botse yo a ya kopana le zoda banna ke a le rapela wa tseba
2: aperekore
5: yo kore wa le kevenge kore bonebone e re mola e tlae molamalae e yo jika e re yo a bona kore a mmetha knock out ya arai mo gona wafa ya eupša a tlatla itsholola taba a ka itshola tabewe a ba boela ga ya go khopela tshwere ga tsaka bana ke di ile tabewe man hey ba mphatlile ke kopane le lintwemetsi ya ke no ba ke sa tse hore mosadi o tlo reng gana fa go lokile ke se mang khopa a se bolela manolo
2: yebo I'm going to go to ile
5: Malolo mputse na bokaola bio ke se shupo sa hore monna o ga sa rata mosadi o go ba mosadi o ga sa rata monna o go ba awwa bokao la ga botse monna ga a botsenela go ba mosadi a botsenela a tso raura a sa rata mogatsago ino ba ndo ano ba likerile man hey kulu wa tseba o bone ntongwe o ba banga sa yemela wa tseba motho a pere vula vala fela re peu re pepeu a re kerkere hey a re ke ke bone nna wan hey hey e fela e tsiang yana ke moya hey bya go kere ke tsale botsisa man maololo ke lete go na le go no lekega e tla ile gore a go rata mogatsago go ba a e go lekega o kgathala gore ke kae ke kae ke kae a o rata mogatsago maololo
1: Mama ke kinya ka e bia ka mogwatsa mogotsa ka mogwa di beileng ka hona a di bia ka tatelano a di bia botse jwale kinya ka le nna ke no e tsena ka mogole nna ke tatang ka tsona jwale ka ere ka bona o tswa bunyane make monna sho o ratana le motho a mo phatile mona ile mmase botsana ile wan nyana mo botsana a
5: ipotsa
1: ka re bele le go tsala la o phala she
5: Eh krao na ke ra kopana le ntwentle.
1: Eh ntemetsi maketa bolela re a o phiatla mo phiatile madibuseng jwale. O re gane a re a tsela re le kharbele le botse la o phala magarebe a polokwane ka moka khantle. Eh ha u jwale ni. Dilo tse di nyaka gore ho iya kwa we. O tsane le motho la ba reng se tsileng ke rupa. Se le tapelo le marapo. He u ile wa re mo ngwana motho a re ke a o rata. Kan nete ba tshudla mathomo ke nya ka ba khopella hore nge ba khopela botlhale pele ho modimo ka bakala hore ne o tlo tshuta ya kere wa kwari mogotsi ya ka o di beile jwang o thoma o ratana le motho o re ke re wa kopana le mong ka ma phiatla o re ke re ka ma kopana le mong wa phiatla ene ntwe we e ba eng e ba moleko jwa le bo leke ile o mogolo mo le hore ke amara lusha o dumela o mogolo mo hore ke amara lusha o dumela ma sele no batho ba le ba o rata nke tso re le ba 20 wa ke no 10 ya kere a o sa tsiba jwa lorna o fetse o diang le o la mathomo he o rile o shetse ung tshike bo nyane kwa abo a o sa o ya hakanea a o sa tsiba rna jwa lo ye mekai o fetse ka o diang o fetse ka o no mole sa o ta iponela ga bo yena o re ngwena a o sa munyaka gore ke ntlele ba re motho a na backbone
5: bya le maololo gona fa o sna backbone o sna le rapo la mokokotlo go lukile ba o phatlile bona ke re nna ge shetse o ile go yena o we go ba bona ba we ka montshedi tse ngwana a batho ke re nna e no ba o le kegile go ba a o sa rata motho yo ke bo ke nya ka
1: ya ke nya ka e ba ka mkhwano botsi la matlo o ya marata ngiri mara le rato le la ke nya ka o botsa nnete ya nnete e di one le fatseng le ka ba ka la hore ngwa le o yetile o rata ke ba tlhaka makopeta o leke ya o leke ile e ke a ke dumela o leke ile ngiri ene wa marata le wa nula mara ka ba ka la hore le ba thoma o rata o fithela bile ba fita 10 ba thoma o fokotsa le rato le la mola ha le ha le tsaba ka mogola be le strong ka ona o tswa botoma o tswa le mathomo nne
5: malolo tsharo ngwana fa ke nya ka o tseba ke nya ka o tsikenya ka le hlaka fa ke yo ke kgolo ka le nkarabile e tla le tla hlaka gape le re le ga tloga a thoma a losa wa mathoma a losa wa bobe e ba ile gore ga botse o sa rata leo yela re tshe gore ino ba tekego o lekegile a so ra sa marata le real
1: ke a dumela o lekegile ena ba o ya marata ngiri
5: mara ke wa ma telechan o le a dumela o lekegile ipya wo wa gago wa nnete o a morata
1: wa morata
5: gore ka mantjo a mangwe gore ka mantjo a mangwe kore ka mantjwa mangwe malolo bokaola monna ga ya mosading o mongwe a ena le mosadi go ba mosadi a ya monneng o mongwe a ena le monna le re ga se gore a sa mo rata e no ba o lekegile
1: o lekegile
5: go fela bjalo go fela bjalo
1: o lekegile
5: o a so gore ke la go e ruba ke se o le seboletse go ka fetela position ye nngwe
1: ya fetela nge nngwe
5: ya motheletsi o e be le re sere ya malolo malolo re monna go ba masadi ga ya monna go ba masadi go ba re tse masadi ga ya monneng o mongwe a o ratana le monna o mongwe a di tsana le monna ka mo awa a so ra sa rata monna o lo ba le kiri monna le ena ga ya mosading o mongwe a ina le mo sadi wa gagwe kafa a sora sa morata uno ba a le kerile o ya no ke kwile gore ba mo pshatile ba mo tikitile ai ai yai yai ara mona wa ban mona ke ke al rapel ya ah wa onde taba ke le kwile mangkhopa ke kwile malelo ke kwile
1: mutse eleng ke be so make ke ka tsheka o ya
5: ba tele tshi ba rena ba le tele ditse bontsha le khopolo ka seo le se boletseo malelo khopela o fetela putsho nya boraro
1: all right
5: ya
1: ke le di make
5: fetela putsho nya boraro Hey, mongwadi re ke bona etse ke be ke thomile ka mang re ke be ke thomile ka mang khopo ye tla go mang ke thoma ka mang ka lena malolo e o ka re ke thoma ka lena malolo mongwadi uri monna o khona o rama sadi are ke a go rata me a se mowe a sa rereshe gore ke tsopotse mongwadi monna o khona o rama sadi are ke a go rata e upsha a sa bolele theresho a ine maka aba ra ga tlhalosa ditaba tsa gagwe are banna ba mohuto a waza a mantswe a bolele leselo o nyaka diphathago ga o di sesetse a senyakago wa go rata upsha a bolela maka malolo nete ke nete go ba maka majwa mongwadi wa reresha go ba awa
1: o bolela nete ka baka la gore motho tsabe a lionya ka ono itosha bodutu ka wena tsatsi le o raya gore ne a tla go wena ile gore tabe ile gore nete tabe a tla o rata
5: o
1: I love you.
5: A no wa go rata o na le botlhata le yena he bya la re
1: ya go rata bon a no re ya go rata go ra no
5: a no
1: bon am pona mo tsuleng ke feta gore ke
5: a o bone kae
1: bon e bile ke kere go rumponi ga ka marano tla mo go nna re ke ya go rata a e borela sa re I love you bon a o wa mona nna ke a tseba gore o wa ntra tsa ka Samsung le bele ke samwe fela mo go gongwe mo ya ka go tsana mo
5: I'm a pillar man hop. Kinyako Sagasaka Tabaya Rabuts. Telecha man hop. Or Mona Wawanana Mona Wawono Tlaruna Ampona Kesepela Motzileng Mumiling Anovitano. I love you, Kaurata. Hey, you all can a little attack. Can I little tatalin? Mancopo born, what tatalus? Mancopo, Nakani Bialy, what last Samia? Nakani, Biala Arin Rawrat, Lorna Arubone Kaikori. But, Repat Rasipilla Motziling, Rikiket Rasipilla Namotzilem, you know, Riami Wolong, Riakai Kai, Mahum, Dirapeng, Rewaria, oh. Ke lebala go mone kae ka hore batho ba bona mo go hlefa ka taxi ni feta awa
1: tsene ka ruru
5: go bone ka
1: mo wa re pshatiwa mo ere mo pileng o re
5: mo go hlefa
1: ya pshatiwa
5: bona re mo ke bona wa tsaba re kae re mo ke le o safari lodge o mo safari lodge mo ba pshata ba pshatlile ba nyana ba tlapile aw pele o mo se fa o tla het ba o tla heta o kiketwa mo tle mo le monna man
2: a ke ke ntse ne go go tsankere go motho a ka no takana le nna motsile a rotla mo nna ra I love you ibile o tsare ke nga ke go mo fetola ibile mo kona tsheki kuri bile go no go lebella ka go topa ka go latla ka fetse wa tsore wa ikire so ke no go tsaya go go botsa gore ke ema le mo wa ke ga bolela gore monna is capable of saying he loves you and a quick I love you is a problem only
5: oh mapela etheletse o potlakela monna go potlakela gore wa go rata o ibolela ka sisimane gore hey quick I love you you have a problem with it go potlakela go botsa gore wa rata o na le botshatelo o tseba bya gore yena monna owe o kopana go lela bona wena o mmona la mathomo yena ka no ba a ne le kgweditse tharo a dutse o bona o feta feta fao tsatlileng wa rawa ke mo lemogile o feta fa ke tlo mo emela ke tlo mmotsa wena o na le bothata ka gore ke la mathomo o mmona ga le ena o na le kgweditse tharo a go bona ebile kgala go rapedi
2: bona nna ke sa mmone monna wa go nrata o tla make sure gore ke a mmona ebile o tla make sure gore ebile ke a mmona ebile ke a tseba kore go na le ntsego tlha kore ba re evan watsakeng a mankgopo seemo watsakeng kore kore batho ba gotsee mankgopo mona lebelela maake a makeseni o into you ore o kannete le batho ba tlo mmona a ke mo rena ke be ke sa mmone mara o tlo make sure gore ke a mmona and-e ke tlo tseba gore that guy one rata ole without many way a bolela kapaka kore saying anything like gore ke a o rata gore eng o tlo tsebe mara go nokelela fela jo so ntse ke tsaya go dira mo gore monna go no tswela are I love you as most of the time gore itse dina go ka mo ka kra gore o bolela matla ka go tsena ka ma ja tsho re mphatse go tswa fetse ka
5: wa ba wa re taba ipa nna polelo ka ke gore ya di ga ba nneng ne wa bona motho wa mmona la batho yena ka metla go bone re wena o mo lebeletse bile a go setse o phela feta fa go ba ona le mahlatse a go kopana le yena kwa go ba motlhomong le na le go ya felo go go tee go ba go go nyaka go ba go tee e no ba ile re yena o tepogela kwa wena wa tepogela kwa le kana wa le tshaisa ka theletsa theletsa kgaitsedi yaka le kana ba ile re motlhomong le moshomong le fetsa moshomo kana kwa eti o pya ga o mmona kgale yena wa tseba keng o na le kgwedi tse tharo a go lebeletse a ka go botsa le gore la mathomago ga go bona o bo o apereng a ka go botsa le gore kore wa tseba yo tsatlileng le o aparante nngwe wa tseba yo mmaue yo ke a le rapela rata yo thusang kore tsatsi le one yo kore bona wa mothuba tubi a tswa kodumela o ka re tshwere ka high blood bon ga tlotla mo go wena o theletsa ga tlotla mo go wena o tla ana le kgweditse tharo ba go bona wena o tseba e lona go bona le hono you take it as a quick I love you o no tsea gore awa yena o ile batho mampona o nthata ngwene le ona mpona o nthata le ona mpona ke moka o gana nyalo bjale makopo gana nyalo bjale wena ebile wena o tswela pele ore ebile wena o tswela pele ore wa bona o a ka no ba boneng eng monna e biabiang o rabiang kgaetsedi ka nko tlhalotsana mo a ka no ba boneng
2: e re ke bolele monna o fetse fetse go motlhalosa o re for 3 months ka moka a go rata gore a go bona dilo go pola gore ba re tlo dira monna le o tlo tsa o tlo ke tori a tlo re bile re be o ke berekang le yena ke bolele o ke berekang le yena mmere go ke re ba tlo tsa re tlo dira o tlo tsika o tlo kra me a tla mo na re no ke a tla re kuru no do you want a cup of tea a tsiba ka nako ane la tsiba gore o nyaka tiela ne gore o ebile ke a nyaka re no a re le kwen he tea wa tsa re ko dira
5: cup of tea ka e tseleng
2: o tla ka ka go gore go die a tlo go tsa gore a tlo bolela no I love you o tsa o kuru o tlo bona ka ditiro go tsere le mo mmereko batho o tlo re le ntse le tsena le tsena batho ba le lebella wa kra bile ba le babolela ka matho le bella re shibao without that man saying anything ya le ra
5: go lukile khaitsedi ya ka
2: ke tsitse gore e di ba profita e ba le ratse dilo tlo go botsa gore e bile ha tlo re I love you tlo re sa ke khale ke go rata ke re le tseni wena o mmone o go bontshike ka ditiro without even saying it Why not to love her? I love you. When I you're not going to level like I do, level like I do, level like you.
5: I'm going to go to the house.
0: Oh, what's a very key little thing? What's a yo? Ah, la la la la la la la. Kor maololo, au taka taka chobo chobele, utule li baki.
1: Au tia wana moto.
0: Ele la matomo mona. Hey, henka ya kamrakare. Kia orata. Ke botata go mangkhopo ga ma ma lola a e khone ge tabe
1: ere ere

0: ba ba basadi ba uikushisha ba ibona le nyatso nto ewe o go re o ka re o motse a ka bosese o motse re ka bosese basadi le lena le a ikwela go lokile re tlotse ya motheletsi a go netaba putshisha wa mafelo ke le butshisha go yona etse ke be ke tobile ka mang aretse setsopolo se seke sa mongwadi sa bekeng ya go feta ore ge dikamano tsa marato di sa thoma mme le sa tlhwa le tsenela thobalano monna o ba le pelotelele le go nyaka go kgodisa mosadi ka sele sela gore yena ke yena wa nnete mafelelong wena mosadi o feleletsa o mokgotsi wa ba robala le yena eupša ga a sena go kgotsofala ka thobalano medirele yela ya gagwe ye mebotse ya fela ya ke tla ka mo mankgopo mankgopo ke thereso goba a se thereso kgaetsedi ya ka o sekaseka banta
1: baeke nnete ke gopola gore beke tse di fetile ke ile ka ba ka araba phišhonyana go ne ko swana le yona wa ebile ba e bolela ka e ke gopola ga botsese le gore I tend to be correct mare e bolela ka tsaba gore nna monna wa kgona gore a go rata a be patient for gore bone ebile a ya ba sere ke reface ge monna a go rata o kgona go ba
0: pelotelele
1: a go emele kore le 5 months nna ka baka go botsa ka raa o tse o ranta e le o re wa go rata ka nnete yes le ga kore a ka go emela mare ya depend go na le banna ba bedimo go na le o le gore ka nnetenete wa go rata and-e pelotelele ela ke ya nnete le ka tlho o kryang tse a e dirang fa dire go bane e le gore ona ka ba le pelotelele kate pelotelele la se gore wa go rata o nnabile o di o renka e re o e kry-ang ke fetile gore o tlo mmona letsatsi o mo timile for kore o modile pelotelele for a year ka moka wane ore o mo fatsa a ba re o tlo ntse o na gore tsotse ipampa e coach o tla ba o kare o mokele o kare a se ena kore o ka re ebile a seola ba dira dilo tse ka a dirang tseo so e ya kgonagala mara e ya fapana and-e le ge kile ka yaraba before kile kare e ya fapana go banna gore ke motho o tlile ka intention ya lerato ka nnete and-e really ka lerato la nnetsenete le le gona o mongwe a tla e ne o ba senoko yane se labile gape tau re e nyaka go pray and ja gona o tlile o laba mola o ka re a e bone sele
0: ke go kwele ke go kwele malolo malolo
2: tobela
0: putšišo šiwe ke botsišitše go mankgopo
2: ke theletše
0: awa go lokile ke kry-a gore e no ba mantšo a tee ke a botsitše go mankgopo le lena ke kgopela le arabe
2: ee go no ba ka mokgwane oe and-e banna ba na le mokgwa mojalo o no itea tseng ka o kare ka mokgwane o kare wa go rata and-e banna ba fetola basadi jwale ka fashion ya diaparo and-e basadi banna ba tseya mosadi tseng ka o kare kore o ka duale ke radio e feletse ke petri ke ra tao felela ke dipetri oba founu e timile e se e chachisiwe tshwanetse ke petri tshwanetse e chachisiwe ore ngwe sa e chachise ya tala ya thoma ka leswa ya bonagala gore jale ntse aowa e teetseng ka ya kwa ke yanka ba ka boya ka yona and mosadi yanong wo montshwa o mongwe mo khumanang ntiri wena gore ko montshwa o tla o bontšha le yena o sa tse o fetoa e re ore o tse o tshwalebele ka seaparo sona se sa tse o onala sa tse o tlofala a ke tsona wena o e kgona o phela o chentšha mogotse o boletse ka mathomong ka re o fetsa a khumane mosadi yo mongwe ene gore o tlo morata radiradiradi oo a ba monyala a ba chentšha a taba gore mogotsi se ba le wena tabe a tsea chentšhenne tabe a jaluale ke lapile tabe a tofetse tabe jale le disekiri di tsene
0: o ya betriela ya ofela ya
2: a tshomile o chentšha a radile motho a fetoile botse sekiri tabe di tsene ga wa esefaleo
0: se fedile re bea letšatšing
2: gapeale ano o montsha o sa tlo felela le ena o sa tlo papa
0: a o detaba dipotšišo tša ka di fitlhile mafelelong go lena ke le kgopela gore le sware gona ka mokgwa o mo mogaleng ke nyaka go tlo mema motheletši studio polokwane a ke tsebe go ka no ba lekwalakwatsonyana gana fawe la no e kgabodiša ka kgona go tswela pele ge e le gona kwalakwatso just a promo ge le gona go ba la ntumelela ka tshwela pele go ne molato. Okay, go lokile. Tshobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso. Motheletsi biala ke a go mema. Motheletsi biala ke a go mema. 086-000-2452 tsaka pukung tsa moremogolo ke boletse gore bo se go mbya le khono ga gone kanego motheletsi ya kgaolo wa bosesoai ka lebaka la lefelo le o re ikwetsa gore le go lona fa re shitishegile nyana ka sesengwenyana a gona malato ka ge re tlile le go tshedingwe go tlalo ka bekeng e wetla go ratjwela pele ka puku a rena go fitla re tlo e fitlisha mafelelong tlatla pukeng ke botsheletsi wa lana go le motheletsi wa Thobela FM ke Alila Mola na ke bogashi wa lona happiness tsho mabake ke bo tshimi 086-000-2452
3: Leona.
0: Leona.
3: Are mo
0: Ai, president Mingwai Rangkwan. La bona ba le kore lena no li butse butse butse butse butse. Ka mo ka re emele le president e ya. Ah, bya lona. Tate Mingwai le kae mthlopheli.
3: Leona, la le.
0: Rora tate
3: le ka bo go tsene ba sa di ba ba tsa ba gore ba tsara ka bogale
0: eh ai a pe ba ba tsara ba ibile ba sa tsara ka bogale ba ba bedi ba ba tsore le ka ntlhaneng mola ka pele
3: ti mara ke a kwa o njwe e sha o di mo le fase
0: Eh
3: bo ne go mo ba tsara ba nta tshege.
0: O ba fela ba le la tshege.
3: Ka ka bo le le la ya hore motho a no tsare ga wa rata.
0: Eh
3: a ga bo se o sa kwa ne le polele. A bo jo sa ntore a la la la re.
0: Au, ha pele nna na mo mangopo wa ngha ka ntsha. Gore a yena hore ai a kwa ne le mantjwa wa go. Ke re bela ga go rata re.
3: Gere ke jang ga karabo je di shiribile ke tsore e ga mohotso fa ja ga eta mokae
0: pepele a re tsebore pepele ke kwa le nana mo president ya makatsore pele ka hore ke mathomo ke mona ke gane ke kwa ke morata ke re bia le ke kiring ba nna ba nshuke khomela re batle ba tsena hore na a e khone ge tabena awa
3: tabewe Only was I give a girl by light or was I one who do one or tover? Give away you. I did no, I got no Jagana Mohoro, Mujagwan. Come, son, a beggar, where I got Moho, who fell out more, and as I won.
0: President Lee Rawari, who look ill. Ke ile go mangkhopo le hono ana mara ontse bela kae wena he wa no thoma le hore wena you love me wantata go lukile bela matomo ke mona go lukile go sase kopana le wena gape mangkhopo apa a isa le la matomo ba le ke la bobedi be ke e fela ke la botlhano ke dutse ke tla go wena ba le horeng eh tate mengwane
1: ke arabe
0: e re president a fetse go bolela
3: ya ke dumela gore ke dingwe batho aba ke ba swana mara ka mokgwa wa go bona motho le tšatši la mathomo o se ke wa mmona o ka mmolelela lentso leo ka ba ke le le tshwanetseng go bolediwa go boja motho wa mosadi a ke se borna go ne e le lengwe ntle le ge ba lekala go yale ka mokgwa ba re lekala ka mokgwa gore o ka re ga go tlhomphe jale re tse borna ga go tlhompha a ka le thoma
0: jwang
3: ba ka re phafoša gona mo gore ba ka le thoma jwang
0: First day laba tomo kurbon hey biale kering mangkhopo re kering
1: go
0: president re le baga kudu o boledishana le lena tate wa bona la go kitima go feta mo gautsi le ena a dutse gana fa le mo leswikeng a ke tsebetla ba leswika o baeng a le go phaphathela diatla he ha khaitsedi ya ka e mona ka nnete he ya wa kitima mana no fresh ya bulukile go sasa diabialo tshatile lengwaru a o lebelela o dile mabenkeleng a tla go Marabana, never give him a salom carry. Ah, as a ketu papa tadiata, car cafe to la car, anotamo papata. Viale, Ucari Viale Kibota, Taviale, Molaba, you made. Ah, what? Roda, what a rich weather. Eh,
1: Yeah. Mm. Go na le ke ba rang go na le laugh.
0: Yeah. Hona le love, hona le last. Hey, apo bo le tshisimane wa tseba bya le rena bo make se re fatlile. Love ke eng, last ke eng wena?
1: Kona le lerato, kona le tshimo. Gore a tsare o bona motho a feri di reverse ya ka le fa se gore la di bona ditshabana tsela tse pedi tsela le gore ke di tsamaya e re e motho wa se buma la ka le popo o e o bu se ke
0: ke tele
1: mo nna ga o bona o sipila gare ish e ka ja mola awa nka bona ditshamo tsa ka di tloa
0: Ipya ngwana batho a tle ka tse o re ke a rata.
1: A tsare mo tsama ke tinga go pina go bia ntung o straight. Ke go tsena ba tsena le ntung a gore monna ga etsa go ena re ke a go rata. Ipotsa re re a nnete wa ntrata. O ka bona ke le di ko a ke re go tsena ga so ponga ke. A ke di tsika display a ke. Ba di le ka ba re ene wa na o fisa kwa gore ya nkha mara go tlo tsa ntse la o fisa ba kra le gore di tsi ntse a se tsi le go bonya ka gore ya na tifa e ina le sikilinyana o tsa gore o kwa gore tsi e ka re ga le bushirinyana ka mogare a se tsi mo wena go nyaka wang go se
0: ke a lepa
1: ra bo le nne ke lang kwa ke
0: ke le tele di
1: bona le ke pare mo tsho marata le monna le nna ke motho lang go shaka monna o khona go tla go nna re e ba ni mang ya gora e ke a tshe go wena a tshe go wena a tshe wena o shile mara o shile mara o shile mara ana la khatle ya gore motho le di o ka ba leng ke ka o nne ngore ka ya ga le mara wena o bidiwa motho o tshwa o mo fa di-dark sale guys so o lose interest wa ngane seng ore okay motho ke mosimo rago mara ga mphinkeng ore ke nyaka oa kgona gore a ke lekile ke paletse a tloga ya go mang o mongwe bo mosedi a ebara e re ke noleka ka moso mongwe le tla wina ka kwa ke leitse ke 25 times mara I'm not you.
0: O kore ga botse wena o tla ntlhenyela ya malolo ya gore monna e tla ba wa go hloka nnete e tla ba o tla ba senoga gore ga rate mosadi ka nnete ge e ka re a molosha ba sa tlhwa ba fetsa taba goba mosadi wa sa inagana ya ba ena shule tshetse a fetsetse mosadi ngwe mongwe ga botse o araba ntlha ewe
1: ketemake go na le seo tse di se sengwe sa mosadi
0: ya
1: ile a bolela re they say love at the first sight is wrong wa mo busa kere
0: ke
1: ga tlhela le motho a re ke a go rata wa re ee okay o dumelane ya mosadi number then fa le le busy le communicate wa busa re okay go na le something se le wa se feel about this man wa dumelang le ene la tshetsela legogeng o kwisa gore okay from legogeng wa mepisa gore okay ke a mo kwisa monno le ena gane o feel the same way o e feelang ka gona that is the love at the first sight wa mo kwisa ke wa kgotsa o ena wena bo opitse gore okay re a ratana gore itsega ka matlhakong ya mabedi ake wa ipotsa gore okay monno a ke mozama gore motlhomongwe nka kry-a something wa kry-a le gore monno wa ga mong akere or wa re okay e re ke no bona gore na ketswa re o ya kae o kry-a le gore monno
0: ruma kgaetsedi aka ruma ka pelanyana ngwana geso ruma ka pela ee
1: so monna ke nna ke motho mosamake mo fa like o ha e bitsa tlhe gore re e ke a gora se ke a gora se ke a gora
0: wena o re ga botse go shala o tsena o bo kgwathile ke ntlha efe o nyaka go bolela ka yona o bo lebantšhitse go efe tseka mo ka di lebantšhitse
1: ntlha ya gore monna ba re monna wa nnete o tshwanetse a tle go wena ga ntšhila
0: e ba ra di letsela na butswa bya le wena hore ba wa gape monna le yena ke motho o wa lapa
4: motho o wa lapa ma ikutla ga a lapa o nena ga moyeng gore ke tla tsa mini mara ga ke khodi ntse no re tla nya e re ke fetse so ke a tsile kwa morago ba sala ba re o gore re le tsie
0: monna ke motho le ena o fela pelo o tla ba fetetse pele a nyaka lerato
4: o ka tenagana fongwaga monna re ke a o rata ngwaga ka mpona re
0: ka tenagana le ngwaga ba feta ba mengwaga e meraro wena sou
4: maikutlo ngwana motho ole a reng kwa morago a pele ne wa lapa gore oke motho ole ke metsentsise morago ke metse morago ngwaga ore o feditseng nka be re nneka e ka bophelong ka badumedi
0: King, the power of the pussy. The Chiamo Tilichi Shufam, Remoro 086-000-2452.
5: Advocate my advocate.
0: Cabinet my cabinet.
5: Ah, what are you saying today?
0: Hey, bonang pete mangkopo mole malolo.
5: Hey, wana baba. Ay baba, you can do pet, you pet baba.
0: Bona o ka sengkhode.
5: Eh, ke ke di sentse tse make o tile ke tsamela FM li. Mushi mogo lo ena le ba e
0: ya
5: na ka mo mangkhopo malolo le kai na ha wa re bona le kai
2: no bona le kai se si
5: mama tete make ke thoma mo ya ka
0: ya
5: ka kho
0: a kere u bina bina go dimo ga dinthlatse o ba ditswele ditse
5: botse
0: o ya ya
5: mo
0: a ke khaitse ya
5: ka khara king a ka la tshe di ntse nka tama ke
0: ya
5: tar with a chip
0: wa
5: o kwa botse
0: hey
5: I love you e easy am seng ka tama ke
0: he ba I love you ibu bebe
5: nka tama ke motho a ka e bolela dile a lora a sa bona ndo bulela le mang a lo I love you ke easy ampi
0: a wa we
5: ke tema ke ke mali
0: go ro ba pila ba pila ma pila ma pila e tswa bonolo ba neng
5: too much ke tema ke too much wa bona o nyo gore cabinet a change network ya haine
0: ya
5: o ro o bona tsa tla mathomo ntse tema ke
0: ee
5: o ro ho nna I love you your way ntate Mike ba tswa ke tlo la ke malopo ntate Mike re se kara botela maka mo bophelong ba tswa ka marato ntate Mike tswa e botlhoko o botsa motho mo wa maka we re se o tsiba re o nyaka mo motho ntate Mike mang go pobolela nne o bone wa bona re mo di social media re mo mebere ko re di ya eng re di ya eng re di ya e fopela o bona somewhere ore rena bo cabinet rata o ijaifela di video di social media e no like di locha ka maybe o no jo o ka pa tshe di ntse tse hore good morning baby o santse be ke turn off ke red flag ntse ke make tse ka di locha ke di dirang ntse ke make o kenye inbox hore good morning if maybe one say good morning cabinet and then re bolele ka ba tsa botse o ka re ho nna wa good morning baby
0: o go lokile nka o lebelela wa pere ga botse o tshwanelwa ka o reta man ka re hey ha ngwana batho hape o le Pakistan nka di bolela tse o
5: tsela ntate maga ke le rena bo kidinye ke ratse ba re ya chisa re ntse re ba khekolo
0: o ya
5: check ntse ke ba ke
0: le stofong
2: Kiri 360. O tsene go nkhabisa ntse. 360 degree.
0: Ke go kwa. Pya la mapile ma cabinet. Mangkhopo le mmalolo bare. Motho yo bialo monna yo bialo a no wela go godimo ka I love you tsatsi la mathoma sa go tsebe a sa ka go bona felo ba re ke lenyatso e bile o ka re go tsiya ka bosese ke ka mogho wena o ikwa go ka bona
2: ke tsena ke kere ke tsena ke malopo ba ke ba malopo o ka di ro tsantsi le mo re ka re ka mmolo o re mo kae re tseleng o re di roboto bana ba rata mo re re di roboto motho a bule le fastera I love you le motho a sa tsebe ntate ma ke a re ntse di number tsa hao ntate ma ke ha ona respect motho pa iwo ntate ma ke
0: bulukile
2: ho ne ka ntse e butse o tlamile o e berekele mme o a fetsa o tswa ntate ma ke ke hana na le yena ntate ma ke
0: o hana na le yena
2: o na le batho mo bophelong fa teng la banna le ba nyaka selo
0: ya
2: ba tsinyaka ba tseba gore ke tlo phumana easy so monna montshe ntate make gore nna cabinet deep temple deep body or we call you must work hard ntate make how easy o ba le motho wa ntate le ge moro o motlolele ka only one day I love you yes give number the following day re tsetere ka la mapai re cheaping that the market hey ke tsema make here le batho re le basadi now always ke rata o hele tsa basadi a re ithateng re ska ba the easy target wa wana e
0: tsara kana fa yeah
2: e re go lana ka bari easy come easy go take time to know her or him ntate make motho wa nnete o tla o yemela for a year
0: cabinet e tswara kana fa o khaitsene ka ke go kwela ngwana gesho ke lebogile dikgopolo tsa gago ke a leboga
2: thank you ntate make
0: a ge 0860002452 motho le tshe gopola gore seslolo ke ra malolo le bankgopo ba tsholetse dintlha ebile ke nyaka go ba lokolla ke tle ke sa lefela le wena motheletse wa ka nnete ke kgale ba lefa ke nyaka go tlo ba lokolla mo nakong se fedise go pelo gopola motheletse gore re boletse dintlhanyana tse ntshinyana ke nagana gore motlho mongwe o bo o ngwala fase ba boletse dintlhanyana tse ntshinyana godimo ga dintlha tse nne tseo e leng gore re di tsweleditse fa ke be ke ba botsisa ka tsona e re ke tse motheletše 0860002452 motheletše o ka ba o gona
6: bratho bolegane
0: e re gona ngwaneso lena
6: a rona
0: ya
6: ke khopela go bontsha gore motho mong ke mo opolo wa ke nore ke mo opolo wa ke nana gore rena le bakhutse ba mikhutse ena ra ya basadi ba loshiwa
0: ya
6: wa motho mo mosadi ko la gore ho mo losha o mentse di auto spend too much ho prove wa marato
0: ya
6: wa bo be di ko la ona gore ka no mo losha re wa motho re ke ya go rata straight a dimela ga o rata
0: ya
6: wa go raro ke ba le ba go dikatsa re go tantswa ngona o ka mo re 6 a no ano re before fellow re 6 engwe wa re di Russian Diana a wa marata
0: e bana o go re bona wa re 6 ya mathomo re ya bobedi wa ba re di Russian Diana wa la acha ne
6: o tla tlhatsa go pele ntse a tsa maya o wa marata le ena ka tsa malwana re wa marata
0: Hey apo wadi bolela braya ka wadi bolela
6: darle tsama ile fasula South Africa central loker no le tsara radio
0: ah hey edo ba tshitse ka bagoro man hey
6: no ke ke wela mo yang khobe mang khopo ke tlasela ya hore swantse you have to spend and are much di outa bona re ya motho yes yeah
0: yeah
6: yeah so ke sa raro motho mo ke motse ka mogoma ke re motho mo lomo o believe ma believe ng okay go re ga se yalo e tlo ba option a gore he we ya mo ena gore sister le kae na a re gona re nna ke a le rata
0: you tla o ja ka ntsha ntla ife ngwana sho ri le ge re boledishana wa kwa ntla ife o nya ka ngo ntsha maikutlo ka yona
6: ke yona ela ya gore mangkhopo a roka seno fitlha wa re wa nrata o le ona mpona mo strateng. Or maybe le change polelo ka gore founu e ke
0: a se re fetole polelo ngwane eso a se re fetole polelo e sa leo ba yona yewe ya dintlha tsa go fapafapana le go lebjalo a gona taba yes ke go kwele ngwana mma ke leboga kudu go boledišana le wena ke leboga magorwa wa basadi ke be ke sa tsebe ke a leboga ke a leboga wa tseba go na le ntlha ye nngwe ye ye malolo le mmankgopo ba e tsweleditsego go na le ntlha engwe ba e tsweleditsego e tse ka e ntlha ela ke yona ke naganago gore mohlomongwe ke be ke naganne gore ke yona yona yona e ka gapago maikutlo a batheeletse go feta tsohle ntlha ela ya gore ntlha ela ya gore etse ke ntlha ya gore nna banna ntlhaela ya gore ya ntlhaela ya gore monna mola ke bego ke botsiša gore na ga botse monna yo a yago mosading o mongwe a mološa goba mosadi yo a ratago monna yo mongwe a dutse a ena le wa gagwe taba ye e kwešišege bjalo ka go se sa rata motho yo mongwe goba go lekega na eupša go kwešiša gore o sa na le lerato ba yarabile ka mokgwa ba yarabilego ka gona o ikwele motheletse ke be ke nagana gore o tlantšha maikutlo ka taba ka lebaka la gore e tswa taba tse pedi go thwe go na le go lekega mankgopo o e bontšhitše ga botsa ba re fa banna ba bararo maololo le yena a re fa motlhala o mongwe ano e araba ka bokopana yela ke be ke nana gore le tlontšha maikutlo ka yona ka bontšhi le go lebjale a ke le kgethe le selo ke no ba ke le gopotsa yona gore ei gape tabašiwe lena ke be ke le lebeletse gore le ka ntšha maikutlo ka yona le go lebjale a gone taba 086-000-2452 enka tseya batheletse ba babedi ke lokolola mankgopo le malolo ke moka re a tswela pele le motheletse ka tse dingwe dintlha re ke bone fa 086-000-2452 gone taba e re ke tope motheletse o mongwe go tswa ka Polokwane a re lotsheng le gona go lokile nomoro tsa mogala ke 086-000-2452 tobela le kae tobela le kae re gona ke le theleditse
7: papa maki lerato go ya ka nna monna ge a tlo go feria a o lebelela ka matlhong le wena wa lebantšha le yena matlho ke bojana nnete a kere ke o bona ke a go rata ka se a se kwanga o lebeletse le lebelelane ka matlhong le soukana re ile gore le a soukana ge le ratana
0: go ne go soukana e
7: kudu-kudu,
0: kuna lo lava, kuna lo laika.
7: Oh, kuna lo lava, lo laika. Kwa umu laika, uwa ni laikana, dikyo seja miwaka.
0: Wa o lava.
7: Kwa ni ratana, ni lavana, time is 10.
0: Oh.
7: Time asi 1 hour, asi 1 year, asi 1 month. Time, ni 1 second, dike time.
0: Godimo ga dintlhatse o ba di boletse go lenya ka go bolela ka efe ka gore re kitima godimo ga dintlhatse bona
7: ka go bolela ka ya nela ya gore o tsiya nako e kakang gore a go botse wa actor or o dira eng action speaks louder mara ne action ya mathomo ke ya re le lebelelana ka matho le lebelelana fela o sa monyake o se ka mo lebelela mara o ka mo lebelela ka mathong o tlo kwa gore wa mo rata go ba o mo rate na and then mmotsa nnete a o lebelela ka mathong ka 1 second ge o mo rata a re ke ya go rata o gore le nna ro re le wena
0: re belegeng ka mo lebelela ka matlho ka mmotsa ka mokgwa ke mo ratago ebile ke lla matlho a go lla namile a ka kwešiša a ka bona
7: bjang yena ge o mo rata yena a sa go rate ga go botsa rena ke o rata.
0: O
7: ba go botsa nnete. Mara e le ga lebelelana ka matlhong wa a go rata, wa mo rata, mo tsentse ke gore le nna.
0: Oh, oh yeah. Bjale, mabusi ya ke nyaka letle ntlheng eo, ke nyaka go le gapela ntlheng e nngwe she yela ba e arabilego ya ya go lekega le go ba motho a se sa rata motho le bakwele bjang ntlheng eo
7: a se ke bako mara motho ga na le motho wa gage a ratana le motho wa gage a tlogele go lebelela kwa le kwa ge go kgethile o kgethile ba gona ba e leng gore ba tlatla ba o souka mara o setse o kgethile wa go go souka e ba straight o kgone go iketla le yena o kgone go itshila le yena.
0: Ke lebogile kudu go boledišana le lena mama.
7: Marutira maongwa mokopane.
0: 086-000-2452 Tshobela FM Moshate Watsebo le Boithabiso wa mafelelo motheletši ke le kwelele ba embaka shu Arlo Cheng. O gona motheletši Arlo Cheng. Le kae? Re teng raitso buelang godimonyana.
8: Ke
0: ke le ready tsa mogaitsho.
8: No, ka le go bua le ka mogolo mogarang go bota.
0: A gebe.
8: Ke ba tsetsa na mo ifinye ya gore ha ile tshetlolang tla o bona motho mo sa di go ipuelela. Mm. Go ntla le nyatso. Na go nwe re ma ke ha o bela tlhoko go na le bomme ba ba nyetseng.
0: Mm.
8: Ke sale ka mogolo a ntsa le dija tsamaya ntsa re wa ithuta mme ha o tswa fa lomakala rema ke ha tsena wa nyala go a fela ha o botsele ka mogolo wa re ao e le kgalo mpona yana o sa e gore wa nrata so batho ba bomme ke batho ba ba leng difficult o wa ba ithuta o molato o ba approacha e le lantlho ba bona le teng o ntse le molato go na le botate ba bantsi ka montse ka mo o tla go bolelela gore kana mme o nyetse ke ntse ke mo shebile ke ntse ke ithakere ka mo ithuta ga a tswa fa le be nna kgang ya gore ga lo phela le nna santa re wa nrata ka jeko o kgone go batlang go mbolelela gore wa nrata ke setse ke bone motho. Nako nngwe ga o tla gape ba fila gore ba nyatsega ke nagana bomme ke type tse sa tshwaneng go na le bomme ba e leng gore nako nngwe ba itumelela se se go teng ke ba rata go tshameka ntho ba reng hard to get kore kare ba itumelela gantse o a go sokodisa go itsa godimo le tlase go na le ba ba itumelela ntho e leng gore a nne re tswere lancheng re nne re tswere lancheng o mo ithute a go ithute maarano se se botlhokwa re make ke gore metlheng ya bofelo ko goreng se le kopatsitseng ke lerato go ithutana ga go fele le ge le ka tsena mo leratong go ithutana go ka se fele go ithutana
0: eeapa rato ke itumeletse thata go buisana le wena gompieno
8: ka leboga
0: a go nne yalo tshwarelo motheletše tshwarelo yo nna o ko tlhotsise ya le moyeng ke be ke tla reng ke rata go tseya sebaka se motheletše wa Tshobela FM ke leboge Mankgopo Kgatle goba o ntlhomphile kgaetsedi ya ka ge ke be ke o kgopela gore e tla fano se ya le moyeng o tlo o be moeng wa ka mmalolo le lena ke le leboga fela bjalo gana ka fao aitsege Malolo Mago. Apena. Pele ke le leboga ka moka. Le re diretse lenaneo le le botse la go ba bose. Ka dintlha ka moka re binabina go godimo ga tsona gona bjalo. Tswelang pele go ba bathegi ba make lenaneong le la moremogolo. Le segwera se tswele pele ke lebogile kudu Mankgopo ke lebogile kgaetsedi yaka
9: ke leboga go leboga ntate make le rena re leboga gore o re keng o re mene
0: Malolo ke rata go tsa sebaka se ke le boe kudu go boledishana le lena. Au, bo Malolo se tshe ba be ile mogala gape fase yona we. A gona tsaba ke le bogile, ke le bogile.
9: O tsya gona go thata.
0: Ke a le boga, ke a le boga, ke a le boga. Ke be ke sa re ke tlo le boga bo Malolo bya le se tshe ba be ile mogala fase. Gape mo radioong ga re no laela ka nako e tee ke leboga mothoti ka busa ka leboga o mongwe le ena a ipoleleletša gago bjale ba beile mogala ke sa re ke tlo ba leboga ga gone molato Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo ke rata gore nka tšea koša ge e le gona ka fawe morethi wa motšhene ka mo Polokwane ntše ele koša ngwanešo re tlatle re boe ka morago ga yona re tlatle re tswele pele

0: mogatsa go rata na go le mosadi o mongwe wa go rata wena go ba ga sa go rata wa go rata o no ba lekegile go ba a e ke se shupa sa gore ga sa go rata boka ola ke se shupa sa gore ha o sa rata motho go ba boka ola ino ba go lekega fela o no ba o lekegile o pia o sa marata ka kholala e kwa putsiwa boka ola ino ba ile re o lekegile o pia gore o ra o sa rata mogatsago go ba boka ola ke se ka sa gore ga o sa rata motho
1: 0868 triple 0 2 4 5 2 0868 triple 0 2 4 5 2
0: tata gore ena
1: eh ai ke le tsela tsa me thakile wa ke tsere man
0: o ya
1: arule tsa le rata ga re tsa be
0: ar tsene ntla mo tata gore ena
1: o ka ola go taka mekhuta ba e be ile o ne le ba o lekega o ne le ba o no ba mothole
0: a mapela ba go lekega a theletsa ba go lekega e go leka ga go ra gore o sa rata mogatsago go ba a o sa marata
1: o mare o no lekea a ipano a wa plan a wa e bia ganya
0: a o a wa la bana ya bagarengona a ya bagareng ke tlo balela a ape ya bagareng a ke ikwisisile go ba bagareng ko reng male bana le go rata motho
1: e e tsa ga o lekega
0: ke ya hore ke nako tse bare go ro lekegile wa ga go ba o sa morata na go ba boka go ba go theletsa go ba go leka ga mo go ra gore wa ga go ha o sa morata
1: o du jo morata
0: ke nako
1: tsago
0: o a mapela go leka ga go ra gore o lekegile upya le ena o wa gago sa morata
1: ka nne ba rile ba ile ya botse o ba de tswala wa bula mara wa kopela tswara gore e ke kopana le yona ka ke pale jo de tswara
0: o sa rata mo o lekegile o sa rata motho
1: e a we le ke tsaka gore o bontsha gore o lekegile a watsana o e bosheja ke rene a watsana o tlo pele ga yona
0: awa ke ra bona ke ra gore go lekegile o sa rata motho
1: ka nnete
0: pele ke ne mo ile go gore ke ne mo ile gore go ratile motho yo mongwe go ra gore ga o sa rata mogatsago
1: ke re o tswela pele ka yona ele ya o lekega e o tswela pele ya rara so o lekega o ikemiseditse
0: go ka tswela pele gore le ra gore tetekego ka setso go busheleditse
1: e tswana le phoso e tati o ka se nore ke phoso o ye boseletse phoso kana o ipona phoso wena sel
0: tetekego e tlagatie
1: ya a ya tswana o ipusheletse
0: ya go ipusheletse ga o sane le rato mothong
1: ya o bujitse la engwe bale
0: a o sane le rato motho
1: ya
0: ke le kwele le karabela
1: ke tsale tse o ke maikemisetso
0: ba a ke le kwele bya le ona ke le kwele a o sane le rato motho ntata gore ina ke le bua kudu le tshana le ina
1: tobe
0: 0860000 2452 tobela fm mashate whatsapp le bui tabisho motheletsho mongwe shu ke go tamisha o gona motheletsho gona fa arlocheng
2: o na ke matlala le tsogono ka phokwana mo yorisa
0: e ke le kwela ngwane sho le gona
2: nna nta de make
0: a ge
2: a wa nta de make hona ke go lekega mara ke bona le go hloka maitswaro nta de make
0: bya le nna ke nyaka o tseba ge ba o lekegile o sa rata mogatsa a gona o ka lekega wa rata wa upya ya ba gore o sa rata le mogatsa go ba go lekega mo

0: go ba go leka ga theletjang theletjang go ba go leka ga go ra gore ga o sa rata mogatsa
1: ah why I ile taba ra o sa rata mogatsa o ntate maki
0: oh go leka oh o no ba o lekerile
1: o no ba o lekerile
0: go leka ga o re leka ga ga kae go ke ga tee go ba o ka leka ga ga hlano go ba gabedi
1: ke ena le mna sa jo go feta ntate maki o ka se leke gabedi
0: o ka se leke gabedi
1: ah wa o ka se leke gabedi
0: o leka ga ke ga
1: o ka se la bela go bedi go rara ga a sa le go leke ga
0: bele go ka dia la bobedi wa ratana lo mo le kgetlo la bobedi go ra go reng ka mogatsago o sa morata go ba o sa morata
1: ah wa ntate maki o rara ga o sa morata o rara go fotso fa di
2: ke kwele tata gore na re ke leboge khudu go boledišana le lena
1: o leboga nna ntate maki
2: 0860002452 Tshobela FM Moshate WhatsApp le boithabišo re tlo tswalela ka koša lenanong le motheletši e le ge re tlo ba re go laela re gašala mafelelo lenano la moremogolo gona fa go keleo Safari Lodge ke tamiša motheletši a re lotše ge a le gona motheletši ke a go lotšha re gona kgaetšedi ya ka lena
3: ntate maki o itse go na le banna ba bangwe o kgona phuta beke a tsamaya yo nna ko mo kaoleng yanong o a re kore re tla re wela mo kae o
2: nna bjale ke nyaka go tseba gore na go lekega a ke re ba re go na le go lekega na mogatsa go ga a ratane le mosadi o mongwe ke sešupo sa gore ga a sa go rata goba o lekegile o a go rata
3: ao o sa nrata a se ore a nrate
2: ono
3: ba tlotse o tšhantšha fela menu wa ka mo ntlong o malapisitse
2: o sa go rata
3: ee o sa nrate
2: oupša o sa go rata go lekega ke ge motho a lekegile ga kae e le gore o sa go rata
3: nna a ke bone gore go na le gore motho o a lekega a se o lekega
2: aba pele a ka lekega ga tlhano
3: a ka lekega ga tlhano
2: modanele teletšha makga a mahlano ga ba dutse a lekega wa motshwara a dia gape a dia gape a dia gape wena o sa go rata o kgola gore o sa go rata o ne ba a lekega
3: ee o sa nrata
2: go lokile ke ne moo bokaola bo rago gore motho ga a sa nthata
3: mo ke bonang gore lerata le sa le teng
2: ke ne mo bokaola go wena bo ka rago gore motho ga a sa nthata ka gore o a ke gore o a lekega sure ebile o fitlha ga lesome wena gore o a lekega o a lekega o a lekega o e leng gore go lokile ka bokaola bja gago o tlo gore a o a sa nthata o ko e leng gore o tla ba die bjang ka bokaola
3: aa re tlotlhelana mo
2: ao ke raya gore ko e leng gore bokaola bja gago o ka botlhalosa gore e tla ba bo bo bjang go fapana le bja go lekega
3: o tlo nna ntse a lekega ntate maka ka sefetse
2: kgaetšhedi ge lena a leng karabe gape lena a leng karabe ke re wo o lokile o a lekega le re upša wa nthata kore gona fa kore o ra gore cheating a ire gore motho a go rate ore no o no ba lekega bjale kere ke ne mo e leng gore bokaola bo cheating ye e ka ra gore monna o ga nthate ke neng goba ga go gona mo e leng gore cheating e ra gore monna ga a go rate ga go gona e le o ba gore ke go lekega fela
0: ke go leka ga fela ke tsidi ke ke o kwela gwana ge se ke le buile go dumela di channel wena nka tsaya motheletsi wa mafelelo ge ba o gona ke do tsaya motheletsi wa mafelelo re rubele tane o le ge ba o gona 0860002452 ga le gona ka polokwane ba tla mpha ena ke mo ka rafetsa le laneo le gona
4: Ona
0: ta ke mae ke. Ah re ruma khaitsedi ya ka nna le kae?
4: So a ke ding kir kar kar kar kar kar bo mallo le ba sala gona.
0: Ah wa simo we le tsene. Simo we le tsene. Ke re simo we le tsene.
4: Eh ene ke ne ka wara ba yona e ya boka ola e.
0: Eh.
4: Bokaola ge monna go ba mosadi a fetse anya ka mokaola ga a sa nrata
0: monna ge setse a hweditse mokaola o ga a sa go rata
4: ga a sa nrata
0: oh
4: ene e tlo bonagala gore ga a sa nrata ka re ga a setse a hwetse mokaola a sa tlo mpha lerato ka molapeng kore o tlo no phela a mpheletse pelo kore ga a sa mpha lerato ka ntlong o le fa mokaola
0: a sa go rata monna oe
4: a sa nrata bokaola ntate maaka ke gore ga o sa rata motho wa gago
0: ka gore simoo ba re kgopolo ya gore aowa o lekegile o sa nthata o ikwešiša bjang go tswa go basadi ba bangwe le baeng ba rena ba re bjalo
4: ya go lekega yona ke e bone e gona ya go lekega ke dumela gore nka re oke mara a tswela pele a mpha lerato
0: ebae
4: a tswelapele
0: ampha pele o go na le bokaola bjang gore ga a ratana ka ntle e be e le gore ga a sa go rata akere akere e go na le gore ga a ratana ka ntle le re o lekegile ka gore o sa tswela pele le wena go go bontsha lerato kore ka mantsho a bangwe o ratana le ola ka ntle le wena o ratana o sa le wa gagwe upša a fetola ke lela la ka ntle le wena o sa go tlhokometse ka dilo ka moka o ne o ba a lekegile ka ntle wa ba lo mongwe sho amapile o wa mathomo ena go die bjang ka ena o wa mathomo o ile ngore le re ga sa le rata yena a le tlokomele o no ba ratana ka ntla a le tlokomele mogala a o sa kwala a gone taba polokwane ba ntshe moye ngwaneso re fetseng lenaneo a ba sa kwala ke tloga ke lebogile kudu ngwaneso ka moo polokwane a o tloga o sepidisitse ditaba gabotse ke go leboga go menagane go menagane go menagane nna ke Happiness Thomoma ke a tswa ke na le Alila mo latlhatlha Phokeng ke gona namile lenaneo le le fitlhile mafelelong ditorong tšaaka ka sandile dikgare o tlo ba le wena go tlo fitlha ka iri ya boraro godimo ga tlhogo nna ke tswile ke na le Alitlhatlha Phokeng šala gabotse motheletši wa Thobela FM Mary J Blanche I'm going down šala gabotse